tseba batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno, wa sheba hore na PC e shebile hore o hangata batho ba ba Kreste ka three ke ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana e tse lenaneo la thapelo go tloga ka three go fitlhela ka four. Ke tsona di-strategy.

0: mopa mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba ba tlasa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwena kganya pa fitho nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re baske ne ba botsa gore na motho erwa kwa o kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mmamagigerwa ka materiletso ke selwana se baephothamae kwena ba kae beya ka morago goluti ba redise bakonedise ba

Madiba. Wena e ringa ha o hlapa madiba o ya nyolo. Bane ha o ka thiwa o ka etsa la mekale mehlolo. Batho ba bona diepe. Mokwena e motona kwa ha nkopane ya mathunya. Re ke tlekele bo e ba lo mokana modimo wa ka ya ntseng ang adimile phesimeluo. Yana entsenye tswa bjalo dinkontsa ka yana yantseng ang adimile hore ke nne ke solo phanye maoto a ka modimo mpa ya ka ya lepi ka yena a tlang ke boli ya mohau e leng yona isopa a tla e foke e ka sitena le go e rothisetsa hantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisang a ena tshebeletso go theoa odimodimo go ya tlase maotong ka re o basebeletsi botlhe kaofela ba gantatai ka kotlolo ke lebo jwa lona kgaitsedi ya motho laela e mapone ya o nkileng a monate o tloa gorereng a tsane tsa bo bokae gorereng tsa bo borobong o nyolela gantle gorereng a tsa bo lesome le metso e mmedi nakong a tsa bo tšhetšhelela kwana.

0: a re amen morena mamu ipone ile ha o rapetse mang ile ha o rapetse mang ka pare di thewa fela le tengwe hlake ha ba re di thewa fela gore a re di thewa fela tsatsinne sentse re rapelletse ka pelo ha ona le lebaka Omonati. Omonati.
1: Ka
0: rapele ngwane sho.
1: Ka rapele nna. Ka teng dimo ga le bo ha me sho nye na mo dimo wa bona ya halalelang. Ka la le gona go bane wena ha o le teng. Jo hle di lekile. Ndiri wa bona ya halalelang. Me sho nye. Ke di tsa go wena se se promo ya o halalelang. Moya wa nnete wa tshise o kena dipelong tse batang ke tukiswe ka lerato la gago ntate ya lokileng ya nang le maatla otlhe o itse ga e se wena ya gagantso se ga ise ga ela lefela wa re ga e se wena molebedi modimo wa ka ya maatla otlhe ya lebela ntlo molebedi o lebelela lefela ntate ya lokileng ka gobane ga re batle go etsa ntho tsa mafela re kala ka go mema wena monga bophelo nka taolo bophelong ba e mong le e mong ya seng a fadimeile gana jwale le ba ntseng ba gobetse modimo wa ka o tlo ba sisinye ka mogau wa gago lenaneo ke lena la selemela sonolofatsa bana ba kgwale le disammarini tsa rona modimo wa rona ya ganalelang iponagatse dula go rona ka mehla le rona re dule go wena ka baka la mokana wa rona Jesu Kriste ya re hatetse lefu a re siela bophelo bo sa feleng amen ene a le simagoma motlong ke mo na leng kotong
0: amen e tlouphoofolo ka mono ka leng kotong
1: amen nneso
0: morena modimo wa matshediso la kganya le kgotsa o etsetse ka gore le ka go kobetse o botlhokwa molemong wa moifi wa bana ba kgwale ka sitana le ba sotho ka kakaretso
1: kgotsa e be le wena ngwaneso ga mmogo le moifi le disammarini tsa rona gammogo le basotho botlhe
0: yes amen
1: halleluja
0: nomoro tsa mohala +26659956 le 212-9956 uri maphisi ya fomo joko ya hao e bobebe e nkgatholola

0: ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: me Alice
1: ke kgethetse hantle ke nkile morena ke ne Alice magoma motsobile mpoto
0: amen e tlo uphofola
1: amene nesho
0: rena morimo matriso le khanya le khotsa o etsetse ka go le ka go nne so
1: amen nesho
0: thank you nine ba ha o morena tumelo ya ha o ho modimo e seke ya shwela hara di gohola tsa bophelo dumela ho modimo le ha o sa tshepisi qetellunga potla etsa hala baskom maswabi e ri tsi hantle kwa dinga ya ntatemolo tsa utse pela in grace facebook re ba ha o morena
2: ke ba ha mogana wa leso
0: salis
2: ke ho fa modimo wa ka ke a leboa moha wa modimo di kwetsa ha tsela o mphela ke maketse fela amen ke ba ha mogana wa leso
0: ke ba ha morena salis
2: amen ga tolaka
0: morena modimo matsiritso le khanya le khotswa o etsetse ka go le ka go le bantlo ya ha
2: ka o sa mabe la go yola tatu wa
0: amen nneso re ba ha morena ko mupi wa rona etela ya rona meya memma mupi ra mabitsa wa le kauta re ba ha o morena
3: re ba ha o magai
0: ngwanis
3: Jerusalema e motho a motho o khanya ha o ba tso go bone se o bone se se modimo ka ba ha o magai
0: re ba ha o morena mechicha
3: amen ga tsala
0: morena morimo matsiriso la khanya la khotswa ba balele ba ntlo ya eno nneso
3: a o tsana tsala le la mokwe
0: amen nna re ba ha o morena le ha inkimela dumela o ntlatse le ho sitwenga wa ka o ntshwarele nkgono wa mafatla a le mohale suku ha ntate molo le gowe re ba ha o morena
4: ba ha o morena
0: ntate tshukulo
4: dumelo ya ka e mpholositse ke maemong ona ana re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate tshukulo mohai
4: ha tshosane ntate
0: amen ngwaneso ba ha o morena pati le mollo ke tsena empangu ya sehlabelo e kae memma makolwane mo fa mere a le kwala ho abata re ba ha o morena
5: ba ha o mogala ngwane
0: morena matshepo
5: sa
0: tlhambalala le botlomo le
5: jetla
0: la ka nne ka tlhile mo ga amen na San Emile mapelo ke a Maria Mabasotho di maphisi FM hi ya lokotla la gasola hantatai

0: morena Jesu o bitsa ba gathetseng re ba ha o morena rangwane wa khubedi le kotulo ntate wa ngwana ditse Facebook re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: ntate to hlang
1: kana beso e kelele ka nya ho bane ke thabo fela ha le hlahela ke mele ko enenga entse le tseba ho bane ho le kwa hatimelo ya lona ho hlaisa manello re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate to hlang
1: ntate to hlanga kwa di
0: amen ntate wa re ba ha o morena wi khetetse rona le fatsinga le sothiwe ke ba ha o morena mwana ditsela a le kwa di

Facebook. Re ba ha o morena. Ntate o ba tshwarele o bane ya ba tsebise o ba se etsanga re ba ha o morena. Morena Tladi a le ka tajane.

le sohonolo motho ya tsabangadi hey ke kopa o epheta ho le sohonolo motho ya salateleng a dikeletso tsa ba gopo ya sadulenga mo khatlunga wa basu ntate le hloka a le qeme Facebook

0: Banna ke ipotsa fela gore na mapelo wana a senemile. Na banna ba ne ba le bone jwang a Lesotho? Eish. E ba ha o morena.
1: O ba ha o morena wa Lesotho.
0: Manis.
1: O le tsona lo mo tsa tsa tsene ke tsa ba khopo. A sa ile mo khatong wa batsoni. Empa e tsere mo la wa mokae. Ka ba ha o morena wa Lesotho.
0: Ba ha o morena mme mathabo ga o tla pe ka hanta timo lo masimule.
1: Amen.
0: Wa Amen nna. Reba ha o morena. Morena ke le fika la ka le qhobosiane ya bophelo ba ka. Le mathapelo molapo ale ditabane.

0: morena a tlo yo kgolo
1: kanto kwa lentlere ro lame kathako ya gago gobankalo yo o leng yona ya galape re baga morena
0: re bagao morena morena a tlo yo kgolo
1: ka jaotsale mandata
0: amen ngwaneng.

0: Re ba ha o morena.
1: Re ba ha o morena.
0: Morena a masisi.
1: Thato ya modimo ke go ithute go iphapanya ga mashonyeng. O sa lebelle tshegiso. Le go ipetla sa ha ka mogwa o tletse. Go re mashonyeng wa tla tlo go etsa mikokoletsi wa nnete. Le bo khudi go bana ona le wena ka mehla. O re ya le Jesu Kriste. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena, morena a masisi.
1: Ka pontsho ngwane.
0: Amen, ngwanes. Re ba ha o morena. Bana biso bolelana nga ditshito tsa lona mme le tleletse be go fola. Re ba ha o morena. A o se le hata a le magalane. Re ba ha o morena. Re ba ha o morena.
2: Re ba ha o morena ngwanes.
0: Nkhumang kapu.
2: Ai tshepelang Jehova a tsolo ka tsala ya Sioni e ke tsenya se sengwe ke letho. Ke ba ha o morena nna.
0: Ke ba ha o morena ng go manka.
2: Amen e go lo ka tsa.
0: Amen e se nne so. Re ba ha o morena. Tsa tsinga lona leo. Go bolela Jehova wa magotla. Ke tla robokanya joko. Molalenga wa hao ke gaole marapo ba ditshaba ha ba satla morua ndate justice le sole ale na sareta uri ma PC ya fama ya lo gotlala ga sola hantatae o thewa hantle a vanele sotho hotel and Casino. Tshebeletso ke monate. Tshebeletso e bitsitsweng re ba hao morena.

0: ana ke mapelo a Maria mabasotho mo baneng ba binela bas Mount Royal re ba ha mo rena
1: ba ha mo rena
0: go matshepa
1: ke be ile Jehova tera ka kamisa nge ke ka sinyea o ba no le fa go ngwa ka le tuna ba ha mo rena
0: re ba ha mo rena go matshepa
1: kwa la ba tanta ke
0: amen amen ngwane.

0: re ba ha o morena
1: ba ba morena ngwanisha
0: go puthi
1: yeso jo khola ke wena o tsabelo sa ka le mo tseneng go bo tsene ke ga le wena o ntse ka ba ha o morena ngwanisha
0: re ba ha o morena go puthi
1: go tsiki ka maso
0: amen eng khunwa

Jesus alle Fahrt. Kibitsa di fofu, kibitsa ba solo hadi, kibitsa ba rubetsi ntate di kubontse chisa. Kibitsa ba nna ba ntlunya le fifi mti. Kere prompita yena ha ila le khotimo. Ba ne ba le kautimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be kautimo. Ma tshubwana ere ha fetwa mti mo fetwe le polo tsa banna le basana.

Tena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumanang a bukenya ya tsenolo. Haolo ke mashume a mabedi. Temana ke le shume emetso emehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo. Bantu dielwa sibupinya samolo. Ela bone la bone ke la le shume le metso emehlano go di yona ke ya le shume. Anna ke ya ne amphalane tsa le shoma. Sala mo ke sa ke tse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng. Ritsi hantle o di mamatsatsi a magolo a mabedi mashume a robedi ka metso e robedi. Ke bo pa ke ba go setse fela matsatsi ya ne a mashume a supileng ka metso e supileng. A tinya ne beke e patlanye tso fala bonnete. Ke a mashume a mane ka metso e robedi. A thutu ya letsatsi lena yona e le ya diketetse pedi mashome a mabedi ka metso e mene.

Tinga thapelo hore kopanya le mogana modimo. Mme Alice Magomo a le lengkotung ha o file phopholetsa mabote ka godimo. A qetella thapelo ya hae ka o bua dipuo tse monate tsa manyolo ile batho. Dimaphisi ya fam a re fela.

mene sebetsa ka diletsa e ba mono ka moga mopheme banna ka nyelwa ke se ke nkile mme wa ngwanana le moshanyana kae ka pa kae ntate tohlang nka paneng ra khadin thumeng matete yale ka nka machikichane nkhono tsheu

0: wa kena watswa wa kena watswa ha ke sa le shoba wa kena watswa e kere kere ga ga buga watswa wa go se wa kwana
1: oh
0: o se se sa bua
1: go patshare
0: o ke tsare
1: ke a le bo ke a le bo
0: wa sente de u bana na mo senyana
1: wa ska mpitsa mona tele kgale eh wa ska mpitsa mona tele kgale
0: a ke ntate de bana na mo senyana
1: ele ele
0: ntate wa Mr. Zero
1: ah wa go tswelele le le le le le le e
0: motho a ka phafuwe u tla go na le mak
1: eh
0: se fate
1: wa u kwe ukwe ai ko ba ka ukwe go ya
0: ka o tsetsa langa
1: a langa
0: langa ne ntse
1: a ba wa nge tsetsa langa
0: sa buile le ai de langa tsena buile la
1: o tswa wa
0: tsena buile je le motho e blosa o tsena tsa pheane ke tla ga o bontse ka ayo armo langa
1: ai
0: o ya me ke mo se ke sa mo hole di ko mo tse ke ma go fela wae no tla me o etse thatumane mo
1: eh
0: maro wae ntse
1: maro
0: maro wae wae sa mo ne mo thatuso
1: ka na tla ga jela ga atla ga jela ga
0: la se ga tuna ona etsa A43 A61
1: A52 go wena o batho ba khale ha o tsebe di love bite ha o tsebe love bite
0: a mhlenya ga ona ba sa di ntho tse ntho tse di tswe ke gona tse
1: o
0: ba khale o go batla tota tube tse mo ba tse po bo go ba di bo o tle ba tse ba
1: e o tla ka love bite
0: mana
1: e bile o ya thabis ke tabo fe
0: ka ka bua ka motho wa mo e botlhole ba isikile ba isikile se go be
1: o
0: that's a problem that I get about sitting at A61 A52 A43 why bone
1: ne se le kaela ai ai
0: ai wa A52
1: eh
0: A43 A61 A7
1: o nzo ri tari po po fe
0: ina ke so raile o bela be le fast bo de korupe zo ai wa ke sta
1: ai shoka
0: na ke tse ke motho wa ra ka 6 ketain Neso.
1: Nagi.
0: Ha go di se ha no go la isa.
1: A e ba di tsebe. E be se ke panya.
0: Mwana o la e ba di tsebe ho ka ba e bila.
1: Ka go tla se ke le ngwana mwa me wa ngwana le moshanya.
0: Ke me mfa go khunwe nyane hela ga to.
1: Me mafako.
0: Mm. Ha ga he ho ba o mogena.
1: Mm.
0: Me le se magoma motlolong kotong. Ba skwa maso mona ke masikisa. Baskom maswadi ha tsautse ma o ka le sigitsane ma sale ka thibella le ma motho ka mabitso a le ka uta ka le sigitsane ne tshitse pele se o khona ma fahla ma hal suku ha le go ka le sigitsane ntate sekolo ma hai ha tsosa ne mo ma kolwana mo fa me ga kwala bata mo gana ma tshepontu ntate mo ne tshi ha matala Facebook ntate to hlanka kwadi mala di tsela ka kwadi ka le sigitsane mala ke ma sigitsane mana di tsela ka kwadi nna ngane le go tle Facebook sa magne le khalane a o tsela hata magalane magana mami ipone mo ke se phumulo ha tikwe 60 aldom sisi aba mo pheme ka kwadi ngo ga le matiwa kena aba ga qala ma ke ditana hape nna mafako go no nyane na sagata nna ga thabile polao 6.8 a ne nama ba pishane ma pishane ma hobo Facebook magana tadi katajani gaten foka kime happy ta Facebook abuti tabang ma selisi Facebook au simule wen haso di Facebook magana dogo ha mo tshene ke le tsikitsane le mme mapaki ma hari katajani aba mme matha ho hauta o ga le matiwa ke aba mme matha pelo mo la po ha le tsikitsane mana go yo go ba ga le mati magana ma sesi a mo sala ka magao aba nkhulu mang ka pulela mo sala ka magao the biggest thing is so le na tsagata ha mo swi a ba re tsikitsane nkhulu ma tshepo ka la batare ga ya nkhulu phutsi a mo sala ka magao le nkhulu ma ba magao ka kwala batla le ga gani thume matete thaba khupa aba mamzupe ka hadin tsawa qala ka le tsikitsane le magoba abuti mope di fara ka netiwe ha kwa di Facebook le magotso kgwele kwa la bata a o si mphono kana ha so fane aba re nkela thapelo mo thapelo mo ha o me le sula na wa tsela o la hlaisa ka nnete le matila la hana la mala mo diela mwana so ba sa ge bile masuma ma nne ne tsene ga go ba ho hala ngwa ke tsite bana tsa ba masuma a mana ne tsene hlano jalo ne so kwa
1: etse ina nna
0: go a ho ntse tsama ya ka o ke masikeng ke mapelo a montho go ya akai o ama ge a mo a sente emile
1: eh maria ma ba sotse sene emile
0: o ana le montho ga ke tla go ntse montho ga
1: a na le ka mane ka mount eh ana le ka mount go ya
0: o mo la mo bana o la mo ne ba nke tshipi bana ba bale be se ke hopola mo bana ntse ke hopola taba tsa tshipi ke re he botutu pele o dare motho la go kopana le modimo ebe ke hopola ga le go di family go bana ke go ka fumana le nna go be re fuwa sacrament ya hantle le go thodi la vein se re hantle le mo bishop hantle mo hla sehlala sa misa a o sie monga mohoro a ga sa nka sine ra senga petsa ka go fela tikiti ke ga ke mo tlhagetse mmeng se ke bo jang pote.

0: Hé. Chapelle à chou. Un métier à chapelle à chou. Ere ke di tsebiso ngatse ka pamanghang se kwa tshinga ha leteng. Hey. Mohala ona ha isa lo ntshukudisa le tshegelena la maobane ka ofela. Empa he. Ke ena nthwena ke itlositse. Eh. Ntshukudisa le tshege ka ofela banna. Ke sa bone ditaba tsa ka hore na skepane. Empa he ke ntse ke tsamaya ka tshutsi. Mo ne ntse ke tsamaya ka tshutsi le lona hona teng. O monat.
1: Ke bile ho a thabisa.
0: O monat.
1: Ke thabo fela ngwaneso.
0: Ye mtlou.
1: Ba ntaela morena.
0: Ei.
1: Morena wa le batwa la ba fukeng o re. E mole mo ngwa le batwa la ba fukeng. Ka ho ya le shomele metsenedi. Mane a phathama e ha nema kamelo mo hapi. O batla ho bona sefahleho sa ngwana kgwale. E mole mongwa le batwa la ba fukeng.
0: Ana
1: o re nya le shumele ne jenedi. Ya tala.
0: Ka moqebelo.
1: Ka shonta ha.
0: Oh.
1: Sena se re tlang se libile.
0: Thama ya kopana ha mme makamoelo mo happy. Ho re nya le shumele metse medi ka shonta.
1: Mme ne ngwanisha.
0: Anki nake.
1: Ke a phathama.
0: Eh. Thamae e ya kopana ha mme makamwe mohapi ho ringa ya le shumele metso e mmedi sonta. Ke mono hathama ye ka hodimo ha u finyane le bo sepoleseng seno sa hathama e mono hathama ye ne ka hodimo ha u finyane le bo sepoleseng mono ke hona mme makamelo mo happy ho feta mona tsebiso eteng ka pelo mahlwaka ke o gele batwa la berea le ya kopana moqevelo ona ona le batwa la berea le lwana le ya kopana moqevelo ona ona eh batla ngupotsa gore hana na ke hore nya boka empa ke sa le ya kopana moqevelo ona o le tla ngupotsa gore hana ke homanat homanat homanat eh pa mi sele ntswela ha a ke a le bala o ka pepi nna ke re ke she tangi nna ke pepi nna ke e be re ya ya kopana mafelo a viki yona ena ka ngopotsa gona hana ke moqevelo mane ka pa ke sunta ha empa ya kopana mafelo a viki yona ke sa ke moqevelo ona o ke sa ke moqevelo ona ona ofisinya e kgolo ya bona ofisinya kgolo ya bona ho feta mona tsebiso ye tenga ka pele ho mahlo wa ka ke hore baleya ka tsela le mogwa mofuta o tjena tsebiso e tenya ka pele ho mahlo wa ka ka mona ka tsela le mokgwa mofuta o tjena.

nalo wena re ke re be mmogo palong ya lentse yeo re tla e fumana testamenteng e ntšha. Epistoli ke ya moapostola Paulosi go bagalata, kgaolo ke ya boraro, temana ke ya pele, yona e bale ya jwana. Mamelang ka hlompho le boiketlo palo ya lentswe la Modimo. Jo bagalata mawatlating, na le louwe ke mang? Ha le tla lesa go utlwa nnete, lona bao Jesu Kriste a kileng a tshwantshwa pela mahlo a lona jwalo ka hoja a thagisitswe hara lona.

bagalada mawatlating na le lowe ke ma ha le tla le sa utlwa nnete bona ba o Jesu Kriste a kileng a tshwantshwa pela mahlo a lona jwalo ka hoja a thagisitswe haralo.

moapostola Paulosi. Polelo ena o ile a e botsa bagalata, mohlompe bagalata ba ne se ba balehela thoko le sefahlego sa Modimo. Mohlomeng ya bagalata ba ne se ba etsa ka moo Modimo a sa ba laelanga ka teng, empa ba tseba nnete, gobane nnete e tla o pholosa. Nnete ke Modimo, mme leshano ke Satane. Moapostola Paulosi o botsa bagalata o re mawatlating na le louwe ke mang, ga le tla le sa utlwa nnete, ga le tla le sa utlwa Modimo. Lona ba o Kreste a kileng a tshwantsha pela mahlo a lona, jalo ka hoja a thagisitswe hara lona.

yale shime lemetso emehlano ha ile runa re ba juta ka mfuta ha re ba etsa dibe ba di chabe athe ka ho tseba ho bane motho ha be we ya lukile nga ke mesebetsi ya melao empa ele ho dumela ho Jesu Kriste le rona re dumetse ho Jesu Kriste re tle re bewe ba lukile nga ke ho dumela ho Kriste e senga ke mesebetsi ya molao ho bane ha ho motho ya tla bewa ya lukile nga ke mesebetsi ya molao

itse ha shaba bagalata are se chaba se la hlinga mo etlo wa sona ha ke ke be sa tseba mo se le bangatenga le gale mo kompe mo apostola paulosi itse ha shaba bagalata afumana batho ba gheluhileng tsela yeo ba loketseng ho tsamaya ka yona afumana batho ba lahlileng tumelo yeo ba loketseng ho tsamaya ka yona afumana batho ba lahlehetsweng ke nnete ba gheluhisitswe ke sebe ba mmathela masawane

a botsanga ba galata are le lowe ke mang hore etlebe ha le sa utlwa nnete le lowe ke mang are ke re thole ge ke reng ke re pitikise re tlise bophelonga bo go phelanga ho bona morautse Outula o shebana ha ya Lesotho. Lesotho le ne le tsebahala ka hore ke lefatshe la bontata rona. Lefatshe la khotso. Lefatshe la bo Kriste. Empa bosiu le motsheare. Utlwa dipolao tsa maqheku le maqhekwana. Utlwa ho betwa hwa basadi le maqhekwana e ka sitana le bana ba masene utlwa dipolayano tse sehlong o bona batho ba pelo dikgopo batho ba sa utlwelaneng bohloko o tswa ke hore na Joe Basotho mawatlating Na le lowe ke mang. Ha le tla le sa hutlwa nnete. Re tle morautse bophelonga bona bo re bophelanga. Mohlankana le morwetsana. Ha bakala. Ho kena ditabeng tsa marato. E ba batla kena ba ntse ba phuthulwelane. Ba tla kena bjalo ba ntse ba thabile. E re nako ha ntse ya. Ba qetelle e se e le lelapa. Lelapa lena o bona hore ke lelapa le thabileng. Lelapa le tletseng ka kgotso. E re di le mo ha di ntse di ya. O bone e mong a se a hulela kwana. Ha e mong yena a hulela kwana. E bile la pale jwalo. Le fetwa le su. Ga le re botse. Hore na. Ana ba tlong. Ana ba khatla. Ana bafukeng, ana batau, ana bakwena.

0: lelo we ke mang ile la lowa ke mang ha le tla lesa ho utlwa nnete ha le tla lesa ho utlwa modimo ha re ke re kene ka go diphutheo di putheo tsengata di swahlamane di putheo tsengata di khalane e ka kalbaka la u bane fela bana ba motho ba ile ba ora mollo ya re ha ba orile mollo ba besetsana mollo ya ba ditlhasetsa mollo ya ba mashala a mollo a ya ba tshisa ha ba sa futhumallwa ke mollo eo ba o besitseng ebe di kopano tse jwalo ebe di a khalana jo ba khalata ting mawatla ting na le lowe ke manna nomoro tsa mohala plus 266 59956 8121 9956 mohlodi thero le lowe ke mang nna ha ke le tsebe le letje ke bona semaka ke bona mohlolo mo rautje le lowe ke mang ha le tla lesa ho utlwa nnete nomoro tsa mohala plus 266 59956 8121 9956 e ka sitana le Facebook ka page le qephengela ka nkwaza boy bulldozer mkwaza boy taba yena ke lahletse le qepheng la e ka sitana le qepheng le yeno la Facebook la PC ya fama o ka lahlela e ka sitana le WhatsApp number ya rona kwa no PC ya fama 6200995 lelapa le la lona ha le ne le le monate ha kana kana lelapa lena la lona ha le ne le phela ka kgotso ha kana le loko lena la lona ha le ne le kopane ka tsela le mogwa ona ona le lebela qajangwa ke eng jo ba khalata di le lowe ke ma Reba ha o morena.
1: Reba ha o morena.
0: Tso phofolo.
1: Le loilwe ke mang? Ha ke kena ka hare ho lentswe lena. Ke utlwa lentswe la motho ha le buileng. Ka ho utlwa bohloko. Hobane ha qala ha tswa o re
0: Jo
1: ene polelo ena ha se polelo e tswang ha ho le monate. Tshenye ile. Jale ile wa u buela o re le loilwe ke ma. Bo loi ha se ntse monate. Bo loi ke ntse. Ke ka hona le bana ba kgwane ba tlhage. Ya sa thaba mmae wa loya.
0: Yaba.
1: Ke o bontsha hore ha thaba hobane mmae a etsa diketso tse mpe. Jale motho enwa ya utlwile bohloko o re joo mawatla ting le loo
0: Heban.
2: Reba hao morena me alis mahu. Reba hao morena.
3: Ba hao morena bole bole.
2: Morena wak.
3: Ba halata ding le kabale lo uwe jema.
2: Ya.
3: Bole bole daba ina hao ka tola wa ema mela hede buwa jemo twana tsunye yide.
2: Jo
3: are yo e ka ba le uwe jema
2: heban
3: e bile ka ka go go ja e di go ya ka thatwa ka ka be tshe senelo tsena
2: tempote ka tshiko
3: tempa thatwa ha o phethale a ntate ka thatwa ntate ka na o thatwa o di maka ka ba phethale ke se bile go e ka ba le uwe jema
2: ya
3: ga taba ena ga di re putse re mathele re la tshele ka ga mala pa batho ba go ba ba di ba go pantsweng ke lenyalo ka ba le nngwe ke mang
2: ke ban
3: go ba batho ha ba kala ba kopana ka go gatana ba kadella ba nda mo ba ga tla go lwa ke le fuzu wa khalata ka ba le nngwe ke mang le ba kala ka le le tsela ke la go kadela go ba go kadela ga ha ke sa o tsoka ka ntina le ka ntina ba ba ngata ke matampa tampa fela ka ba le ruwe ke mang e ga ga khatela ge ma tsa ha tere ke ne ka ha ga di tsegetse di jaga ja di di khala ne ka ga ntwe a modimo ka ba ba khalata ka ba le ruwe ke mang
2: heban
3: bane nye mongwe ka tla ga ga ga jina ha sa le ona ye le nyona jina le motho ha jana ka ga ga ga ga ka tla ga ga ba ka o tsena itse ne ke tsiga ke pika ke ba tswa mpone ka o tsara te ta se le le kwa ka kwa ka ba sala te ka ba le ruwe ke mang
2: ha
3: ye mongwe ka tla wa thula o ge go tswala lo se tswale buli buli ho a tsana o bane le batho tse mantse ba lla go bane ha o tswetse bana ba le ba tsano tse ba uipetse le go ma ba sala te ka ba le ruwe ke mang
2: ai ai
3: o bana magumala ha le mahlabu ya le tsebana ba ntatiro tla o hlaba ke a ka re tetella go tswa go bana ke bana ba bona ke batswadi ba bona ba ba ke bana ba gabe batswadi ba bona o tlile go ja o
0: bana ba je sa batswadi diretse
3: bana ha ja le ba je sa batswadi diretse ba ketella ba ka tota ba ba batswadi ba bana ba ba lo ya ba ba ka sa go di pa sa le monyane a bana no tota wa ketella ka tobo la ya ga jira ba khalata le go ye ke mang
0: le lo we ke mang
3: bana ba ni le me ya le tsai ba ni le me ya ba ba ba khalata ka ba le go ye ke mang
0: ya ya
3: uno huye sala budi budi ka matsala ma bitse ka tella ka botsa bona e ka ba o biwe ke ma mona ona ka uye tsaka mwana
0: he ba mo kana wa
3: ha o ka wa ma thawa ka matsala di tsheke ke mona la di tsinse na la tsa kwa tselo mona wa botsa ba thwala ho ro mono ona le di uye ke ngale na di di ha e bola di di ke go tsa uye tsa go mwana
0: mwana
3: How come at our Bosa Motuamo Hulua Catel Logana, a Kama Honakina, so good about Yamu Taja, what I have about Adakawa?
0: Ya, ya,
3: Bahalata, Luigi,
0: Luigi,
3: Kamakawa, Tulawaka, Bosava, Sadiba, Bataman, Setera, Morawa, Bosawa, and now Hubana, Bata, Rikuja, Mahaka, Kavana, and Sujuana. Bahalata, Luigi, ma. How come on a in 2020 they are going to fight to get out of the soil to get out of the soil to get out of the soil to get out of the soil to get out of the soil to get out of the
0: soil
3: to get out of the soil to get out of
0: the
3: lelemela ha o le tsabala ga ga hana ha bua ka Jehova e pa ha bua le sanu le ga go lwa ke nke na le tsela mo di molega mo kana le le sanu le se tsaba sa se le sanu ya lo kana ba khalata le go nye ke ba ba bana ntu go tsa ha go lo mo le mo le go bana le le motho o ketelle o bua nnete o ge ha o bua ka nnete nnete ya puro sa ba nnete ja mo di molega sanu jela sata Obane di ntwali pedi bo tiro ga o sale motuna a tla ba mo tsia di a sale tsile le fuita ba bo tira a sale mo tiwe ka ba me a ba sala ta ga ba le lo uwe ke ma
0: mo kana wa
3: o di bole ja go go di ka fole rona e ba di mo tlanga mo kana me
0: mo tswalle wa ka spoba van boots o kena ha monnate ka le tsheke tsane o go jo le luwe ke mang ba bang re a itoya ka dipelo tsempe le fufa le bogopo go bana ba borona ana ke mantse a hlahanga jwalo go spoba spoba van boots Eba hao morena.
4: Eba hao morena.
0: Morena masisi.
4: Na le luwe ke mang.
0: Ha.
4: Ha le tlale sa go tswa nnete. Hei, sa ke bulani. Na le luwe ke mang. A go utlwa motho ha re jo. E ka rona beile matsogo tlhogong.
0: Jwalo ka beisteria ga. E ka rona
4: beile matsogo maganeng.
0: Ya!
4: A makaletse batho ba neng ba se ba tswile taolong. Batho ba neng ba phela bophelo ba semoya ka nako eno le ka tumelo. Jwale ba se ba tswile moyeng ba se ba phela ka senama.
0: Yes.
4: E se le bo nna nna nna nna. Le molao ba se ba sa o tsotelle. Go so se nnete go bona go so se le legato go bile o so se na le tshwarelano mong a ya mo a ratang teng a etsa ntho a e ratang a sa sage letho e be o makese fela motho eno wa modimo ng tsa re a na le louwe ke mang
0: ya
4: e be ga motho o ntse o kwa ga o ntse o bua tenana ntate bulane ke se ke ipotsa ke re a na e be ntse ke maname gantle tseleng e ya borasia
0: ichebe we
4: gape ke se ke re ga ke se ke le go motho e mongwe ga ke kopana le ngwane se ke se ke re ntho ena ya lona
0: ichebe we
4: lebaka le teng ga ke re mo go bua ka molao le tumelo go na le sega se segolo ntate bulane sa tumelo e le nako ya mokgathala kwa tseba ga e kare ga o ntse o tsamaya ga o ntse o sebetsa e bo o sodila fatlho so re nna ke gathetse ga ke go ka gara ba bangwe jwale wa batutla ba ntse ba sebetsa ba ntse ba tsamaya ba gagamaletse ka tseleng wena o sodula fatshe so ga go nene nna ke tsamaya go nene nna ke etsa ke go nene nna ke etsa ke go saetse ke o tsebe jwale ke ga tumelo ga ntse dutlhea ebe jwale ga o so le tsena ke se ke itšheba ngwane se o sa ike itšhebe wena ebe jwale ga ke se ke kopana le ditaba tsena tse ke tla balea lentse le yale na o louwe ke mang ebe ke se ke kgwela lesea la ka ke sheba legodimong ke re ntate modimo ke fa wena sebaka go tlo seretse wena ebe ka re nka bina mmina thoko re ntlo o moya o galalelang moya wa nnete wa tshiseo ka jeno o re thadise ka tshepo le tumelo maatla gago a re ntšhafatse pele o moya le kelelo ge be jalo ka difate tse tlhomileng pela metsi ge tle re tlhole sega sena se o thong mogathala se lwantshanang le tumelo wa tseba ngwane se o buile ke tlo o kopela fela go ntate modimo ka matsatsi otlhe gobaneng e ka re ko wena motho ga nka picture le wena o ntse o ipicture motho e mo le mongwe wa ikuka wa ipeya ditaba tsena e ka re ko wena go ntse o bua mono jale o re shebile re le moifo o sheba gore na gana o fumanege le jang jale be nna motho wa itheba gore o fumane sekepe sena se tsukutlea se ya kwana le kwana se tsamaya se thula mabopo o fumane bese ena e se se bese e se lebile ntšha empa modimo o la o fa maatla ya ba jale o ntse o phamisa o ntse o pompa mabidi bese ya tsamaya e ke ene ka gago o tsela letsatsi lena ka jeno ga tlo o kopela go ntate modimo go o tshwanele le ba la legodimo o nne re sepe sejo sa moya ka maatla ka matsatsitsatsi le leng e le go nne re ntlhafatse maatla a go nna nna gotlhe re nne re tatama le nneteng ga re ntse re re ba gaomorena re be re tseo gore ke ga ntse re pompa mabidi a rona a kgotso ga re ntse re re ba gaomorena re kene mona re re tlile ka garageng ya meya ga re ntse re re ba o gaomorena kobaneng re ntse re bisa Jehova modimo gore ka gago go lona lenane o lona le ka gago go yona tsela yona e a o tiise legele o letshwereng le sekebela wela fatshe o tlo ko o tshwane le moshe a na tshedise bana ba iseraele lewatle le lefubedu empa go ne o ntse o na le diboko ntse ba re o go tlosetsa maneneng o re isa kwana ba sa bone go o ba isa bophelong modimo a o etse gantle ngwaneso wa o boloke
2: ke a leboa morena wa re ba ha o morena ntate Bulane bui khumoso le bui khantsho di etela tumelo pele batho ba loilwe ke lefu lena la bui khantsho la bui khumoso nemma re tsidi ale mazinoti re ba ha o morena
5: jo boli boli hatala motho enwa ore jo ba khalata dinelo we ke mang ke manyane boletse gore re ka ba le ya bogale botlang ntate Bulane le ntswelena motho ha le bua a re ba khalata dinelo we ke mang o qala ka hore jo motho yena o tshohile ntate buli buli motho yena o maketse ntate buli ke ya leboa ntate buli ya

0: Testamenteng e ntšha epistoleng ya moapostola Paulusi go ba Galata. Kgaolo ke ya boraro, temana ke ya pele. Jo ba Galata mawatlating, na le louwe ke mang? Ha le sa tla le sa utlwa nnete, lona bao Jesu Kriste a kileng a tshwantshwa pela mahlo a lona jwalo ka hoja a thagisitswe hara lona. Le ne le ikotla sefuba, le ne le itshupa ka monwana o motho o motho ona wo supang le itshupa le re nna ke mokreste. Empa diketso tsa lona ha di supi seo le se bolelang. Re ba gao morele.
1: Re ba gao morena.
0: Nkgomang kapu
1: o seng go gotle go entseng ke morena gala bone a Paulo si a neketsa go ba Galata ka lentswe le phefa a re joo ba Galata mawatlating e louwe ke mang? Ga le tla tlwelela go utlwa nnete a superefetuile. Ga re sa le batho bane ba Modimo a neng a ba rata, ga re sa le setšhaba sa ntse neng se ratwa ke ntate Modimo ka lebaka la bolwetsi ba dipelo tsa rona. Ke re ntate Modimo o tshwana le lefika. Ntate Modimo ga a tlowe ma a dutseng teng nneteng ya gae, go tloa rona ge le batho re itlosa pela Modimo. Bolwetsi ga se go bo tlhola ka godima ntlo, bolwetsi ga se go bo palane le fielo, bolwetsi ke pelo. Dipelo tsa rona mogao o kena di a loya. Ga re sa utlwelana botlhoko, ga re sana lerato la ne le ntate Modimo ane a re sile lona le ne re tlowa go ba sutho ge a gatane. Ga o bone ka ngwaneno ga a tisa a go o lapile bole ga o na ntho a e jang le bana o bo re a gapele o naana go ntse a sa katele metlhae ka nako ano wa tseba go na le sengwa tshwane ga o tlanne a golelane se o nang le tshwana le ngwaneno gore a gapele ka dipelo tsa rona. Ke ke khutle ke sebisa ka go bona bana ba gwae. Bana ba gwae ne re tsebana ka legato la boena. E seng ka legato la maemo. E seng ka legato la dipapa. Mga o tsena re tletse ka diphele. Ka buana. Ka sebana. Go ba neng ba Galata. Go ba neng bana ba gwae le louwe ke mang. E tshebe wena. Ene le ntse le naga se boswase bobi. Ka metlha ga ntse re bua ga se ke ra bua ka re retsa dira station ga ntse otho ichebe wena bothata ba rona e le bana ba kgwale mogao tsena re tshaba nnete e kampa ga buana dikgoneng o na le gore re tobe motho kapo ke bue nnete phatlhalatsa ga o bua phatlhalatsa mogao tsena sa re ango bosa ao batho legato lela le ile kae la o tseba gore ga ngwaneno a o supisa phoso ke obane e le nnepe e ke obane a o rata ba Galata mawatlating di louwe ke ma ditšhebe
0: wenaaomorenaleodimo
1: a bile a oetse gantle o seka ba nyagama ka ba kgathala ko oetse gantle o tseba mo ntate Modimo a o supileng teng ka ba baneng o seka ba ba jona se yare ga o ngwa thagasese aba wena o le baneng
0: nkgomang kapu a ntshelela tswe ke ge letsatsing la ka jeno a go se ka ba iketsa Jonas o tseba ke lebitso leo ke sa lerateng ka go fetisisa ke lebitso leo ne o thwe ke laka la kereye ke leno. Lebitso leo le o qetang go le bitsang kgono ke lona le o thweng ke laka la kereke. Ke ne ke ipotse ga ke ntse ke tla ke ntse ke gola kapa ntse ke ipotsa gorena e be lebitso lena itse ga ke tla lerewa. Jonas. Au, bana mokwetisi halemaka le mahla a ba hlayantsheya. Le bitso Jonas. Ba le nkhoma nka pu ya ntshella tsweke go sengwa letsatsi. A go se ka ba iketsa Jonas. Yaba. Motsalle wa ka Adelina Motsolo. Motsolopane. A re jo le lowe ke mang batho ba jwale ke ba gopo ba mona ba le fufa le ho hlolwa ke matla ho hloka letswalo ke ho shwa moyeng le tseleng ya tumelo mme tumelo e tla hlaha gona mo ntate. Ke motswalle wa ka Adelina Motsolopane. Ke sa go ka mane ka mafeteng. Jo! Le lowe ke mang. Bana ba motho morangona ba besetsana mollo. Aba besetsane mollo hore ba o ore ba tsebe ho futhumala. Aba o besetsane hore ba o ore ba tsebe ho futhumala. Empa bana ba motho o morauje. Ba besetsana mollo ho tshesana. Bana ba motho o morauje. Ba besetsana mollo ho tlabolana ka ditlhase. Jo! Ba khalata ting. Lelo we ke ma hale tlale sa ho tswa nnete a tsheya a bo ditumelo tshola hale ka mane ka qwadinga ha sori a mo kana thoriso a tsheya ha mona jo ba khalata ting le lowe ke ma etse tsonga ma shume ma beri ka motsole monga ata di me amonate ho renga ya gona ya botshelela ho di maphisi ya fam ya le khotlala gasola hantata. Empa so ke setsebanga ke hore tumelo yeo ke nanga le yona so ke setsebanga ke hore thapelo ena le matla.

0: ba hao morena.
1: La hao morena.
0: Gila. Tate Filipi.
1: Atelo inale matla.
0: Tate Filipi.
1: Tamaya uluwe tata siya hana sama kara khoso. Une atiwa ore tatelo inale matla.
0: Ke a leboha ntate Filipi.
1: Amen.
2: Malwetse ka lebaka la thapelo.
0: E ba ha o morena.
2: Thapelo.
0: Jo! E ka ba le lowe ke ma. Ntate Bulane. Re bona ha batswadi ba tsohelwa matla ke bana. Ke nako nga yo metswalle e bolayanga metswalle ya yona nako nga yo basebetsi mmoho ba senyetsananga mesebetsi ka lebaka la mona re ba hao morena ke ause re filwe mabuyella re ba hao morena.
3: I'm going to go to the house. Empa o re tsabele ho Jesu. O ba ni je se ke ra ho tsao.
0: Ya.
3: Ba ha o mure.
0: Ke ba ha o mure na nkhono phuthi.
3: O di phuthi ka ba
0: tsho. Anki se nkhono wa ka. Banna ka thaba ka utlwa monate. Letsatsing le. O ntisa maqaqailana bjala ha o etsa bjwa lo nkhono phuthi. Ka thaba ka utlwa monate hle nkhono wa ka. Jo bakhalata mawakating na le lowe ke mang motho e mong ke ne ke mo jwetsa haufinyane ke re wena o bona dintho tsa hao di sa o atlehele o bona dintho tsa hao morao tje dintho di se di sa o atlehele ha dintho tsa hao di se di sa o atlehele o ipotse o le mong ke na dintho tsa hao ha di ngatle ka pa dintho tsa ka ha di ngatlehele ke ka pa wa ipotsa o ke na ke botshata bo hokae itse ha ke tshojwalo are ka nnete hle di ntho tsa ka ha di ntsa maele hantle ka re ichebe wena ako ichebe wena kana kwa nngwe re ya itoya kana kwa nngwe re ya itoya ke tsotsa o re di etsang ke ketso tseo o ka qeteletseng ya ibile o ipiseditse thohako ke tsotsa o di etsang ke ketso tse keteletseng di o bitsetsa bomadimabe bana ba batho ha ba ka balla ka wena wena uri o ya ja o ya gora uri o hafa ka nkatane impa bana ba batho ka moga ha o ka mona balla ka wena miogo yenu ya bana ba batho yeo ba ntsenga balla letsatsi le letsatsi o skebe wa nahana go miogo ya bona ntse e wela fatshe hlokomela thohako yo o ntsenwe o ipitsetsa yo Anna tsatsi le leng le leng ke ya kerekeng ha nna ke mo Christ a nna ha o mpona ke le tjena a o nna hao le ha ba o go mo Christ fela ke tsotsa hao ai khona ke tsotsa hao ai khona ye hantle le lo uwe ke ma ke ba ha o morena jo ba khalata le lo uwe ke ma ntate mphaulo di pelei a le kholo dikane mona tinge bana ke ka mane ka setleketseng ke tswetsa ha o tso dietsa o ka ipitsetsa bo marimabe ka bo wena ke tswetsa hao tseo o dietsang o ka ipitsetsa thohako ka bo wena dipuo tseo di buang di ka o bitsetsa bo marimabe dipuo tseo di buang di ka o bitsetsa thohako ichebe wena ichebe wena ichebe wena palo ya lentse e fumane testamenteng encha epistoli ke a mo apostola paulosi ho ba khalata khaulo ke a boraro temana ke a pele jo ba khalata mawatlating na le lo uwe ke ma ha le tla le sa hutlwa le ntswela nnete lona ba o Jesu Kriste a kidenga a tshwantshwa pela mahlo a lona jolo ka ha thagisitswe jolo ha jolo ka ha e ka o thagisitswe hara lona bana ba ipitsanga ka gore ke ba Kriste bana ba ipitsang ka gore ke ba Christ ha ke tse ngwana a inyalleng empa ke phodisa sesene ha ke tse ngwana a inyalleng empa ke phodisa sesene palo ya lentswe e fela gona mona o senya kwa letsatsi le e ntsweng ya ke morena mme ba nanga le mahlo go bona ba bone ba nanga le ditsebe go utlwa ba utlwe se boletsweng ya ke lentswe la moprofeta lentswe la modimo e ka re pula ga e kebe ena e gutlwise bakeng e sa kolobisa lefatshe le wena pelong ya gago lentswe la modimo la letsatsi le letlekele fetuwe phetuo letlekeletse phetuo bophelong ba gago thapelo ya mogau thapelo ya mogau metsotsong ena e robong re ba gago morena
4: ba gago mogana a bolebole
0: morena waka
4: o tla ka le mo le fa
0: ha re kope qolo
4: modimo a tsaka go bo re tsala ma tsiri re tsala ma lora re tsala ka ma go re tsala ka ha ita mmuso go modimo o tsaya ka tsho botsi modimo o sa tsire ma ha bua go bolo ja ba so to ka ntse re go tsotlo di tsala bana ba kwa le go tlo tsenna tsala fa tsa ma ha ma ha ma ha ka go sa ha bua go tsaya ke go tsara le ma tsiri sa ma ya o halala la modimo a tsaka ga go ka ga go ka ma kana ka tsela thaba la wena tsela go tsoma ma bitso ga ma ga go tsaya le mo gale ma ya o halala la ame le go di go
0: amen morena masitha
4: ya ikokobe tsa go di bo
0: go kobela mo ikokobe
4: amen
0: a go bela go kopana le wena la bone la beke e tlanga palonga ya lentse ke la bone letsatsing lena la bone le entseng a bualo ke morena la bone la obitswa la merapelo ya bomme la bone la obitswa Fanti Thursday ke batsha labone la u bitswa Sheila's Day, labone la u bitswa Donnerdag, letsatsi le o re neng re shapua ka lona e le letsatsi la sephadi. Empa kwano ha ntatai rona re le bitsa fela Boys Holiday. E ka ba ho ba ke thole kwano Hlalefo wa Hamtuts a tsama bialo le mokutiti ba tsomolapo ho renga ya botshelela ka thapelo e bulanga gaso. Ebe Hlalefo wa Hamtuts o tswela pele ka lenaneo la thahamiso lenaneo la ditaba le kwalanga veke. Metsotsonya mashome a mararo o teng a o sithabelang tau ka ditaba tse kalanga letsatsi. Ho renga ya gona ya borobong o teng a ngwana ngwanana ka lenaneo le bitsitsweng a 912 seterata ke sa hantatae fela Rilo Mogabodi. Ena o tla nka monate a o be ho renga ya leshome le metso e mmedi mo tla kopana jwalo le Tladi Makutle the Smooth Operator ka lenaneo le bitsitsweng a The Midday e le lenaneo la ditaba. Horenya pili utenga mshimano waka wale baka shushu wale bakania kibuya vialo ka tsepo pito kibuya vialo ka Jesse number 45 ya hanta tai fela Funky L kalena no le bitsitseng the fuse watanga mona tsa obe horenyana boraro motla kopana vialo le mo ifo wa the mansion BWTZ kibuya vialo ka DJ Boots atsama vialo le lebo mabumbum kale nana le bitsitseng the mansion bona ba hontse le moifo ba o lahlela ho renya botshelela mo tla kopana jwa le ditebo p nkwebe hori ma PCFM ya le khotlala gasola hantatai hotel wa hantle avane lesotho hotel and casino ke bua bialo ka mosupisi kale nana le bitsitseng a Boys Holiday ho renya bo supa o teng a thapelo ke my name Lekanyane lanka ngwana ka lenano le bitsitseng fela sehlohlolong e le lenano le kwalanga veke kwano hantata e lenano la ditaba ho renya yane ya rona ya borobong lae lae mapone ka lenano le bitsitseng the roots ya hantata nna le wena a go boela go kopane letsatsing la hosane ho renya boraro ka meso ho ya ho renga ya botshelela haile nna thapelo bulane le bantlo yaka ga ka dula re sebeletsa PCFM ka mehla ho fihlela ho entswe tsebiso ye nngwe ke a tswa ke a tsama ke le ba hantle ka si yona ke ya di clever ha se o di ke motseng mo teng ke busanga jwa ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sodi sodi sona ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa li hlole ntshotsho le bo etelle pele ba mogana taelo matsoso ile nga mogana ya re busang ka kwading a ile mogana kgwabane theko ke mogana wa thaba motlotle ile tsiela boraro ke le bofe la gona basotho ka hona love peace and happiness adios wa tsiba na ke o rata ka kana bye bye jete.

Amedi ere ha hole tsena fela he ke tle ke o dumedise ka jeno kgwedi ena ya mphalane ena le matsatsi a le shomele metso e mehlano selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng lenane o le kenang ha jwale ho PCFM ke la thahamiso le bitswa fela thahamiso le tla hwena mantaha ho isa la bohlano ha ora botle ya botshelela tsena. Mme mo mamedi ka gare o lenane o lena la thahamiso mo mamedi ke moo re shebang ditaba tse ntse di etsahala ka hare kapa ka ntle ho naha ya Lesotho. Mme ha mamedi tse ding tsa tsona re phehe nku e tswe masapong. Maikutlo a hao le wena he mo mamedi a ba teng a bohlokwa a wena wa ntshang ka moo wena o utlwileng ditaba ka teng kapa ka moo wena o di bonang ka teng. Go fela o le jalo he mo mamedi re tlo tla re phethatsa ona mosebetsi ona ona. Me mo mamedi le bitso la ka ke hlalefa motutse ke mswati ke mshengwa shabalala ke tlo sebetsa le thabelang tau ke na tlo re balla ditaba tsa metsotso e mashume mararo ka mora hora ya botshelela tsa metsotso e re shumele metso me hlano ka mora hora ya bosupa le tsa metsotso le khatla thata le na hore nya borobong ka o gatla re fa difelo tsa ditaba tsa hora ya borobong ke le boa thapelo buliane mo mamedi ya ne le hetsa ditapo tsena le bishop molapo ka hore bulela ka thapelo ke la bone baking ka jeno metsotso e tsheletse e le shume ka mora hora ya botshelela mme mo mamedi ge ha ho le tsena fela he fetle ge wela gabong ka ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona ho seng hona mme o lokela go thehetsebe o mamedi sise ditaba tseo go tlhagwe bua ka tsona ka jeno etle etsebe gore mo mamedi

haholo holo le fapeng lena la di gokahano communications me mogosi ore nako nya go tshwara ha office re na ha mmabedi hotwe ine e tshwere di passport ka pa di bukana tsa ho eta tse mashome a mabedi a metso e medi tse seng di hatisitswe di tempe e le tsa ba a iba le sotho empa beng ba tsona bona ba le siyo ho boetse hape hotwe ene o ne a tshwere tshelete ka loka di ranta tse dikete tse pedi le legolo me ha ga ditaba tse dintse e hlaloswang o hlalosa hore ditaba tsa tsena tse amanang le ditaba tsa intelligence di ne di bontsha hore dibukana tsena di tlisitswe go tloa Limpopo go ya Ladybrand ka sepheo sa go hatisa ditempe ntle le tumelelo ya molao e le go lelefatsa nako ya beng ba tsona eo ba ka dulang nageng ya Aforika Borwa. O re ofisiri ena ha mamedi e lebeletswe go ete tlhaya legotleng la masterata la Ladybrand mo a tla tobana le dikoso tse amanang le bobodu go ba le dibukana tsa go eta ntle le tumelelo ya molao le ditlolo tse ding gape tsa molao tse amanang le ditaba tsa bojaki. O boetse gape a re dipatlisiso di ntse di tswela pele mme ha go qhelelwe ka thoko monyetla wa gore go tshwarwe batho ba bang gape godima tsona ditaba tsena. Ke sentse ditaba tseo he momamedi jwale di bonagalang di etsagala nageng ena ya Aforika Borwa pakeng tsa naga ya Lesotho le naga ya Aforika Borwa. Jalo ka ke tlhalositse o tlatla go tlhagisa maikutlo godima ditaba tsona tsena he momamedi tseo re ntseng re o fa tsona ga jwale. Ga re gatele pele momamedi re ke re shebe tsena tsa matšhaba. Moporesidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky he momamedi o re o swabisitswe ke mathata a bileng teng ditshebeletsong tsa marandang tsa Starlink he momamedi le phapanyetsano ya ditaba tsa bohlale intelligence pakeng tsa naga ya hae le United States of America. Mme Zelensky o buile sena London, England moo a neng a le teng ga mmogo le tonakgolo ya Brittany Andy Benham nakong yeo he momamedi Brittany e bontshang tshegetso ya yona go moetapele enwa wa Ukraine. Go sa le jalo he momamedi company ya SpaceX e tlhagisitse ditshebeletsong tse ding tsa Starlink tse sebedisitswang Ukraine go ya ka moeletsi wa moporesidente wa Ukraine se hai mofuta wa Starlink o sebediswa ke sesole o setisitswe go sebetsa ga disebediswa di tsamaya go latela gore disebediswa tsena ga momamedi tse o buang ka tsona tse agane drones di tsamaya ka lebelo le fetang dikilomitara tsa 160 ka gora. Mme o re sesole sa Ukraine ga seaka sa lemoswa e sa le pele ka thibelo ena e leng se ileng sa setisa mosebetsi e meng ya sona ya gore ga momamedi e tle e etsagale. Ukraine e ntse e buisana le America ka SpaceX le nana tseo e bang ga momamedi di etsagetse. Ke tse dintsa ditaba tse tlhagelelang ga momamedi. Gara ditaba tse ding ga momamedi tlaleo e ntšha jale e teng ga momamedi ya matšhaba a kopaneng yunibesithing ya Oxford e bontsha gore batho ba ka bang dibilione tse 1,200,000 lefatsheng ka bophara ba phela bofumeng bo mmatla bo amanang le karolo tse dintse ngata tsa bophelo. Sena se bolela gore ga momamedi bofuma bona bo ba ka bakwa ke dintlha tse batlang di le mmalwa fela se tlhaloswang ga momamedi. Dima ditaba tsena ke se bontshang gore batho ba dibilione tse 1,200,000 lefatsheng ka bophara ba bonagala ba le ka gare go bofuma mme bofuma bona ga momamedi bo ka nna ba bakwa ke bothata ba mosebetsi, tlala, tlhobolo le ditaba tse dingwe ka go fela se potapotilweng tse akgang dintwa tse bonagalang di ntse di etsagala gona mona botšhabela bo gare. Momamedi e re ge tlatla ge di qetela ditaba tsena metsotso 30 ka morago ra ya botshelela ditaba tse qalang letsatsi momamedi ka puo ya Sesotho tsona ge momamedi o di balelwa ke Thabelang Tau. Momamedi ga re fumane ditaba.

Tona Machobarane, Lebato Leditse, Kaubon Tadi, Tibo, Lebot Abbey, Boiding, Bocafetulela, Mashali, the Taro Longa Taker to Sang Horek, and it's ready joke on high, Ibe it's eating. Hosalajalo Emoa Bachabana, Mufumazana Gatlon Popo, Ilimotewa, Campania Peace Farm, with a Tasseloya High, Demong Ile, Yashaila, Lo Loyela, Camara Hori, the Tudota High, DM Galahari, Nagonia, so as a COVID-19. Mpopo witse ke mo wa ileng a qholotswa ke o itshetle ya ha Lesotho ka dipeo tse tswang ka ntle mme le ho leka ho kwala segeo seo a qala morero wa ho hlahisa dipeo kwano hae hore ka le leng Lesotho le ikemele tlhahisong ya dijo. Moka ona o ntseng o tswela pele o hlophisitswe ke mokgatlo wa lefatshe wa dijo FAO mme motlotle le tsela boraro nkile karolo jwalo ka mmampudi wa phepo mokgatlong ona. Dintlha tse ding ka moka ona o fihlang pheletsong hosane di tla latela. Mohlanka wa mehleng wa ntlo ya boemedi ba Lesotho Ethiopia Thato Sibolla o re lekala la tsamachabeng le hlatswa tšhelete ka o sebedisa tšhelete e fumanweng ka mekgwa e seng molaong. A bua ka pela komiti ya lositseng ditšhelete tsa setšhaba ka lekgotleng la setšhaba PAC. Sibolla o itse ka lebaka la gore ena o ile a hana go nwela ka re o bomenemene bona e sale a dula letswele motsi utlo a fitlhile mo ka 2022 fitlhela a gotlela kwano gae ka 2024. O boleletse komiti gore thepa ya gae e sale e sala moo go fitlhela ka jeno. O itse se mo utlwisang botlhoko ke gore le nakong e wa neng a boloka mme wa gae o ile a qobelela go etsa ditokomane tse ntšha go ba tsa pele le mangwalo a thuto di ntse di na le yona thepa eo e so fihle matsong a hae. O boetse a bolelela PAC gore ha se nnete gore o ne a sa laolehe empa o ne a le kgatlhanong le bobodu le bomenemene bo etswang ka gare go lekala gagologolo bo ba o tlhatswa tšhelete. Re ntse re le gona lekaleng lena mongwadi e mogolo wa lekala Thabang Legela o tobane le qoso ya nyediso ya lekgotla. Legela o ne a tlongwa dipotso ke Advocate Thembo Lesupi ka lekgotleng la bosebetsi ka pela maatlhodi Teboho Thoso. Nyeweng eo a tloswang ke e mongwe wa bahlanka ba ntlo ya boemedi ba Lesotho Geneva Switzerland re tshedisitswe Lesane. Lesane o qosa Legela ka boemo ba gae ba mmuso ka gore o nyedisitse lekgotla ka go gaotsa ditefelelo tsa sekolo tsa bana ba gae nong le taelo ya lekgotla. O tswetse pele gore Legela o boetse a montsha ntlong ya mmuso e gona mo Geneva le teng kgatlhanong le taelo tsa lekgotla. Mmueli wa Lesane o itse lekgotla lenke Legela a lenyedisitse ka gore o ile a leka go ipiletsa kgatlhanong le qeto ya lekgotla la bosebetsi empa le pele lekgotla la boipiletso le etsa qeto o ile a itswelela pele ka o se ikobele ditaelo tseo tse pedi. Ka letlhakoreng le leng Legela o itse ke nnete gore o fane ka taelo ya gore mmuso o gaotse go lefelela bana ba Lesane le gore o ile a re a ntshwe ntlong ya mmuso ka ga e ne se e se motlhanka wa ona. Lesane yeo e neng e le mongwadi wa boraro ntlong ya boemedi ba Lesotho Geneva o ile a lelekwa mosebetsing ka morago gore go be le mabarebare ya gore o kgwebešane le e mong wa baokamedi ba gae tshebetsong. Re phethela ka tsa Afrika Borwa mo teng ofisiri ya lefapha la taolo ya madiboho BMA e sebeletsang le dibohong la Maseru e tshwerweng ka morao go fumanwa ka dibukana tsa go heta tse 22 tsa Lesotho tse tempilweng empa beng ba tsona ba le siyo. Tlalo ke gore ofisiri ena e dilemo di 56 e boetse e fumanwe ka tšhelete e maluti ya 2,100. Motlatsi wa komišenara ya BMA ebile le phala Memme Mogotsi o itse ofisiri ena e fumanwe ka morao go dipatlisiso tse keleletseng tseo BMA e di entseng ka thuso ya mafapha a mang a dipatlisiso. Go ya ka Mogotsi, dipasa tse fumanweng di ne di tloga profenseng ya Limpopo ya Lady Print gore di ilo tempuwa ka thoko go molao e le go ekeletsa beng ba tsona nako ya go ba Aforika Borwa. Melaelwa o lebeletse o tlhaya ka pela lekgotla la Maserata la Lady Print ka diqoso tsa bobodu go ba le dipasa ka thoko go molao le go tlola e meng ya melao ya bojaki. Dipatlisiso di tswela pele nyeweng ena.
ga re sheba tsa boemo ba legodimo seng gona le kwaetse ka go kgetha dibaka ka botšhabela le ka borwa go naga empa le tlhakile ka marua fokolang dibakeng tse ding tsotlhe le gao le jalo go phodile go seng gona ka moya o foka ono bebe go tlhaya leboya bophirima go na le monyetlo o fokolang wa diperesente tse 20 wa mafafatsane mona le mane ka botšhabela go naga ga morago tsena ditaba di felela mona tsa sengesemane di a latela metsotsong ya 15 ka morago gore ya bosupa

0: Eh wana mojangena du. Mola du anga di gavutini zetago lebotlolo a metsi. Mola du ji.
1: Ibile je go bale ho ka di ma ambogela.
0: O ntse go ya go gae wena mon.
1: Ke ola ta chelate yo ntate a e gomelletseng go tswa Afrika borwa.
0: Ya ola ta chelate ka di gavutini zetletse mmalebota. Di to ha male pelo fihla mo. Flo go ntadwa ha tsebe ka go mella chelate a jena ka mpisi. O ntse o lela bemmo. O dula se gavutini zeno re ja mjana chelate e tla jena ka mpisi.
1: Hele o ya hantle ntate mo. Holo wena ja tseba o botlo dingaka o fe.
2: Tlohela ho sokola. Then ka wena seba ka romela tjhelete ba le kantle ho na. Ebe e kena ka hara account ya hao ya Mpesa. Ba ka romela tjhelete ka Mukuru, Mama Money, Maizaga le Hello Pesa. Vodacom Mpesa, changing lives.
3: Amediere ha holetsena fela he re hatele pele. Ere ke le bo heta belang taka di taba tsena tse wa qetang re balla tsona tsa metsotso e mashume mararo ka mora gore ya botselela. Mamedi ire ge ke ge kena thekisong ka hore o tle o yele hloko mo mamedi di taba tsa bohlokwa ke tsena tsa magaleng herbal products. Di tlolo tsena tsa magaleng herbal products di boleng bo hudimo ka thako e tlase e kgonegang. Di tswakilwe ka le di ole le legala. Legala lena ke lona le o sale le tshepelwa mabaka a thata-thata a o phekola malwetse a letlalo go tloga gale-gale. Magaleng phetolelang je le boetse gape tswakilwe ka di ole tse ntlafaditsweng ka gona ya ngwabela letlalong la gago. E etsa gore letlalo le be le tle le be bonolo le be boreledi le tlhake. E tlhokisa letlalo le be le tle le be mongobo. E thibela makrotantšha, ditlhabela, mafafatsane le mathata a mang a mangata a letlalo jwalo ka ditatamoloko. Me hape e thusa hape bakeng sa serame ka ha lekgala lena le na le makgabane a ho phekola. Itlwaetse o tshasa matsoho a hao ka magaleng petroleum jelly neng le neng ha o qeta ho hlapa matsoho a hao. E sebedise maotong manonyeletsong sedisedila o etse ore lekgala le mafura a thopothele letlalong la hao. E sebedise leseeng gobane e tswakilwe ka lekgala le diole tse ntlafaditsweng tse molemo bakeng sa lesea la hao. Le tlotse ditono nako le nako ha o qeta ho tšhentšha leleiri mme o tla bona phapang. Thusa hape o thibela ditlapedi mosolo mafafatsane le mathata a mang a mangata a letlalo a tshwenyang bana. Le ha bana ba kutile magaleng e ba thusa haholo ho thibela leshwata le ho hlwekisa letlalo la hlogo. Sebedisa magaleng moriring ka ha lekgala lena le hlwekisa letlalo la hlogo. Le thibela hape hore moriri o seke wa fefoa ka ho moriri o hola o teteane. Ha motho a kutile a sebedisa magaleng, letlalo la hae le dula le hlwekile le le mongobo. Hape thusa tabeng ya ho thibela leshwata. Letlalo la hlogo ha le tshitswe ke di-chemicals, sebedisa magaleng petroleum jelly, le sebedisa le ho kgutlisa di-hairline tsa hao. Kopanya magaleng petroleum jelly le magaleng herbal cream ho nolofatsa moriri wa hao teteane. Thusa mo ena e ntlahadi haholo bakeng sa natural hair. Bontate le bahlankana qalellang ho sebedisa magaleng moriring, moriri o teteane le kgabe ka di-hair cut tse clean tse stylish. Magaleng petroleum jelly ha mamedi e bohlokwa bakeng sa lelapa lohle, bana, masea le batho ba baholo ka ho tshwana. Ha o hloke ho reka ya bana ka thoko, one size fits all. Ka ha e tswakilwe ka diole tse ntlafaditsweng, e ya ngobela, ha e hloke ho kgwatha haholo. Mme sena se thusa hore e diehe ho fela mme e boloka tjhelete. E ya fumaneha hohle ka gonaha di-wholesaling le mabenkeleng mona, e ya fumaneha mamedi. O ka e fumana. Empa taba ya bohlokwa ke ena hemo mamedi. O ka letsetsa dinomoro tsa 5897488085897488 kapa wa etsa WhatsApp ha o batla ditlhakisetso tse fetang tsena. Mme mo mamedi, taba ya bohlokwa ke ena. Hopola hore mo mamedi ha e se magaleng, ha se yona.
4: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se sealemoya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
5: PCFM, your pulse, our beat.
0: Eh wana mojangena du. Mola du anga di gavutini zetago le botlolo a metsi. Mola du ji.
1: Ibile je go bale ho ka di ma ambogela.
0: O ntse go ya go gae wena mon.
1: Ke ola ta chelate yo ntate a e gomelletseng go tswa Afrika borwa.
0: Ke ola ta chelate ka di gavutini zetletse mmalebota. Di to ha male pelo fihla mo. Flo go ntate wa ha tsebe a ka gomella chelate a jena ka mpisi. O ntse o lela bemmo. O dula se gavutini zeno re ja mjana chelate e tla jena ka mpisi.
1: Hele o ya hantle ntate mo. muholo wena ja tseba ho botlo dingaka o fe.
2: Tlohela ho sokola, beng ka wena seba ka ho romella tjhelete ba le ka ntle ho naha. Ebe e kena ka hara account ya hao ya Mpesa. Ba ka ho romella tjhelete ka Mukuru, Mama Money, Maizaga le Hello Pesa. Vodacom Mpesa, changing lives.
3: Mame di re hatela pele ka ditaba tsa rona tseo re o tshwaretseng tsona ho seng hona. Me re ke re thetha ya ditabeng tsena tsa matjhaba jwale hemo. Mamedi, moo ke neng ke ntse ke o bolelela hore lefatsheng ho latela tlaleho ya University ya matjhaba kopane University ya Oxford. Mamedi, e bontsha hore batho ba dibilione tse 120 lefatsheng dimilione, e leng ho isa ho bilione hemo mamedi lefatsheng ka bophara. Ba bonahala ba aparetswe ke bofuma. Ho latela tlaleho ena hemo mamedi, batho ba dimilione tse 667 ho bona ke bana ha diperesente tse 83 e le tsa batho bohle ba amehang. Haholo batho ba phelang dibakeng tsa mahae. Bofuma bona hemo mamedi ha bo shebe fela ka kgaello ya ditjhelete, empa bo kenyeletsa taba ya tlhokahalo ya dijo, metsi a hlwekileng, motlakase, thuto le ditshebeletso tsa bophelo. Mme motsamaisi wa UNDP Alexandra De Croo hemo mamedi o re keketso ena ya bofuma e lokela hore e tsose lefatshe borokong, ka ha batho ba bangata ba tobane le mathata a mangata nakong yena ebile e le nako e le nngwe. Mme ke tse ding tsa ditaba tseo jwale hemo mamedi di hlaloswang. Mme mofuputsi e moholo setsing sa Institute of for Economic Justice Dr. Mzwanele Ntswanti o re diphuputso tsena hemo mamedi di bontsha ho kgutlela morao ha mehato ya mebuso ya ho sireletsa batho kgahlanong le tlokotsi le taba ya ho theha menyetla ya mosebetsi. Le ha ho le jwalo hemo mamedi, UNDP e re dinaha tse ding di ntse di atleha ho fokotsa bofuma nako le nako, e leng se bontshang hore mehato e kopanetsweng e ka tlisa phetoho. Ha re feta tseo hemo mamedi ho tse ding tsa ditaba, sekepe se tsamaisang thepa ka di-container hemo mamedi se ngodisitsweng naheng ya Singapore se tibile ka mora hore se otlwe ka sebetsa se sa tsejweng ha se feta Strait of Hormuz. Ba boholong Singapore ba re basebetsi bohle ba 21 ba neng ba le ka sekepeng seo sa GFS Pride ba pholositswe, mme ha ho motho ya lemetseng. Ho tlalewa hore ketsahalo ena e bakile tshenyo le mollo hona sekepeng moo. Sekepe se seng sa Singapore mamedi sa GFC Giselle le sona se ile sa otlwa ka sebetsa se sa tsejweng ka laboraro, sa senyeha karolong ya sona e ka ntle. Le ha o le jwalo, se ile sa kgona hore hemo mamedi se yo fihla sebakeng se sireletseng. Basebetsi bohle ba sona hemo mamedi ba 20 ba ntse ba phela. Mme hemo mamedi ke tsene tsa ditaba tse bonahalang di ntse di etsahala. Ha ga ditaba tse ding ha re feta tseno, basebetsi ba fetang 300,000 ba kenyeletsang ba oki, dingaka, matitjhere le basebetsi ba setjhaba ba bonahetse ka boipelaetso haholoholo naheng ya Ireland ka lebaka la kgohlano ya meputso pakeng tsa basebetsi le lekala la setjhaba e le mmuso ka kotloloho. Mme o lebeletse hore hemo mamedi setraike sena sa dihora tse 20 se ka baka tshitiso e kgolo ditshebeletsong tsa setjhaba, ho kenyeletswa le taba tsa hore ho kwalwe dikolo le hape hemo mamedi ho tjhetjiswa ha dinako, haholoholo boemong ba batho bao e bang ba lokela hore ba ye dipetlele ba yo okwa. Mme setraike se seng hemo mamedi se rerilwe hore se tle se be ka la 21 Mphalane. Mme ke tseneng tsa ditaba tse bonahalang di ntse di etsahala. Mme mo mamedi ha re ke re di emise mona ho tsena tsa matjhaba, mme re tle re rekise ha re kgutla mona re tle re fetele pele ka ditaba tsena tseo hemo mamedi re o tshwaretseng tsona. Ke tla lakatsa hore hemo mamedi re ke re o fe monyetla wa hore o hlahise maikutlo ka moka thekiso mona hodima ditaba tsona tsena tseo re qetang ho fa tsona. Ke a rekisa ha nka moka thekiso fela hemo mamedi re a kgutla ditabeng tsena.
6: Ke nna ko Lesotho. Grainfield Chicken se fihlile ho fetola dintho. Bakeng sa dijo tsa lelapa tsa motsheare, dikopano tsa Sontaha le dinako tsa mphe e nngwe hape tse arolelanang le batho bao re ba ratang. Grainfield Chicken e tlisang ntho e ntjha tafoleng. Hape ho na le ho hotjha. Sephuthelwana sa mofuta o kgethehileng sa 3 kg se sa se le teng lebenkeleng la hao le haufi le wena le o le ratang. Kgoho e monate ka mokgwa wa rona. Good chicken our way.

0: mamedi ha re ke re utlwe maikutlo a hao 2121 9956 ka ba plus 266599 56. O tla kena ditabeng tsena tsa dipatlisiso, o kene le gona ditabeng tsena tsa matšhaba. Ga ke o gopotse tsona fela mongamedi, ke re mo jale re ntseng re o fa diketsagalo tsa monna wa Britannia Karl Bushby, o tla kena go tsona ditaba tsona tseno. Ya seng a tlotla qeta dilemo tse 20 e sale a qeta a qala leeto la gae la go tsamaya ka maoto, mme o tlo qeta dilemo tse 20 a metso e robedi. Mme Mohamedi o tla kena le go tsona ditaba tsona tsena tse amanang le motlhanka enwa ya tshwereng. Na ditaba tsela tseo neng go ntse go tlhaloswa gore di ka thusa Basotho go ekeletsa nako ko motlhomong go Basotho ba phelang nageng ya Aforika Borwa, gore ditumelo tsa naga ya Lesotho le na ya Aforika Borwa ke gore batho ba tle ba fue matsatsi a mang a itseng. Na ditaba tse di thusa Basotho kapa ehlile di thatafaleletsa Basotho bophelo? Re bua tsena he Mohamedi gobane go thwe dibukana tsena tse tshwerweng ke di bonagala e le tsa Basotho, mme bogolo ba bona e ne e le batlotla ba kopa go ekeletswang matsatsi ka gare go le diboho ka mona ba tlo ekeletswa matsatsi ba tseba gore ba dibukana tsa bona di boela di gotlhele matsogong. Mme go ka nna etsagala Mohamedi ebe taba e tsena ga e se le kgato la pele le ga ebe e sa etsagale ka bana ba dibukana tsa bona disheng di tshwerwe, ebe e ne ntse e etsagala ka ba bang e ka nna ba gale e ipheta. Na taba ya go ekeletswa matsatsi wa batho ba phela nageng ya Aforika Borwana ba tlwang ka go naya Lesotho e ya thusa kapa ga ena thuso, gobane jale ga e le mo go ntse o na le bao e bang ba romelela dibukana tsa bona gore di tlo ekeletswa matsatsi nageng ya Lesotho mo kapa madibogong a naga ya Lesotho le Aforika Borwa. 2121 9956 kapa plus 266599 56. O tla kena le go tsena tsa matšhaba he Mohamedi, re tle re tsebe gore ka pele ka potlako re fetela ditabeng tse dingwe gape tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona. 2121 9956 kapa plus 266599 56. Ke tsona dinomoro tseo o tla ke o kene go tsona. Ke mona jale he Mohamedi go a tlhalosa gore motlhanka eno jale o tshwerwe, mme o tla tobana le dikoso ka moo go leng ka teng ka morago ga tla tlhae le go tleng le masterata mona late brand. Mme taba ke gore na bao e bang dibukana tsena tsa bona di a ameha bona go tlo etsagala jwang he Mohamedi ka bona ka mabapi le tsona ditaba tsona tsena tseo ge ntseng re bua ka tsona tsa dibukana tsa bona tsa go eta go tlo tla go etsagala jwang ka ditaba tse tsa bona. Mohamedi, ga ke utlwe maikutlo a gago godima ntlha ena. 2121 9956 kapa plus 266599 56 ke tsona dinomoro tseo ka wa di sebedisang ka mona ka WhatsApp o sebedisa 6200 9956. Empa he Mohamedi, ha o sena maikutlo re a feta gobane jele re sebetsa ka nako, re tle re tsebe gore re fetele ditabeng tse dingwe gape tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona. E re he Mohamedi ke dikele le mona ke tsebe o bona fela gore na wa tlhaelela, ga o sa tlhaele re e rutle re fetele pele ditabeng tse dingwe.
1: O baga ba ne ba itse baetapele bano ba re ba boletseng re buseletse naga ya rona le manoni otlhe a yona, ba tswela pele gore bopamparamente ya rona gore e kose e mong le e mong go seaka phologang gore ba ikarabelele diketsong tsotlhe tsa bona. Re fe mosebeletsi bo tlhwatlhwa bo re kgotsofatsang moo re phelang teng ka gare go naga ena. Re bopele moruo o maatlafetseng o re fa bophelo bo monate. Bontate le bobee, ga re ye mosebetsing.
2: Political stability is a required precondition to macroeconomic stability. Agara ilokola mono taba di senyele everything unravels. This is going to the heart ya the unravel.
0: Mamedi re ke nke maikutlo a hao go tsona de bushwa e jwale ha ana bana ha ntsa tlalatlala le lefatshe ke maikutlo ana ke a nthabiseng gore na ga ana bana ga ntsa tlalatlala le lefatshe tsena ke ka moo ena a di bonang ka teng kapa e leng maikutlo a gae ka teng. E re ge ke retle ka monang
3: aya ka parliamentary participate you like a head of the government Ani ha ki su bonen tun tla ka ko ku ga ji kin ya ga le yi ko kin ya ga le yi da ran tu ji ba sa mu yi bo na mu nan ta ti ba ha ko ran tu ji ba sa mu yi bo ba ta ba ga phi ba ran tu sa yi ku si si ho
0: a chi ku ga ga ri ta ba sen an da te ho so potlakile ha holo ho ya ho tsona re ha ho le tsena fela he Mohamedi ke ne ke tsela pele hore ke nka maikutlo ha ho empa ha ho le siyo re tle re fete he Mohamedi ke tle ditabeng tsena le ha ile go bolela ja kwana de motsopa ena o sapotlakile haholo o sa hlile a potlakile ka mo heoleng ka teng

ke tla etsa rang ke na le 60 calls tsaka tshe monate ha fela ntso o fumana ke yona ntse fela ke batla jela ka 60 maluti fumana 60 calls matsatsi a le shume ka ofela mo mamedi jela ka o di mo ho mo re lentleng ena ya data ha o reka di bundles a 10 maluti ka potsa 60 maluti ile tsa data ha bedi na go yeo ha o reka ya pele ibe ntse le nako mo mamedi o tota o fumana bundle ya baka go mahala e re se ke ka ithatafatsa ha ka etse mohlala hona jole ha o reka di bundles tsa 10 maluti tsa data ke re di ufa 260 megabytes ke tsa letsatsi ha o dira ka ona jwale tla tsa di fellow ke nako ka gika ha o dira ka ga borobong tla tsa di fellow ke nako ka gika dinka letsatsi agar jolona jwale ke metsotso e supileng ka mara hora ya bo supa o fitla o direka o penya star 100 hash a o qeta o direka hebe o sontso o kena marangrang ha o kena Facebook o kena Instagram o kena YouTube o mamela PCFM marangrang aja jwale ebe ha letsatsi ntse le tswela pele mhlomong ka bo hora ya bobedi wa re a ko re ntiketse top up ke batla gore ke kena TikTok mane ke bone na ke kgone tsa di challenge jwang ke tsa eng jwalo aja ha o qeta ho reka ena ya bobedi ka ha ntse le nako ya letsatsi o tlo tloa ile logo o na le bundle ya bogago ya mahala e leng 260 megabytes ha o ga ska ba ke o tla ntse ikhonetse ga o go tla nyoa go itse fa ka bundle ya boraro go itse fa 260 megabytes ya mahala akannete ka ya tsotsa mnate tselo feta mana ga ho wena le tsena tsa 60 maluti ha o di reka ile data o fumana 2.6 gigabytes me he tsona ho pola di sebetsa bolele le ba matsatsi a le shume ka ofela ha o so di rekile jwalo he o tla natefela o bua qoqe mhlobong ha re he o fihla o re di reka tsatsi lena ile la bone e tla ba la bahlano mo qobelo mhlobong so nta hore a ka khonke ke se top up ke reke tse ding hape ntse di le nakong ntse di le ka hara matsatsi a le shume a ke tsa sebetsa ha o qeta o di reka mono he ebe o fihla o fumana ya mahala ya bogago mahala mo mamedi re re fa re date o ko eke a ko re yo nate fe go re batla yo nate fe re tlo di a fatse ka date a ha ka tlhaka ba ga o tloe jale tsena tseletsa mo mamedi 60 calls re tla go bontsha fela hore na di sebetsa jang ha re go rekiletsa 10 maluti tso fa 60 calls e letsa letsatsi a kere o tlo tla o fumana 60 calls eno me yona e kenyeletsa jwalo off net local ha re reke local ke off net he mo mamedi o tlo tla o fumana jolo 60 minutes akere ye o dumelang ho letsetsa network yane e nngwe nomoro yane e nngwe mo mamedi akere ebe he unlimited eleng econet to econet ebile ke a bona hore hona le moletsa o mongwe kena hore ke kopa o botsana ha eba ke sebedisa econet for call ana nka tla ho bua le batho ba sebedisang yaane ye nngwe mo mamedi e re yes o ka kgona ho sebedisa nomoro yaane ye nngwe o ka kgona ho letsetsa network yaane ye nngwe ho tsona tsene ke mona mo gageng he wena o le mosebedisi ya rekileng 60 calls ena e ka ba ka 10 maluti ya letsatsi ke o tlo tla o kgona go fumana 60 minutes ye o ka ofela e tla ya networking yane ye nngwe e tla ya nomoro yane ye nngwe mo mamedi ebe ha o letsetsa nomoro ya Econet Telecom Lesotho yona e unlimited ha o balle o tla bua ka mogho batlang bua ka tentsatsi leno ka ofela ebe tsena tsa letsatsi ka sa matsatsi a le shume teng he gere 60 maluti ya ke yo fa 60 calls ka mogho tshwana teng ka mogho tshwana ye 60 calls ye ya hao o tlono gona ho letsetsa network yaane ye nngwe o tlono gona ho letsetsa nomoro yaane ye nngwe mo mamedi mo tengegeng mona o tla o fumana jwalo metsotso e 360 e mengata mamedi o dale motho a la nyebisa mabana a re jele nantsi ke bua ke bona metsotso e satsamae ke re satsamae jwa a re he ke buile re lo fela ke bona nna metsotso ena ntse e meng qaelengwe ke re e meng a tahakalo a re a itle e kone Telkom Lesotho e tshwaka ona teng ga ge tla etsa jwang ga batla o thabe re batla o be monate re batla o natefelwe jala o letsetsa nomoro yane ye nngwe o tla fumana jalo 360 minutes ebile he 60 calls ya hao mono go kenyeleditse jalo unlimited on net etl to etl mo rereng o letsetsa nomoro ya Econet Telkom Lesotho wena ya sebedisang Econet Telkom Lesotho o fumana fair usage limit ya metsotso e fihlang ho 3600 minutes o ke nenga taba re ka he mo mamedi o tsibona te felo tlo ske wa re ke tla o baza he o tlo khutela ho na re baza
re ba zo rona mmamedi galetse.

0: Mamedi ke a dumedisa hohle mo o teng hele na neo ke la Alliance Insurance wena mosotho wa iso. Ka jeno lena he re tlotla re bua ka mogwa wa ho eketsa tshireletso ya hao. Booster cover. Re tsile letsholo wena mosotho wa iso hore oko o hlahlobe le hona ho nyakurela hore na e ka batshireletso ye o itshwereng ya hona jwale bakeng sa le pato la hao kapo la beng ka wena. Na o bona ka e ka re ntse e lekana. O bona ka e ka re e tla arabela ditlhoko tsohle tse o tla ba le tsona nakong eo tsietsi ya lefu e seng e le teng. O bona ka e ka re tšhelete eo e o tlotla e claima kwano Alliance Insurance e tla lekana hore o reke lekase, e tla lekana hore o reke kgomo, e tla lekana hore o reke lejwe, e tla lekana ditshebeletso tsa lepato. Re tlotla re bua ka tsona ditaba tsa mofuta ono, mme re tsebe ho shebisana hore na ke mekgwa efe eo ka e etsang hore tšhelete e jwalo e qetelle e lekane. E re ko lemose wena mamedi wa ka hore letsholo lena la rona la booster cover le buletswe ditho tsohle tsa Alliance Insurance. Hore na o kene policy ya rona kgale dilemo tse 10 tse fedileng, dilemo tse 15 tse fedileng, dilemo tse 3, dilemo tse 4 tse fetileng, fela jwale o no soka o elellwa ka ditaba tse ding kapa ka dihlahiswa tse ding tse o ka tlatseletsang ka tsona. Tseba hore he wena mamedi wa ka ke nako ya hao hore jwale o tlo qalelle ho ditseba, mme o tlo nke monyetla ona hore o booste cover. Le moahle wena mamedi wa ka hore ha o eketsa tshireletso ya hao, ho ntse ho ena le melawana le dipehelo tse tla hlahella, mme ke tokelo ya hao hore o ditsebe. Jwale re a qala. Ho etsahala jwang ha o booster cover? Ha o booster cover ya hao, ha o nyolle fela tshireletso ya mpatishileng ya hao. Empa wena mamedi wa ka, o theola maikutlo kapa o theola sane se ka ngongoreisang sa ka moso seo sa se tsebeng. O theola hore wena mamedi wa ka o iphumana o sa tsebe hore na o tla nka eng, o e kopanya le eng nakong eo tsietsi ya lefu e leng teng. Ka nako nngwe e ne e re ha ke bua le ntate e mong, ke mo botsa hore na hobaneng o sena insurance, a re ha nka ka shwelwa ke tla rekisa dikgomo. Ebe ke a mmotsa hore na wena dikgomo tse tsa hao ha ba ka tsoa ba di utswitse hosane, a re hele e tla be le boloi. Jwale wena mamedi wa ka, ke tse ding tsa ditaba tseo re reng ha re ke re qalelleng ho di bua kapa re di qoqe hona jwale, e le hore o tlo tseba ho sheba hore na o ka booster cover ya hao jwang. E ka o thusa jwang hore o tlo tseba ho boloka beng ka wena nakong eo seo le siyo, kapa le wena ha o seo le siyo ba tle ba tsebe ho etsa ditshebeletso tsa mofuta ofe. Jwale ka hare ho tshireletso ya rona ya Omang Funeral Plan, re na le ditshireletso tlatsetso tseo ka wa boostang cover ka tsona. Re na le ya pele e leng kgomo, re na le lejwe, re na le molebe, re na le nkukele, re na le ntho bitswang ka hore ke cash top up. Re boetse hape re na le ntho bitswang ka hore ke thuto ya bana. Re boetse hape wena mamedi wa ka, re na le matsete, re na le mosala, re na le ditshebeletso tsa lepato le makese. Re boetse hape re o latela mofu wa hao hohle mo ateng, re bile re ba lata le ha ba le Afrika Borwa kapa dinaheng tsa baehelani ka hare ho SADC. Jwale o ka tseba ho booster cover ya hao jwang wena mamedi wa ka? Ka ho kenya kgomo. O ka tseba hore jwang kapa jwang ho setho se seng le se seng se ka bang se kene tlasa policy ena ya hao eo o nang le yona ya kgale hona jwale, ebe o atla o re ke batla ho kenya kgomo tlasa e mong le e mong, e le hore o ka tseba ho nyonyolla seabo sa hao ho tloha jwalo ka 13 Maluti wena mamedi wa ka o kenya kgomo eo wena mosotho wa iso. Mme kgomo ena e tla tseba hore ho latela dilemo le hore na policy ya hao ke ya boleng bofe, e tla tseba ho jara wena mamedi wa ka e meng kapa e tla tseba ho jara tse ding tsa maima ao a hlokahalang nakong ya lepato. Haholo jwang rona Basotho ga hlaba dikgomo, mme kgomo ke ya boleng ba 10,000. Ho feta mono, ho na le batho ba ratang ho tshwaya mo bafu ba bona ba bolokilweng teng. Ke mane mo o ka tsebang ho fumana lejwe wena mamedi wa ka. Ntle le mono he, o ka booster cover ka hore o kenye nkukele. Matsatsi ana dibaka tse ngata di se di sokola ho tsamaya kapa ho tsamaya ho tsona. Dibakeng tse ngata ha o sana dikoskara, ha o sana delay bakeng sa ha re lo sa gapatsi re tlotla hae mona. Ba bang ha ba na makoloi a ba ka sebedisang ho lata ditente, dikgampoto tse tlotla di pheya nakong ya lepato. Jwale ha o kentse nkukele, o tla fumana koloi matsatsi a mararo e tla dula lapeng mono, e tla nne kganna ho lata ditente, ho lata ditulo. Ka nako e nngwe wena mosotho aeso e betle jwalo e late yona gomo yane kapa ha ile sa gwapatsi e be ho so ho laishwa hona mono ntate patsi setla e le ditompo e kentswe ka hare ho mohlomo mvenena kapa half track ena o tla bo isebedisa ka bo itse hape rena le ntwebitsang ka hore ke cash top up o ka eketsa tshelete ho tloa ka dikete tse 5 ho fihlella tse 10 a mararo wena mamidi wa ka hana go nya le patho ha se hore dintho tsohle le ha o kene tshireletso ya mpatishileng o ka dijara hona le ditseo tse dintse tla ga ha hore o fumana go di sedile ka hodimo go seo e ka bang ono se gadile jwale cash top up ina ke hona mo e ka kena nteng wa tseba go jwang ka porang hona le chelte e teng dipakeng e ka reng ha hona le se shotang ebe wa ya gela mohlomong yona kolo yena e o e hirileng yang kukele e se fellwa ke mafura wa tseba go gomelela ka pele fela motho a ntse a iqhoba ga e re kolo iska e mamono tshela mafura a kiana mohlomong he wena mamilwa ka mono ilo reka thepa e nngwe e tlo sebetsa mona go bona hala rally arch le se le rekile ha holwanyana go bane le bona go setšhaba se tlo tla se tla le patong se tlo ba sengata o sontsha cheltina o ba romela o ba tsubilela hape rally ba tsebe gore ba reke thepa yohle ye o e hloka mohlomong itla ga o ya mmosha reng o bona gore arch ditshebeletso tsena tsa le virtual DJ tla se ha holo kapa tseo ke neng ke dikene di tla se ha holo re ke ntsheke ditse 5 ke nyonyolle ke tsebo bona hore na ke tsara jwale chelete na cash top up e ka sebetsa ditabeng tsa mofuta oo ke be ke kene hape mona mo gereng o ka booster cover ka ditshebeletso tsa lepato kapa wa kenya ralo makese wena mamidi waka kapa kana ko engwe ha ba wena o sorata ditaba tsena tsa hona rally tsa hore o ka boloka mofua hao ka mogwa hore masalla hae a tla beswe ebe mologa ebe o etsa ntho bitswang ka hore ke cremation hona mono fela wena mamidi wa ka o ka ikgethela go batla ditshebeletso tsa lepato ka batla kapa ke batla cremation ho ba bobebe jwalo fela wena mamidi wa ka ho fita mono ha re fetela pele batho ba bangata ba re arch e gona gale re lefa insurance ha hona le ha ile matsitinyana o ka qala ho tsetela ho tloa ka legolo la maluti o ka tsetela dilemo tse 5 tse 10 kapa tse 15 e ba heo booster cover ya hao ka letsete la Alliance Insurance dilemo tse 2 o ntse o tsetela o ka kadima ka golwana ya tjhelete tse e itseng ya ba rally o tseba hore o e sebedise mabakeng a mang wena mamidi wa ka ke karolo ya booster cover eno ha e felle mono o ka tseba hore o etseletsete le isang bana sekolong leo e ka reng ha bophelo bo ka nka ka pa bo bophelo bo ka fela wena mamedi wa ngwana wa hao a soka a fihla boemong bane ba tertiary kapa university e ba rale wena mamedi wa ka rale ka ha re bona hore na ho sokolea rang ho fumana dihlapiso ebe wena Alliance Insurance e sentse e beetse ngwana wa hao 25,000 maluti selemo sa pele ha kgathatse o itlela Alliance Insurance mona o fihla a fuwa 25,000 maluti ntato ya ha saliyo ha qeta ho fumana 25,000 maluti o qala selemo sa pele selemo sa bobedi e ka nna ya ba o tla ba saina le dihlapiso jwale a ko kenye thuto e le karolo engwe yo boostang cover ya policy ya hao molemong wa ngwana wa hao o ka tseba ho sireletsa bana ho fihlella ka ba bararo wena mamidi wa ka ke 25 maluti fela hloho ka nngwe re boetse hape wena mamidi wa ka rena le mosala mosala le dikhutsana ha kwate ke tjhelete yeo gegeng ha o se o hlokaetse wena setho sa rona kapa molekane jwang kapa jwang re tseba hore re sale re ntse re fa bana ba setseng hore ba iphedise ha ho taba e bohloko jwale ka o fumana hore bana ba setse ba le jwalo batswadi ba bona ba neng ba sebetsa ka thata ba haeletse kore ba ba siele lethonyana nakong eo ba ntseng ba phela jwale bana bana ba se ba sala ba hiriswa bana bana ba se ba sala ba le ka o sheba hore na ba sebetsa kae ba bang ba qetella ba se ba sa e dikolong empa ha ona le mosala mosala e fana ka tjhelete ya ho tloa magolo a mahlano ho fihlella dikete tse 5 kgwedi le kgwedi e le hore ngwana hao le hana soka a qeta sekolo a ka tseba hore ka nnete sekolo fisi nyana se etswe mono scaffolding nyana se etswe mono kapa ya dieta e nnetswe le ya uniformo ka tjhelete ena e bitswang mosala e tswang kgwedi le kgwedi bakeng sa dilemo tse 2 wena mamidi wa ka mme e nngwe hape eo ka boostang cover ka yona ke ena ya ho latelwa setopo hohle ka ntle ho naha ya Lesotho o ka latela setopo sa go na se Cape Town o ka latela setopo go na se Limpopo kwa na bo Phalaboga mo basotho ba bang o tla fumana ba itshebeletsa teng bo Botswana kwa na wena mamedi wa ka ga tseba gore basotho ba le ka ho sheba ka ho hlogona ba ka iphidisa ra jwa le ha o ka booster cover ka tshireletso ena ya ho latela setopo ka ntle hona ditaba tsa hao di ka tsamaya ka tsela e hlakileng haholo re a ke le bona wena mamedi wa ka ke no metsi ha ke gutla ke tle ke tsebe ho fa hore na jwa le booster cover ena e tlo sebetsa jang ha ke se ko hlaloseditse ka hore na di hlahiswa tse teng ke dife ho di ma policy ya hao
1: bana ka hopola di tsa hala ha ke ne ke pataga ngwane le sekile ke ile ka imelwa hao holo le ha motho ke ne ke na le ntho tsaka motho ka ra hana ho ikatetse mpa o fumana hore ai khona ha o so kale ke hopola hantle ho ke ne ke sokole le kese khome a fita bo si leve la ta ka mogabe ke tse thao motho a nka sekoloto ho di ma sekoloto banna ke sena le vene fela e thusang ho ka di jolo la tapatsi
2: le wena o ka ngodisetsa o man funeral plan e ntlafaditsweng kapo wa ntlafatsa mpatesheleng ya hao ka Jane letsetsa 800-1088 hona jwale
0: o man funeral plan ke le fala moshwelele Asimo he wena mamedi waka retswela pele he ka hore na o ka booster cover ya hao jwa. Haiba o sontso o le setho sa rona ka policy fika by Fear Rona Alliance. O ka tla le yona wena mamedi waka o tshwere contract eno ya hao. Eba rale he re tlo hlahloba hore na o nongo disitse tshegeletso e kae hore na o nkile molemo funeral plan. O nkile diwo di funeral plan o nkile tse putswa ka pa matlama. Ka pa efe yeo e ka bang ona le yona e sireleditsweng tlasa Alliance Insurance. Jwale re tlo e shebisana le wena hore na e o sireleditse ka bokae, o ka rata ho eketsa eng, dipakeng tsa kgomo lejwe, mosala, nkukele, jwalo jwalo. Moifo wa rona wa Alliance, kapa, wa rekisang dihlahiswa tsa rona, ba tla tseba ho lekolela yona, mme ba bone hore na mohlomong seo kgahlileng ba ka tseba hore ba se ngodise jwang. Empa, boemong bo e ka bang ha o setho sa Alliance Insurance, o ntse o na le tokelo ya ho tshela le wena. O itlela fela o itshwaretse kontraka ya moo o keneng teng, moo o sireleditsweng teng. O boetse hape wena mamedi wa ka, o tla o tshwere dirasiti tsa moo he e ka ba tse tsheletseng tsa ho qetela tsa moraorao kapa bopaki wa hore o ntse o lefa hantle. Ebe jwale wena mamedi wa ka, o tla o ngotse hape fatshe mabitso, ditlhaho, dinomoro tsa di-ID, tsa bohle bao o ba ngodisitseng tlasa kontraka ena ya hao. Sena se tla re thusa ho bona hore na re tseba hore batho bana re bone na bohle ba ka tseba ho kena tlasa maemo afe kapa tlasa policy efe ya rona e tla tseba hore e o thuse hore le o nyolle boemo kapa o booste cover. Morero wena mamedi wa ka ke o thusa hore o utlwisise hore na tshireletso ya hao ya hona jwale ha o e bapisa le se ka hlahang ka moso le ho latela rona maemo a economy ya rang na di ka tseba hore ditshenyelo tseo di jare tsohle wena mamedi wa ka. Jwale ha o entse jwalo, o tla ithusa hore e be re sebetsa ditaba tsena ka tsela e hlokolosi haholo. Gebile gere ha o hlile o tshela o tla ka kwano ka Alliance Insurance o itlhaela mo itlhaelang ha o tlo tla qala fatshe. O ntse o tlo ba karolo ya rona, mme phapang e tla ba fela hore tse ntjha tse ka hodimo tshireletso ono sontso ona le yona kwana ke tsona tse tla ema botho. Empa tsohle tse lekanang le tshireletso eo hlahang ka yona mo hlahang teng di tla tshwana fela wena mamedi wa ka. Ha hona nthwane ya hore o tla utlwa e kae kare tjhelete ya hao e se e weleletse. Ho bobebe jwalo fela wena mamedi wa ka. Taba bohlokwa ke hore booster cover ya hao kajeno letsetsa morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance a tle a o thuse. E ka nna ba ona sontso le setho o santsa o ngoletse dinomoro tsa hae. E ka nna ba hona le o kileng wa kopana le yena kae kae ya ba wa o hlalosetsa empa o no so ka o kgahlwa ka jeno lena ko hona o ikwisisang hantle. O ka kenya kgomo, o ka kenya lejwe, o ka kenya nkukenyele, o ka kenya mosala, o ka kenya hape hape jwalo ditaba tse tshwanang le thuto ya bana ba hao. Ka nnete ha se patuwe, ga e bona Basotho ba eso ha bana ba ntse ba kgutla ho thwe ba haellwa ke dihlapiso tjhelete ha iyo. Wena o etsang ka taba eo? Booster cover ya hao kajeno, taba eno e bohlokwa haholo wena mamedi wa ka. Ha re etse hore leloko kapo meloko ya rona e hole hantle e ske ya phela jole ka rona bohle ba tsi bang hore ha ba ka ba phela ka tsela eo ba neng ba rata ha ke geetseng hore meloko ya rona e phele ka tsela eo rona re lakatsang hore e phele ka teng ba ke ba be le bophelo bo bobebe fela ba hodiswa hantle ha monate ka khotso hobane ge tseba hore re ile ga ipeya ka pa ga boloka sohle molemong wa bona wa tseba le ha o itshireletse ka tshireletso ya lepato o ntse o ipeile hantle hobane ha o so ka etsala go modimo wa o nke wena setho sa rona o sile bona bana ba ba hao ka nnete ha bana itshwara ditlhohong ha bana tseba gona ha bana timelwa ko rona e be ba tla etsang gore ba tsebe go boloka hobane jwang kapa jwang o motswadi wa bona jwale o tlo etsa jwang go booster cover go bebe fela etsa WhatsApp nomoro ya rona ya WhatsApp ke ena o seke wa etsa voice note wena mamedi wa ka o romele lentswe fela hi ho 6200 5600 ebile nomoro ena ke kgothaletsa bohle ba phelang ka ntle go naha ya Lesotho hobane ba tla tseba go bua le rona e be he ba siya melaetsa ya bona ka tsela eo ba tla etsa gore le bona ha ba arajwa e be ba utlwisisa dintlha kaofela 6200 5600 ha o rometse WhatsApp mo go tla hlala le thathamo le tla tseba go tataisa go ba ratang go booster cover o ka ba wa hlaha kapo wa penya mo ho thweng bua le motho ya tla o thusa hang hang go ba ratang go sheba boemo ba policy ya hae gona tshireletso ya hae e kae o penya hona mono e tla hlaha he o bona hore na boemo ba policy ya hao bo tsamaya jwang jwale ha o booster cover o ka tswa ka lefele gare go ba reng nna ke se ke na le tsietsi ya lefu o ka tseba go etsa kopo ya matshidiso hona mono empa pele o etsa kopo ya matshidiso hona le ba reng nna ke batla go bona hona ha na policy ya ka e ntse le nako kapa e ntse le fa hantle e re ke hle ke shebe hona mono nomorong ya rona ya 6200 5600 o tseba go etsa dintho tsena ntle le gore o tlele ka lena Alliance Insurance go bolokela le tšhelete ya go palama go bolokela le mabaka a mangwe na a mamedi wa ka jwale booster cover ya hao e be o bua le rona go 6200 5600 ke nomoro ya WhatsApp o seke wa etsetsa voice note wena mamedi wa ka o e romelle molaetsa empa go bohle ba phelang ka rona rena le nomoro yo ka e letsetsang neng kapa neng go tloa horeng ya botshelela go fihlella horeng ya leshome mantsibua nomoro ena ya mahala ke 800 10 888 800 10 888 o e letsetsa nako yohle harabe ke go tloa horeng ya botshelela hoseng go fihlella horeng ya leshome mantsibua le ha o le lapeng wa utlwa wena mamedi wa ka yo fa monyetla gore o dule le molekano wa hao fatshe jwale le gale o ka dula le molekano wa hao fatshe jwale wa letsetsa nomoro ena jwale e wage morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance yo moletseditseng mono mahala a le hlalosetse ka policy ena le emamelele le babedi le botse dipotso tse tla le kgotsofatsa le booster cover ya lona ho sane ha le hla fela Alliance e be sentse le tseba hore na le hloka eng ha le hloki eng wena mamedi ho molemo ho etsa dintho e sa le ka nako e se re wa fumana jwale o so hloka hore o dietse nako e se ile hona le melawana le dipehelo le ha o tloetsa kopo ya matshidiso hopola ditaba tseno sietse se tla etsa hore ka moso o ikutlwa e kae kare bophelo ha se ba hao o ikutlwa e kae kare atche wena modimo o shebile ka lefe a ko etsetse tla o thusa bophelong ba hao ha re etsa tjena wena mamedi wa ka re a fera tshakela maqephe a Alliance Insurance ho Facebook o tla fumana Alliance Insurance o ka kena hape ho Instagram o a bua le rona o tla fumana Alliance Insurance o boetse hape o ka kena ho WhatsApp channel wa sheba Alliance Insurance re bua le wena hona mono nako ena ka ofela go fa dintlha hore na re sebetsa ka tsela ya mofuta ofe ho tloha moo he mamela sealemoya sa hao letsatsi le letsatsi Alliance Insurance e teng dialemoyeng tsohle ka rona ya Lesotho mme re tseba hore nako yohle re kene re arabele ditlhoko tsa Basotho bohle ho latela nako tseo he ba tlang ho mamela sealemoya ho fitlhella re kopana nako e tlang wena mamedi wa ka e re ke hle ke emise hona mona ko fe monyetla wa hore o tlo fetele ho wa mamabaka lebitso la ka ke Makhosi ke Paulo Tshoko ke nqaka e mona wa seminana ke masese ba le wa dibono sotho ke le swana le molemo ha e soma sithi.

0: Modimo aka ke a leboa ka monyetlona. Ke na le tshepo e tiileng hore tlhabollo ena yona e tla tlisa phetoho lenyalong la ka.
1: Ke a le amohela ba heso. Sebaka seo re leng ho sona ke sa tlhabollo. Moo re tlang ho qoqa ka matshwenyeho wa rona. Ka hona, re phuthuloheng. Re qoqeng ka tsela eo ho tla bang le kutlwisisano. Medicare.
0: Jo, bana beso, e ka ba ke qala kae? He ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tse sa phethweng.
1: Mang, ntate Sefanka.
2: He nna ke kgathetse ke diketseletso le mashano.
0: Ha ke o etseletse, ke nnete hlabuti Sefanka. A ko nne o bue nnete.
1: E tshwara moo, e tshwara hanyane ntate Sefanka. Go bonaela maikutlo a ntse a le godimo le kgotso e se e fokola mahlokoreng a mabedi.
0: Nna ke sa kgone. Ke tlhoka go bona le wena Sefanka. Ke tla kgotsofala.
2: Ha e tloetsala ntho eno e nahanang ausi. Wa nkutlwa?
0: O modimo, ha ke bone ka re tloloka. Go betere ke ikarohanele ka kgotso. Ha e ba le tlhabollo e re tlhotse makgetlo ao ka o fela go sethagolo.
3: Go bonagala diketso a se a qetile le maikutlo a hae. Go ya ka ena, tlhalano e tla ba tharollo. Na o tla fumana agente e tla mo emela hantle lekgotleng? Imamelle gape kgaolo e e tlhatlhamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse e tlabollang go tswa go Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho. Diketso mollo o ne a nyetswe ka molao. Molekane wa hae o ne a mo hlekefetsa, mme bopaki bohle bo fanwe le ho bonwa ka hara lekgotla lena. Ka lehlohonolo ke setho sa Alliance Legal, o na le mmueli wa molao ya ileng a mo thusa le ho mo tataisa ka tsohle.
4: Diketso mollo, ke amohela kopo ya hao ya tlhalano le Sefanka mollo ho ya ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengolo la hao la tlhalano le tla fumaneha ofising ya mongodi wa lekgotla. Mmueli wa hao o tla etsa ditlhophiso tsa hore o fumane kopi ya hao ofising ya hae.
0: Ke a leboha ka wa batho ka mohlomphehi. Jowe, ke a kopa mohlomphehi. E ka ba ho tlo etsahala jwang ka bana? Ntlo le...
4: Tseo tsohle di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya hao. Sefanka o fuwe ntlo bokong. Tsohle di hlakile ka hara kopi ya tlhalano eo o tla e fumana hang hore e tekenelwe.
0: Ke a leboha mohlomphehi. Ke a leboha Alliance Legal. Ruri. Le bomputi.
3: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le ha na sa tsebe se ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
5: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela, ha se a se a le moya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
6: PCFM, your pulse, our beat.
7: Naledi ya lona e ntse e le kganya, e fana ka kganya ho apola lefifi. Phahamisa mahlo le bohe lehodimo, dinaledi ke lengolo la lehodimo. Ke tseo di lakaletsa kgapu-kgapu ya mahlohonolo selemong se setjha le bophelo bo botle ha re mmenyeletsa selemo se hodimo. Le bile le rona, ra ba le lona nakong tse bohloko le tse monate. Basotho, mahlohonolo a selemo se setjha. Molaetsa ona o tlisetswa ke Naledi Funeral Planners.
8: He, a tseba motho ha o le tje ke hopole mantso a mme wa ka. Ha ne a re motho o kotula seo a se jetseng. Ka jeno, ke tsetetse tjhelete ya ka le ba Vodacom Lesotho. Ke a tseba ke tlo kotula tse molemo. Jwalo ka ngwana wa ka wa moshanyana a mpotsa hore, e le hore mme, your money is going to grow up. Ho jwalo ngwanaka, it will grow up with Mpesa.
9: Vodacom Mpesa le Stanlib di o tlisetsa tsetela. Moo o ka tsetelang o le motho ka mong ka bonyane 50 maluti. Kapo le le mokgatlo ka bonyane 300 maluti. Ho tsetela penya start.

0: Mamedi Medi Metsotsore Fraletse Hora Yabu Robedi Umamese Tame Sokwanu PCFM Kama Kugwana Amaseru 95.6 104.3 Mafiteng Huisa Kuti Cha 104.1 Tabatseka 102.9 Mukhoto 101.1 Ribwetse Hapere Teng Marandang Aruna A PCFM Elen www.pcfm.co.ls Kana muka khona mo mamela sialemo ya hem mo mamela website ya PCFM Facebook Instagram X le TikTok go re teng re a fumane mo mamedi re ha go le tsena fela he ke re tle re hatele pele ka ditaba tseo ge o tshwaretseng tsona o tla hopola hore hem mo mamedi ri le thekiso mona ele ha ke ne ke ntse ke o fa ditaba tsa tse amanang le le go tlala sechaba mo yo le tlhalotswa ile nya hore tona golo ka la bobedi la baking e tla o tla araba dipotso ka gare go lekgotla la setšhaba mme go ke go dumelelwa ditho tsa lekgotla la setšhaba go mo botsa dipotso tseo he go tlhaloso eleng ya gore di se di romeletswe empa le ga e le gore ga moamedi taba ena e tshwentse karolo e nngwe moo jwale tlhaloso eleng ya gore na jwale ba se ba tlo tingwa monyetla e bang ba sa ka ba romelela dipotso ebile jwale ba sa ka ba nyenyeletswa gore go tle go etsagale jalo le tse mona jwale he moamedi tse tlhaelelang gore tonagolo a tle ke a di agale mme bogolo ba bona he moamedi ga o mametse taba ke gore go seka ba ba le motho ya tla araba dipotso tseo tonagolo ba tlhokago ena ka sebele gore e tle a tla a arabe le ga e le gore he moamedi maemo mong a mang motsamaisi wa dipuisano o tlhalositse gore ga ona motlhang tonagolo e etang fela ka nako eo ba mabaka a e patisitse go ntse o na le tonagolo e teng e tla etsa mosebetsi ka nako eno yeo e bang gayo mme ga ga ba bangwe ba ileng ba tla ba sesenya ditaba sena ke professor Nkosa Mahaoge jale ba tlo tingwa monyetlana
1: di tla ba teng ke tsa mofuta ofeng ka sepeo sa gore institution e ke e tsitsiswe e tsebo phetha mosebetsi ya yona ke a leboa motlhompheng
0: le ao le jalo fela he moamedi re tla di sheba nakong eo e bang di tswela pele ditaba tsena tsa go botsa tonagolo dipotso ka moo a tla botswa dipotso ka teng empa moamedi le ga o le jalo ga re gatele pele ka ditaba tse dingwe tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona mo moamedi jalo ka ga ke tlhalositse ga re simolola lenaneo lena la thagameso ka jeno ke supile gore mo moamedi ga ga ditaba tse dingwe tseo re tlotla re kena go tsona ke tse amanang le lekala lena la tsa matšhabeng Foreign Affairs mo go hlaelelang gore go na le taba mo mamedi e nkgang ditabeng tsena ka ofela ya tlhatsuo ya tšhelete bobodu le bomenemene bo bonagalang e ka boa etsagala mabapi le di-currency kapa phetophetogo ya di-currency nageng ena ya Ethiopia ka moge o leng ka teng dikgwiri tsena ga momamedi ke tseneng di tlhagisitswe ke motlhatlhobie mogolo wa dibuka mo waneng a supa gore e sa tla ke ebe go na le mo go bonagalang ka gare go dibanka tšhelete e tlalebueng e fapana le e teng dibankeng mme sena se baka moduadube o sa utlwisisee mme taba e e bonagala e na le dilemolemo e etsagala mme e sa lokiswe jwale he moamerika jeno go sibologile taba e e tlhaloswang gore go tlatsiwa tšhelete ditabeng tse ding mona tse amanang le tsona ditaba tsena tsa matšhabeng ga re ke go utlwa ditaba tsena gantle ka botlalo gore na e tlhatsiwa jwang ga o e tsagala
2: go etsa etse mo phelong ba ka le la pala ka ke le atisa bonyane le re mo khomo ba ne ke ina le copy ya

0: DJ Shimza, African Woman, Mishka. Ere ba metse senye medi pele re fihla ka paka mara hora ya le shume. Ke gene hore nya bobedi ya lenaneo mo re qoqang lusha ba taba tsa mana le bophelo ba rona bo botle ba kelello. La bone tsena re be re tlo phethela le Dr. Mathe. Ke go tlofela hore na re hey re di kena joang tsena tsa bophelo bo botle ba kelello re di ama joang ka po di re ama joang. Dr. Mathe dumela tswile joang?
1: Good morning, Rilo.
0: O tswile joang?
1: Ke tswile hantle ka jeno, Rilo.
0: Ke thank ya leboha. Re le boa holo kana go ya ha Dr. Mathe ke la bone re be re tlotla re shaba taba tsa mana le bophelo ba rona bo botle ba kelello. E be ntse re tswela pele jwang le tweng le.
1: Ke a le boa Rilo hle ke nke monyata ona ke dumedi se bo ka medi ba mo medi. Ke be ke mo se ya a metsing ka se nna le tsela ka jine ke mo le se bo ha go ru. Se nna se tla le hle. Letsatsi le le leng mental e le gore re kgone go re tsewa re phela hantle be re phela le bona le be re re sebetsang le bona jwalo jwang jwale ka jeno le mo mametsetseleng
0: e ke a tseba o moseo hole ntate fela a ke re le ke o ema hantlenyana. Ina intsena le khatha jena re tse kgaso e mnate.
1: Ya le bo, ke hantle ke rona ba.
0: E hona tsena check ya utlwa wa hlaka, yes.
1: Ya le bo. Ka jeno ke tlo bua ka hore na hantle stress ke se ba kwa ke lo rena re se qoba jwang. Yes.
0: Okay.
1: So ke se re tlo bua ka sona le tsatsi nna ka jeno le ntse tsa pele ditaba tsena tsa rona tsa bophelo bo botle ba kelello. Ha re bua ka stress re bua ka tsela ya hole yo mmele o reactang ka yona ha re wa reacta ke tsela e loreng o ponsatsa ka teng hore o na le ntho e sahalang e loreng maikutlong a motho e tlisa ntho re reng ke pressure kapa tension jwale o ka hloka hore mohlomong mmele o etsiwa o bontshatse mokgwa hore o bone hore le motho o etsewa wa wa bolutse ile go ha re bua ka stress ha re bui ka ntho re printing ke bo kuwe sash but re bua ka tsela ile go mmeli ke tsela ya tlhole ile go o ipona hatsa lo itwanela o ipontsa hatsa mabapi le pressure e tsahalang kapa iti mo philo ka go bona bona le pressure and pressure yeng ha re gona go manage o go fumana out of 100% 80% ka tele ile go tlabere tsile ho manage stress. Jwale ke tle ke bontse hore stress se ne futa motho mo le motsatsi le go kopana le stress but mogwa o o bubele hore motho o tla ba ngwala di exam ke tse mohlala jo ka bana ba se tlhopha sa le GCS ba ntse ba ngwala le ba bang ba ma second ke ka pa ntseng ya u ka ba hloka ho itlhopha ka matla na go nyene ya ngwala e ba neng ba ketelletse ka nako nngwe ba etsaa ba tlhoka gore ba itlhophe ka maatla ba utlwa kelelong tsa bona bana le bopherekano itseng ba wela mofuteng o rereng ke acute acute ga re bua ka yona ke mofuta ono fela wa gore ntho ya o tlela ya o tshwenya maikutlong e be ya feta fela e na le tharollo ga se ntho e dulang nako e telele e tlo o tshwenya maikutlong e ketelletse ka nako nngwe o bakela bokulo mohlomong ba kelello kapa go mema mafu a kelello jale re tle re tswelele pele re bue ka mofuta o mong e mengata empa ke batla gore tsatsing ena ke se ke focuse gona o e reng ke the chronic stress o e le goreng o iponagatsa ka mora nako e telele o e le goreng ehle ke ka lebaka le e le goreng ntho kapa ketsagalo motho ile motormenta maikutlong ya mo tshwenya nako e telele gagolo go mo tshwenya gana ke dibeke le di kgwedi fumana go bona ntle na go etelele ya qeteletse ya ba le impact my kutlonga high ever impact on his or her physical body mo qeteletse a tla ba di diphetho le matsho a itse e o ke ratang ona mo mamedi kitle ke mo fe ona ka jino mo le mongwana go matsho wa no re ka bona ha motho bele a se a na le severe stress e le mona mo re ha isa le mild ha isa le tabatana tsa bo acute ke kalang tsa go motho mo motho taba ke utisho go mwana o ka ha so fifi e be go etsa resident e be a se hlali ya go normal o thabi yo hanje empa mona re ke na kwelo go ya le motho o na le ntshotseng a ta tselo re di ntse ba di le tsa mo phatsa qeteletse di moetsa gore ke le lung ana hane ha holo a qeteletse ba le sina senka na go etelele e le sina le a certain impact in negative ka le mama media ka go hantle mona ke le ke na go ile re impact e tsa halang ke negative and nke tv tie ya teng ke tlo tla re bona ka matshwana a latela motshebelo re tla mona ka hore hangata ho feta hanyana o tla tseteletse aba le se thabi ke na a ikutlwa ho le thata ho yena o tsepamisa maikutlo ha le mosebetsi ha le sekolong ha le kae ho se mo ile go o hloka kelo e se pamse ma go a shebane le go itseng a seletsane le go itseng jwale sena siri motshwana emotional psychological ke le lone ntho e le go e seletsana le yena ya motshwana.

motho ha sa fetwa botshwarona ho boitsalang a sa hula a sa sa thabele boditjo tshebediso ya no tai ditifase se nyilo so fumana ho hatch motho no nantsa sekina o ketelitse sa bona hala a rata tshebediso ditifase and ka tsene le hore ha sa ikenela ha sa nahana ka yena ko so hlokomela hore motho no e se botshwaro ba hae bo fetule a tinyane bo fetutse ko bane hona le ntho tse le nako e telele di mo tshwanetle tsa tshwenya maikutlo a hae tsa mo isa hore a nahane ka tsela e le hore ha bone ho sena tharollo. Ke tle ke bontshe hore hangata ho feta hanyenyana batho ba kgulang ka hare ho diketsano tsa bongata tsa bo lelapa, dikopano tsa bo lelapeng, mosebetsing ba se ba thabela ho etsa dintho ba leba hangata o tlo fumana ha o dula fatshe le ena o tlo fumana hore e nngwe ya dintho ke hobane ho na le dintho tse bohloko tse le hore di mo etsaletse o di utlwile ere ha ntse a di utlwa a qetelletse a ntsiwa a sa di thabela di mo utlwisitse bohloko and jwale o tlo fumana ka nako nngwe ba bang ba thola ba ikwalla ka tsona and ho ikwalleng ka tsona dintho tseo ke dintho tse le hore di qetelletse di mo ama ha bohloko maikutlong. Jwale o tlo fumana hore ha batho ba se ba dula ba le bang ba ikgula re ne re tseba hore ne re tloa tsheya bobolong le bona menateng le bona re thaba mmoho re ya bokereking mmoho le bona kore dintho tse jwang tsa bophelo bo tse social tsatsatsi le leng le leng tsa ho kopana le batho ba bang shele tlo fumana hore ha motho a sa ikgula phoso e re etsang rona ke o tla etsa jwang ho bitsa motho a jwalo ka majwe and jwale o tlo fumana ka nako nngwe le rona re mo hohothella haholo ka ho etsa jwang e le hore ha motswalle wa hao kapa motho o tlwaetse ho phela le ena a sa sa thabile ho bakara bongata lerata kapa kaka dintho tse e le horeng di etsa hore a hloke hore abe ka hara batho ba itseng e kgolokgolo o tlameha o mo observe ka tsela e very careful ya hore na ebe motho o ho etsalang ha sa seke ya sa sa ga dintho tse itseng. Jwale ke tle ke bontshe matshwao a mang hore a physical ke taba ya hore motho ya na le a severe stress ho tlo mmona ka boroko serobale hantle momamedi a ka botsalapeng moo kapa ya mametseng ka sena sebaka gorena ga re re motho na bonyane gere o robetse hantle ke a robetse dihora tse kae re kgothaletsa gore bonyane dihora tse nne go isa go tse tsheletseng ga ka tsela e normale e rereng ache kelelo e tlabe e kgathulile go lekana jale ka nnete motho o tla ba le boemong ba gore he kelelo ya gae ka kgona go etsiwa e sentse gantle ga o qetela bosimo kao fela o shebile o sa robale o kopanya 1+1 gana o kopana jalo ka selemo se tswela ke na re ilo le momamedi wa PCFM selemo se ya fela batho gona jale ba kopanya dipalo tse ngata gagolo ba etsa dintho tse e le goreng ba bona gore ache nako e se ile motho o ne a ipetse molwane ore ke batla go reka koloi ke batla go haga ntlo empa ga so kale ga so etse le tso dintho tseno kao fela di keteletse di motlhopha e ba tlhopha boroko e ba tlhopha boroko maikutlong a gae jale a sa kgone o tla ka tharollo go na le go ka tlhobaela o yone o bane o sebetsa yes o na le ntho e ntse isa but o shebile boroko bo le seo o kopanya mmetse o sa kopaneng kore o kopanya dintho tse sa kopaneng letshwao leno ke lwana le rereng ehle maemong bo jalo motho a jalo o se a ena le bothata and ke tle ke qetele ka ena here le re tsebe o tswela pele e bohlokwa gagolo eo ke ratang go e sharela momamedi ka ga relationship matsatsing ana gagologolo tsa lenyalo qholotso e teng ha partnera gago e se ena le mathata kapa e se e tlasetswe ke bokulo bo amang maikutlo hangata o feta hanyenyana re ilo ke e tlhokomele ntho nngwe ya gore jale re se re etsewe re betsana ka mefokolo re betsana ka dintho tseno tsa le go tla bo bona motho no gore o dutse fela o dula kgathetse a sa itlhokomela ne ntse le motho a tlapang gantle a itlhokomela a bona gore o gantle sa sena nako ya bana a senang dintho tse jalo ga di etsala hanyenyana nako pressure le matshwao a bo depression a iponatsa re bonala re etsewang re bitsana re mokana ka tsona dintho tseno ka lentswe le ka utlwagalang go mokana ke eng ko go tlhokana ka dintho tse e le goreng e mong o etsa tho itseng e mong a etsa and don't etsa gore ka ga bophelo ba dikama go be thata momamedi wa PCFM go be thata gobane jale ga go utlwisise gore motho ga se a amaile emotional maikutlong na katamelo ya gae ke efe.

0: katamelo ya motho a sameile maikutlong go bona mo thuna o na le severe stress o nagana ka thata o na ga re bua ka stress re bua ka go nagana go tlholang tekano o e le goreng kelelo ga e phomole e nagana dintho tse e seng molemong wa yone tse e le goreng dikotsi go yona yona e le kelelo ntho e eno re e bitsa stress gore ga motho a dule a nagana a dule a nagana dintho tse e seng molemong wa gae tse sa thuseng kelelo tse sa feng kgotso le botsitso maikutlong a gae le gore a ikutlwe a le fulfilled maikutlong a gae dintho tseno ka ofela re di bitsa ke matshwao a gore kwale go na le se e tsagalang se e le goreng motho eno maikutlong a gae ga sa kgona go manager pressure kapa dintho tse itseng tsa bophelo jale ga se sa kgone go manager dintho tse itseng tsa bophelo ke mane mo re etsang phoso rona be e le goreng re tlabe se re bona kapa re utlwisisa motlhomong ka ganyane kama ditaba tsena tsa bophelo bo botlhe bake e baneng kele re ya ahlana e baneng re betsana ka mare and ntho eno etsa gobe thata kara bophelo ba dikamano le batho ba jalo gore ga o ba thusa go ba reconcile kapa ditaba di loke go tshwarelane o tlo fumana gore e thata ka lebaka lang la gore fela jale ga go utlwisise gore motho a ntate ga sa sa sebetse mosebetsi o le sio ntho eno psychologically e ya mootla ka kelenon le ga sa bue tšhelete di se di fedile a ne a tlwaetse gore a phele lifestyle etse sele se di sio ntho eno psychologically ya mo ama and ga e mo ama ke mane mo e le goreng qetelelong jale o tlotla o mo jetsa bo mantswe a thata o dutse fela banna ke bane ba etsang dintho tseno ka botsona ka gare di bolaya boitshepo ba gae di bolaya eng bokgoni confidence ya gae dintho tseno tse pedi ga dišele confidence le self esteem and ga bobebe gore re tsebang ge re tshose motho jalo because jale re tlabe re mo tshositse kesile mong gae jale go go kgothaletsang ko gona he ga re se re lemoa gore ka lebaka la the root cause e tsalang ka lapa ka ga dikamano ga re lemoa gore ke matshwao a amanang le bo mafu a kelelo kapa taba tse amanang le stress kapa mental illness ka mokgwa nka e beyang ka teng e golo-golo-golo-golo-golo kore re bontshane ntho e re bitsang ka gore e nka e bitsang ka gore ke tsotelano ke ka gona go na le lepetso le re se re le kadile ke narilo leo ke rata momamedi a letsebe la gore re tsotelela bophelo ba gago ntho eno ke tlhokometse because le mona montse re tsamaya re ithuta teng dibakeng tse fapana e tlile ntho e kgologolo e tsa gore batho ba thuse re qeteletse re thusegile ke go tswatelana gore motho kapa partnera kapa ngwana wa gago se mmona gore o na le stress se sengata sa gore o faitse sekolong ga a tleya kapa o tshwile di-exam ga a tshwa gona o tlo passa dintho tseno ka ofela e kgologolo kore o ko mo tswatelela kreita nako ya go ko bue le ena o ko moetse motho ka gore a utlwe gore o teng boteng ba gago ba go kreita nako ba o bua le ena ka o mo fa tshietso ee ga re re re tla ba batlhabole kapa di-psychologist but re leka gore re reng lapeng mo re phelang mesebetsi mo mo re phelang ga re bona gore colleague ya rona e ka re imetswe maikutlong o nagana ka thata e ga kgone ga focus ya tshitse maikutlong tharollo tsela e bobebe e potlakile e ka kgona go thusa go manage stress ke gore re tsotelane ge be le nako ya gore motho ne o ko mofe nako ya gore ae a utlwa go teng o mo tsheeditse ga o mo atlole ga o e diphoso tsa ga o etse jwang ga o mo tloke ka mefokolo ya ga ka ditho tse e le goreng di etse jwang di tlo mo bolaya orredi sa ntse a lemetse ka gare ka tsela e jalo go tlo bona e goloka ga bobee kara dikamang wa gopola re lebeke tse pedi tse tharo tse fetile ke ne ntse re bua ka taba ntlwa go ga go ladipa re kenelele re kgwaeletse mmo le taba
1: mamedi ntse re qoka le bua jalo le Dr. Mathe Dr. Mathe
0: ekareeneokeeaano
1: re gantle gona jale
0: ke a leboa e re ke diotle re ketele he ga re ka ra e tshwara gona mono rilo le ba mamedi ba PCFM re ka kgona go tshwaetsa ba malapa a rona re ka kgona go tshwaetsa be re phedisanang le bona mesebetsing gotlhe le be leng metswalle ya rona ka go utlwa monate wa goreng a tseba ga ke na leng yo ke ukwe ke phuthulwa a tseba ga ke na leng yo ke ukwe ke tlala ka kgotswa ke thaba kobane mogotsi wa gago eo ke motho a kgonang go itseo o mamela go ufisisa boemo bo fitang ka go bona mme o gona go etsiwa a o fetsene jale ka tsela eo ke gona manager stress ke ditsela tse re ka tsedisang go manager stress e nngwe ya tsona gore o kwetse go bana ba hao kapa molekane kapa anyone e a phela le wena kapa wena ka bo wena e tlhokomele ka go retsiwa ke ikwetlise ntho kgolo e re thusang go manager stress e ha se ntho e felang ebile ga se sana ga se ntho e tlo fela ke tle ke tlakise mono ka lebaka le lele gobane stress keng ke pressure ke tension ke kgolotso e tlang e le goreng kelelo ga e sena tharolo ya yone e tlhetlo e tswaloka ka tsela e negative e le gore e tlo ba kotsi go monga kelelo le go kelelo ka boyone empa tsela e positive ya go manager stress le gore re qeteletse re se tlola ke go ikwetlisa physically mmele ga o kwetlile physically o kgona go kgatse mmaro e le gore a ka ba kotsi go rona a tlotla a tlaisa boikutlo le boitshwaro bo itseng bo e le goreng bo ka ba kotsi go rona le go batho ba bangwe ba re potileng ka gore ga re kwetlile go na le mago e le goreng a kgatse ga a kgatsedile a kgona gore re ikutlwe re le gantle re thabile re ikutlwe re phetse gantle re kgona gore re tseba re sebetse gantle e le gore e kgologolo ga re ntse re bona batho ba ikwetlise ba matha ba etsaeng o tla utlwa o le monate jale ga re se re rekile dikoloi re ateile ge nana go palama bo dibaesekele re tsamaya ka maoto ga e se karolo ya bophelo bo re ka tlameya bophelo ae re tlameya re iphele taba eno dibakeng tse dinngwe ga ntse re tsamaya ga ke tlhokomela gore go na le baka tse e le go tsamaiwa ka dibaesekele batho ba pakile dikoloi kwa ba ikwetlisa rile go a chesa ona jale ba nwa metsi gagolo ka tsela e jalo ba sebetsana le yona taba eno ya gore le tsela bona ya go ja ga ba je dijo tse itseng ba ja dijo tse itseng tse tlo ba kgona ba thusa gore ba etsewe ba phele gantle e le gore e tlo re thusa gagologolo engwe gape-gape diet ya rona ga re ke re e shebeng gore na re ja e nna e healthy for rona gore e tlo kgona go aga mmele ya rona ka tsela e le gore ga re ja re tlo kgona gore bona gore ache bophelo bo teng mona kapa ga boo so ka o rialo ga re re go ja ga re bolele go ja dijo tse turang lapeng mono re na le mogo re na le tenane re le madi gaba re ka di lema pula ke ene na diana ke tlabula gona jale ga etsa gore ge kgone re ja mego re ja dithupana go ja go na le karolo e kgolo e bapalang gore tlo re thusa gore re iphumane re sena boima kapa gona go tota o tseya stress se ka bakwale ke mogwa o ja fela ga o sa je gantle o sa je dijo tse etsang gore kelelo ka bo yone gabe e re itlo ntho eno ka bo yone e baka stress le drama gore dijwa di ka traumatisa motho di ka mo bakela stress e le gore ga go bolele gore re re dijo tse tura re re dijo tse teng lapeng mono tse gantle a tseba goo ke ntho e bonolo go e rua re ilo gore diteng moo go tlaisa mage ke ntho e bonolo ga se ntho e thata tsela eno ya ba le ditharololo tse ngata tsa bophelo ke tsela ya go manager stress a tseba ke kwetile re ilo ke kopa re fe mo mamedi sebaka
1: mamedi e dula go ye 20 a metso e mmedi ka moragora ya 10 ga re phethela fela ga re utlwa dipotso tse o nang le tsona re utlwa fela gore na motlhomong lenaneo le na le buile le wena jwang mo ntse re qoka le bua jalo ka tabene ya stress le Dr Mathe ke engwe ya dintho tseo batho ba ngata ba buang ka yona ke batla go dumelela Dr Mathe gore ke ya mange a mantso e le goreng a sebediswa gagolo tabeng tsena tsa bophelo bo botle ba kelelo motho ga o tlha ka nqane fa he ke na le stress ka nqane he ke na le stress ka nako tse ding ke nagana e ka ga batho ba le sebedisa re fela jena gobane ba sa le utlwisiseng patsatsi lena ga utlwisisana stress keng se bakwa ke eng le gore na re lokela gore re le eng tlhoko ke 6200 9956 ke WhatsApp line ya rona mo re tla qoqa le o bua gona teng o fetise jalo tsona dipotso tse yang di lebile Dr Mathe le gore na motlhomong he le o kgoloditse jwang le buile le wena jwang lenaneo lena ke la ka bona molaetsa goreng re ile o dumela ge ore lenaneo le ntlatsitseng ka matla gagolo la ka jeno o re lemo sena se buile boima gagolo bakeng saka go na le seone ke batlile go se qala empa e sebile e le October ga ke so seetse gobane ditšhelete tsa ka di gana go kopana rilo jalo ga o fitlha ka tlong o bona dintho di sa sebetse gantle o ba le gatelelo go na go jalo o kopane le motho ya tla dula a tletleba a sa bone bokgoni ba gago rilo ore ntho o tutlang ga kalo e be yeo yona nka e sebetsa jwang go dula le motho ya sa o tshietseng fela a dula a batla gore wena o mo thuse o mo tshietse Dr Mathe taba ye o e sebetsa jwang o le motho ya leng ka gare go yona le ore na ntle le stress na go na le seo e ka o bakelang sona go feta stress
0: dilo e go tsiya go ruta ba phela le motho a sa o appreciating ka ba sa itsengu ananele sitting hore le lwantse bophelo mo le hlole bophelo mo ka hore ya pele hore re hlole boemo mo khlokela go bona ba ka ga dikamano ka pa be lo re phela mo ka go lelapa ge etse platform ya go kwisisa bophelo ha ba bone bo le leveling itse ka lebaka la maemo a bophelo ka lebaka la di-challenge tsa bophelo jwalo jwalo tsa go fapana jwale go sokole ke jwale re dula fatshe re a buisana puisano e le gore ke yone ka re thusang jwale re sete botšha gore na re apele jwang di-goal tse ntšha tsa gore na re tlo batla go fitlhela gola jwang then ebeneng kwale re itsang re fetisetsa thutong baneng ba rona ga ba jesa bana ba rona le a bona go ne re tlwaetse go palama dikoloi lapeng mone bophelo ne le ba leveletseng ka lebaka la go fetoa ga dintho ntate ga sa sebetsa mme ga sa sebetsa jale lekeno la lapeng ke len jale re tlo tlame go sebeletsa godima lekeno le lena lapeng gore re phile re le ise sekolo jale dintho tsa bophelo di tswele pele bana ba utlwisisa lekoka le bone jale re le rona ka bobedi ba rona ge sa utlwisise re sa utlwisisane ditaba tsena ka ofelele sentse di re baketse pherekano ge soka re fola ge re etsetswa counseling e se e ba boima ka bokgutshwanyane gore re ba thuse le partnera nka ba kgothaletsa gagologolo gore etela counseling e le go re tsebe go bua gagolo ba etse go ba kwisise ba amogele ba amogelane
1: e dula go emashome a mabedi a metsemetlhano ka moragora ya leshome ebile e se e dula go emashome a mabedi a metsetsheletseng ka moragora ya leshome ntse re na le Dr. Mathe mo mamedi mo ge ntse re tswela pele go sheba taba tse amanang le bophelo ba rona bo botle ba kelello go tlo phethela metsotso ke mashome a mararo ka moragora ya leshome go na le mo mamedi a reng nna ena ya go ikwetlisa nka e netefatsa go na le point ene ke le very depressed empa ka qalelela go matha ka qalelela go nka di-walk I can tell you now that my mind and my body thanks me for it. O ga ke sa touta ho hang e hlile ba sotho ba hloka gore ba ikwetlisa ho bane mo le ba haholo ba kensa bophelo ba bona bo botle ba kelello ke bomame difela ya tshetsang. Ntlha ya no la bua ka yena Dr. Mathe. Re lo dumela le Dr. Mathe. O re jo haiba ntho e tenye qetang batho ke stress jalo o bona motho o ntse o hota fela yo qeta ho bane o ntse o touta o le mo na bana ba ka iphumana bana le stress mo mamedi wa botsa Dr. Mathe stress boholo bana kwa sina le dile mona
0: ke a le bo stress a sina dile ngwana ka stress ka di baka ka le baka la ntse ngata o tla tswana ke a dile matse tsikai but ho batho ba ithutileng haholo ka ditaba tsa bana ba tla tseba gona di ba ama leveleng feng ka lebaka la diketsalo tse dingwe a kere ngwana ga tsebe bua go na le tsela a expressang language puo ya ga e fetisa molaetsa ka go na le matshwao le diketso tse e leng gore ga a di etsa o tlo bona ngwane e nogtlhorile ga a thaba go na le ntho e leng ena e le ngwana ga ya mo tshwara gantle o le o latela dilemo tsa gae jale ba magareng o tlo fumana gore ke taba tsona tseno tsa bo peer pressure ehledi ba bakela stress ka botsona kore dilemo tseno di hlile ke tse dingwe tse e le goreng di ba bakela stress ehle stress ga sena dilemo sona ka nnete se o latela di-level tsa sona go latela gona motho o feta ka gae dilenkong ya dilemo tse gae na o ka ga lemo lefeng kore bona
1: go tsena o e sebetsa jwang ya mosebetsi mmogo ya dikgathatso ya sebedisang kha bohloko ya dulang a tletleba taba ena e se etsa motho ya sa batleng lo ya mosebetsing a sana le stress ke feta jwang ke e sebetsa jwang
0: ke feta ka hore ha ke sebetsa le mosebetsi mmogo ya dulang a tletleba a sa kgotsofale ka o tsiba hore na nna ke mang ka hore ke etse self-introspect ke a sheba bona nna ke mang mosempe ya mosebetsing ke okay sempe ya mosebetsing ke wa sebetsa ko etsetsa bana ba ka mosebetsing tšhelete lelapa la ka le phele jwalo jwalo jwalo jwalo ya pele ke sebetsana le gore nna ke itseng e beneng jale ga ke yang mosebetsing mole ko kopana le batho ba fapaneng ka di-charactera ka di-personality bla bla ka ofela e beneng nna ke se ke tseba mokgwa o motle wa ba atamela ke tlo tlameha go ithuta gorena batho ba ke ba batho ba rateng ba sa rateng ba tletibiswa keng dintho tse ba tletibisang na nna di ang ama na ke karolo ya tsone high about the cocker fell like a button, just a big carolage. He is a mehorikis cava, carolo yaton. Can take his civil salon. I give a tibili, I give a valley, his civil and a lorry kits you carabo. Keep managing to get a carolo yabona, receives a more fell at our sabot. Vanzeva go by Giza, Mamma Yavan Hopos Akaika. Get a trianet fella. Disappointment, however, into singer. Say, Lori, now had you shall prove man out. Has sick a whole year to Tata, same piano. Therefore, Hyber of Panela, Tuna, Diana office, Jason Massal, Hyber of Panela, office in Rio, Messrs. Ronald and Uncle of Hamanana, who are with a script to whatever they talk of it to who produce. Ah, he is a little more of fair. Harry Petit is a flower. Ke tlo sebetsa na lo rena go she go re re le khoso le motho ya jwa ha ke tla bentsa na go se u nyala le task e ke ife in kopanya le ye na go tla ha go a bua task e na le yona ha o etsa ke ya tlo ke tlo se ba ke se ne ke ya kae ke ya task e ntse ntse ntlama ka tsela e le go tla e ntlala se ba e be fela ke iphedisa nya tlo ni natural e seng ka go totisa go mo seletseng ha ka tlwana mo seletseng ra ha re di sign re kampa ga batlana le bo doctor mathona tsale ba re thusa go fola jwa
1: o
0: se dinga re di sign e bile ga tlame o tumela go tshwarisa stress ke batho ba bang ka ditaba tsa bona tse ka thoko mesedi gona re lokela go atlana le ditsela tsa rona re thusa jwa re tlhokomela jwa re tlhokomela jwa o re keteletse le bona ba tlo tshwaetsa ba bone go ka nnete wa tseba ga ge batho ba ntwa wa tseba ka nnete di dikgathatso le unise re sireetsa la bo mesedsing ya bo letlhoo lesebanong a tshe ka nnete ga re karolo ya tsone. So ka tsela e jwalo o tlo bona motho a sa tšhentšha attitude a tšhentšha botshwago a tseba ga nnye o ke a tseba ena gake lona le ke tla utlwa se e fetoge tse se fetoile ba se ba bone gae ka nnete ga o kagolo ya taba tse di tsa mofuto jalo di dintwa tsela ya o di rarolwa mosebetsing jalo fela re di rarolola ka gore batho bo o sebetsang le bona mosebetsing go ba kgobise lekgobe ona ana stress tswaga ka ga meonyeo ke batlile ke bua puo e moya mona mo ke leng tsengrilo tle ke batla bua Sesotho. Ke tswe ka ga ni hatlo ka team tse se ba mba o ka ne di tlapa tse lwana kgahlano le campaign ha o tsile ka ga di team tse pedin o tla se le ha ke ene ke tshuti ke sebeditse ka ga di campaign ke ntse ke sebetsa ke tswela ene ke bona ha fela o tsile o lwanela ha o kopana le basebetsi mo lwe ka se le ba mo sebetsi a o tla se letsa hantle le bo na go hle fela o na le sene kopanya ha di fela charge o phumula ka bo se ba na le tsile
1: ga ka ne tsa sebetsa ha monate. Dr. Mathe nana le monate le re hodisitseng le re qholoditseng haholo. Ha na go fumana nomoro ndi fensa mahala.
0: Di nomoro tsa mahala tse mo mabedi re ka tloka le yena ke 58 39 85 37. Ke kopela di pheta hape ke 58 39 85 37. Ha re re lo itlhokomela mo mamedi wa PCFM ka o ja hantle re ka o ikwetlisa ka gore re manage stress ka go retse go re se ra dumela batho ba bua dintho tse negative ka ga maphelo a rona re se ra ikgalala ke be rona ke be le boitshepo ka seo re se etsang ka se re se buang ka seo re le sone di-goal tse e leng gore mo mamedi ha tla o di fitlhelela selemong sengwe tse a bona di mo tshwarisitse stress a tsele nako e sa le teng a ka pusha a ka ithatlhoba a ka dikisa go dikisa ko etsewa go ithatlhoba go tlosa mathempe e re ka tlung ka malapelo o tswa e re ga o tswa batho ba ba bona gone ntse o semaetse le gantle o sa stresse sa tlouti o se sa fokola o se o sejang ke a leboa sala gantle le bamamedi ba PCF
1: tanki nako e monate le wena e tletsem sepheo Dr. Mathe
0: ke a leboa sala gantle le bamamedi ba PCF
1: ke a leboa. Ke PCFM 92.8 visa 104.3 megahertz ke tsona taba tsentse go tswela pele bua ka tsona tsena he mo mamedi le Dr. Mathe wa tseba ke ke ga ba ga siella magao taba tsa manang le bophelo ba rona bo botle ba kelello ho hang.
2: me. That's all. I'm doing it around.

0: ha wa tsena ho iphapanyetsa ntho tse kang marenene a sa fetola mmala a ba ma khubedu tlere o so bona mmala ona wa marenene o loya ka ba o hlapolo ha holo change efe ka pa efe fela ya marenene ka pa ebe mohlomong ke yona taba eno ya ho tswa madi ka pa le monko ebe o ithatlhobile ha ona meno a bodileng fela jole hona le monko o sa tsamaeng ka hanong o hlwekisa le lemela ha o qoqothomane ha hona letho ha o motho a nang le body lung infection o ntse o ipheletse hantle empa hona le monkonyana o utlwang hore o na ha o wa qeta ho hlapa meno empa ha nako e isa isa e re ke ba le monkonyana o semmotle hangata o tlo fumana hore lefu la marenene se le qadile.
1: O na le motho a batlang ho tseba hore na meno a ka a ntsa ka shebahala jwalo rilo le doctor fela ntse ke itsukunya tsatsi le letsatsi na.
0: Ntse ka ba le lefu la marenene a ntsa itsukunya wa pala ke tsene le bona batho bonkgolo le bontatemogolo ba ka ba ka la lifestyle changes le mafu a mangata o tlo fumana se re bona mothong a tlase dilemong e le go kgontswe ka etsala ebe wa hlatswa but ebe o na le ntho tsentse dintse ke tlhalositseng kapa wena o se sepeng sa meno se kgothaletsang boemo bo alkaline ka hanong di teng ebe di etsa gore boemo bone boemobe mme o se ka banana gore ke tse tlase gagolo ka ditseo ke tsentse re di feta mono tse dingwe di tshepisa gore di tse tsena di tse tsena o loketse o bale pakana ga e ba o santse o bona gore motswadi wa gago sukudisitswe ke taba ya meno a retsang kapa a yang pela ya morago a ba malelele kapa otlhile o latlhegetswe ke meno ka mekgwa isa tsebagaleng a sa ya go ntsha meno kapa ke motho wa marenene a tswang madi tseba gore le wena e ka nna ba o monyetleng wa ba le lefulenana ga o reka sepa sa meno mane sheba sengwetsweng gore ka odimodimo feta ntho tse dingwe it promotes gum health se ka nka sengwetsweng gore it fights cavities ga o tlhoke taba eno gobaneng gobane di-cavity di etswa ke acid e le gore toothpaste e tlhileng e tsepameng go tlosa di-cavities e tlotla e le ka go nyolola ph ka ganong gore go se ka ba acidic ke bona mo wena he o leng tlokotseng ya ph e sentse e le godimo o tloetsa gore lefu la marenene le iponagatse ka ganong la gago ka pele e nngwe e leng risky ke go ba le molekane kapa partner a nang le lefu la marenene jwang kapa jwang o tlo o tshwaetsa ga kere o tlo arolela kokwanatlhokoebatsengagangata o ta fumana wa ka nako nngwe ke meleng tatentate o nana le lona mme a sena lona kapa mme nana le tate a sena lona baseke ba re ke baya story ke ntate ebe ntse batla ntse re tlhatswa meno ntse re etsang o ntse o motivate gagolonyane kankaneng oral health le gore motlhomong yena a tle ka mora kgwedi tse nne sentse tsheletseng e be boleleleng ba tsela o bona le eno e mong a sa na le lona mme mosebetsi wa ka boemong bono ko go kgothatsa gape gore ga re improveng oral health ga re etseng tsena ga re etseng tsenana goba dintho tse dingwe ke ke wa re le teng le skela
1: o bontshitse fela gore e qatella e baka ntho thata le ino mona ka pomenong a rona mona hona le batho ba re tsebang ebile re nne re qoke re bue gore ba batlang go etsa dintho lape mane ba batlang go etsa dintho hai menong a bona o na le mongwe a tla re nna rilo ke raka e ka etsa ka spele ya ba ya tloa ntho ene e thata e le buang ka yona ke sorted ke gantle go bue le motho ya jalo kapa batho ba jalo
0: e ka qhibua yona fela taba ke gorena o tla bo o kgonne go bona gotlhe mo eleng teng ka nako e nngwe e tla sale renene ele tla sale renene ga ona ntho a tlo e kenya mono ebe ga e se e le renene la gae go tlhokagala ntho e etsang vibrate ka mantswe ya segoa ga o e beya godima lejo leno e be ya vibrator e ya letshwatla letloe ntho e fefang gangata ga e kgone gore e tlosisise kgothaletswe ke yone gore a e setseng mme ga a sa ile a tlosa a ipaballe betetshananyana ga e ba ke motho a nang le bothata ba gore a kaya ntho ene ya le o tlosa kgwedi tse tsheletseng tse dingwe le tse dingwe ke go ipaballa beterenyana se ka go bala sa tlhatswa meno ga o ile ntlong ya boithusa mane o tlhapile matsogo gantle tsukunya ka metsi metsi a tlotla a gotlisetsa ph ya ga o tlase gape e be mmele o tla ntsha mathe gape-gape ga e ba o santse o na le lefu la marenene ba balela batho ba pela gago tlhokisa legano la gago fumana thuso se ka ga batho ba tla o mamelela e be wa ba tshwaetsa le bone
1: motho a ka kgona go tlhwaya marenene a tswang madi kapo meno a tswang madi le gobane ke tsukunya ka thata kapo ke disitse letsogo ka thata le gore dikamo tsa ka di-inflamed
0: gangata go itsukunya ha holo ha ho ha ho ame maganene ho aka checha
1: e
0: seng ho gatswa madi aka checha ka pa o ka qeteletse o fifile inamele mono melaleng ya meno ya ba meno a tlo ba sensitive bo holo bana ko maganene ha tswa madi ke ho bane a utlile a force ka pa a a pentswe e le gore ana santse a tletse madi ho feta tekanyo e le karabelo ya mmele ho se seng se dimono e le gore nako o tla ga bona maganene ya gona a tswa madi ga tshwanetse tse ba gore there's a disease process going on e ka ba ntho e bonolo jalo ka gingivitis. Gingivitis simply means maganene a go ruile gingive ke bakeng sa leganene gingiva and then itis bulela inflammation. Inflammation ke a normal bodily response ha mmele o utlwa gona le nthonyane e sa utlwisiseng e romela madi sebakeng e go ruise so ha re ignore ga re bona madi e bentse ga re mohlomong re tlhabile ka lesapo ka pa re tisitse toothbrush ha holo e hlile ho bona le bokolo bo hlokang ho shejo
1: ha bana re ka ba le di excuse ne
0: e motho ke motho
1: ene re na le tsoa
0: ene re na ga tei makazante
1: yo a hona le motho ba tlang ha tseba re good morning a doctor le tsolirilo PCFM ke a leboa ka lena ne o lena ho ba ne leng hodisa ha holo o re ha marenene a ka a sa le hodimo ke bona ho re le antsa anyolowa na atla gutla mo ana le teng le ka nthusa ha gutla
0: ga gone ho sa tula
1: doctor motshini
0: ka ne tse o tloetsa ba neng lo bana ho le hula le tlo gutlela mogao tshe ka mpanga hetsa ke gore meno ka go lo yeno ene ntse patuwe ke le renene e se hlaile ka hanong e be ga e kwaele ke ne re tla fumala le le sesanyane nyana jwa le mono le sa tshwane le the crown ka papa ka o di mbaleng ga le ha ha hantle e ke ke lino le ne le telile ka bolona molala wa lona o tla senyana bakeng sa chebahala empa ntleng ya ho khutlisa le renene ka ntle bo lelele bo re bo bonang bo laolwa ke le sapo ka hare o rena le le kae jwale ha o se o kumile le sapo ka hare le renene le theoa jwalo le setse le sapo morao e le gore la ka ga hula le renene ka hare o tla bo sina le sapo
1: yo
0: ke ntena kalafo ye nngwe ya marenene ka pa periodontal disease e seng ha e mona ha rena di specialist tse jwalo ke gore o fumane ho hlatsuwa ka tsela e ho reizwang flap ho phetlwa marenene a sewe a phetlwe ho hlwekiswe le sapo leno le shebuwe ho kenywe dibolaya dikokwana hloko ka mono ebe ho kenywa he majwenyana masesanyane a thusang ho regenerate le sapo ebe ha o le jalo he ha le kokumile hantle ke hona ho ka sa tulwang le renene lane la go kellwa ka hodima le sapo o tla ne ke taba tse tlile ya ka o tla le fa bokae ka se go romeletse o tla ha mo wena o lo itsetswa le sapo le le tshale ba renene leng leng leng impanda te modima na o file meno ana ma shona ga metse medi a phetha hetse a sna le thobe na o lo ketse fela go a hlatswe ha be dikaletsatsi o ye dentisting hangwe ka pa ha be dikaselo.
1: Wow, na me dikho patsa hona le wena. Marilo, good morning. Thank you so much for this show. Ka nnete se ke tlo itsukunya habedi. Re re le boha ha holo. Dr. Motshwane le fula marenene le a fola.
0: Nope,
1: ha le fola.
0: Ke boemo bo re bo chronic jolo fela ka high blood jolo fela ka tswekere. Ke boemo bo ka be wa ntaolong. Ka ho hlwekisa lehano la ho habedi ka sepa se ngotsweng gum care. Ka ho ya setseng bonyane habedi ka selemo ke re bonyane ba ntla fana batho ba hloka han ka mora 4 months mo leng khoditse a hlatswe meno ho baneng nthwane ya bokellana dipakeng mo nono ha le fole tututu le batla sa taolo fela ha le setla sa taolo le ka o bakela dintho tse ding research ya bontsha gore batho ba nang le fula maganene ba qetella 99% of them ba na le bothata ba tswekere ha le fula maganene le sa laole hape hape batho ba nang le lefula marenene tswekere ya bona ha e laole ba sentse ba diagnosetswe gore they are diabetic o tlo fumana e sukudisa ya hodimo le tlase ho tho kwana hloko yona eo e hlasela marenene e hlasela mangeme a neneng ka man pancreas ya hae ka mane ka mo ho etswang insulin ebe o ba le bothata bono mme o tlo fumana gore ba bang ha romeletswe ke ngaka ya hae ebe re hlokomela taba ya marenene o qala hape heletswe ke re ya hae e batla sa taolo e le gore motho a na mothata ba marenene a ka ba letswe ke re motho a santse a na letswe ke re o monyetle mo mogolo wa ba lefula marenene ha sa itlhokomele hantle
1: sure Mamedi dipotsa dingata ke a elellwa fela re lokela o phethela le nane o tla fana ka dinomoro tsa hai fela ke a gola qetelo nya le sa tsintho ntse re ithuta yana ke go tlhokohloka mena le hano la gona le meno a gona re etela jolo ngaka ya meno re itsukunye habedi re flosa ke taba tse e leng hore o go hlala o setsa le hona hore eletsa o dietsa tsatsi le leng le leng hana go fumana nomoro ndi fe
0: dinomoro tse ka etsetswa molaetsa ke tsa 59007026 tse ka letsetswang ke tsa 28328834 marangrang ke Dr. Mutsene Dental ka pa Dr. Mutsene Aesthetics ka tsapa re ithutile
1: ha hola
2: wait a minute don't touch that dial.
3: You know what that means?
4: No one knows it. I am so terrified.
5: Nice.
6: PCFM, your pals.

0: Mamadi wa PCFM ha go dumedise ka jeno ke la 15 go di ke yona ya mphalane selmo ke sona sa ke tse pedi mashuma mabedi a metso e tseletseng go dumediswa ke tla di makutle ke le bojalo gaitse di ya karilo mogabudi ya bile nna o tlo amane go reng ya borobong fela go reng ena ya 15 anka ditapo tsena ka magete go hlale form tutsi ke le tebele mane nanong la thagameso thamiso e tlile lo yena jalo tlo gore nya botshelela fhela gore nya borobo me geng ka ditapotsena ho yena rilo mogabudi go tlo amona gore nya le shumene metsumedi ho ya gore nya pele lenana o ke lona la meet the life le bitsola ka ke tla di makutle jalo ke se hlalositse me ka jeno ke labone gena le sepolisa sa gona ka kwano ka dipapsentsa gaso me ke na le police constable le mao kapa kgweleletso le mao police constable kgweleletso le mao ke ena ya teng ka kwano ka dipapisentsa gaso me o hlajwalo ministry of environment and forestry me ke moeti wa rona mme o tlakile ge re tlotla re sheba ditaba tsena tse amanang jwalo le ditaba tse amang jwalo tikologo ya rona police constable le mao wa motsukano PCFM ntate
1: ke ya le boanda re makutle go dumedisa mongaka ke dumedisa le bokamedi wa sa le moya jwalo ka o song tlhalositse mongaka ke PC le mao ke le polisa la mosa motlotle le sebetsa le ka lelane la la tikologo le mego ke le mmesa mohlwane wa melao le melawana yohle e amanang le tikologo le ka leleno mongaka e yanda
0: mamadi o sentse utlwa o santsa le teng ka kwana ka dipapisentsa gaso mme re ha ga ntse re tswela pele ka ditaba tsena wena o tle o nke pene o ngole dinomoro mo o tla kena teng go mmotsa dipotso nomoro ya gona ke 2121-9956 2121-9956 e nngwe ke +266-59956 +266-59956 nomoro e nngwe gape ke 62-00-9956 62-00-9956 ke nomoro ya WhatsApp mone he mo o ka romelelang molaetsa ona temo mamedi gore re utlwe gore na wena o lakatsa gore o latlhele molangwana wa gao jwang ditabeng tseo ge tlotla ge diqoka jwalo le PC le mao mongaka ga re ke re utlwe gore na ka jeno ge ba tshwaretse difeng
1: ke a leboana re makutle mongaka wa tseba sepheo se re tliste mo natsatsi le nako gore fela ge tlo gopotsana le basotho ka moka gore na ga re bua ka tikologo re bua ka ke bua taba ena gobane boholo ba rona e tle ga re tla re lebane le tikologo le gore go na le melao kapa melawana e sireleditseng ga re na tsebo e jalo taba ena e tla mona mo kereng re phela ka ditlwaelo mongaka o tla bona gore ga re tla tabeng tsena tsa tikologo ka kotlologo ka tshilafatso ya tikologo re nka e letlwae ge nka e le tlwaelo gore ga ke qeta go ja fela seo ke ketang ga e ba ke tshwere plastiki e ne phuthetse lekwenya ga e ba ke lekwenya ga ke keta go ja lekwenya leno gotlhe mo keteng ke latlhela plastiki eno gana moo jale tabe ena ke tlwaelo gobane o tla bona gore mo na le mane masepala wa rona kapa ka local government ke tsho jalo diterekeng ka go fapakana o ntse a leka gore a beye mekomo fela jwale rona re le basotho jalo ka ga re tlwaetse gore ebe mekomo ena e tlile ga sentho tsa rona re nepa gantle ga re le nageng tsa ba gaelane kwana kapa nageng tse dingwe gore o tla bo o fufulelo o ntse o tshwere plastiki o ntse o batlana le bo gona mokomo o tla o fumana kae jale ga bo rona mona mongaka wa tseba re iphelela ka ditlwaelo ba gore re latlhela gotlhe jale re latlhela gotlhe tsena re ba ngata ha o ka sheba plastiki ena e tletse gotlhe ka ga mapatlelo a rona ka mo ha o sheba mangopeng a rona mane go tletse di-diapers go tletse diphetse kore ntho tse bodutu ka tsele e kgetheileng e se le teng gana mangopeng a rona mona mo o bonang gore jwale illegal dumping site e runtse batho se bile ka lengopeng ke teng mo go latlhelwang toti kore etlile e kare ke sona sebaka se gothweng a e ka ga jwale ke ka lengopeng ga re latlheleng totina empa fela jwale basotho ba sa tlhokomele gore tabe ena ya tebang tate makutle e ya go fitlhela mane mo go tlotla rere lengopeng mono pula ntse di fafatsa re a tshelela re batla merogo re etsang re ntse re utlwa go go tlo chesa kapa go santse go chesa bana ba lobetsa lekgamo kae kae mangopeng tlase mono kapa dinokeng ba losesa gana metsi ngwanana a tletseng di-pampus le diphetse le ntšha tse shilling le ntho nngwe le nngwe e re enkang e le botlhaswa sena se re ga re bone ntate makutlo go mo e bamo ka nnete mmasepala kapa ba ikarabellang ho bona hore ba phutha toti ha ba itse beyang di plastic mona ka tsatsi letseng ga di be e le taba ena e boetse ere ha re boeleng re bona hore re sa tsebeng na mabaka a bona hore be ba ka se atle ho fihla ha ba ba itse a PC mona re tlo phutha ka manta e le ha ba atle ho phutha ka manta ntate makutle tswela ka ntle o nke refuse back yeno o e kgutlisetse ka jageteng o tla ntsha hape ho sanoseng gobane jwale ga o e sia mono o e sia e le moo jwale dintša kapa ntho ngwe le nngwe e tlo sala e phuthulola goseng re tlo fumana e se e le bohlaswa jwale re kgutletse morago tabe ena e re re ntse re nka ditepe tse tharo re ya pele fela jwale tse yang morago ke bona e ka ga di tharo di bolesome e le gore re ntse re ipakela bodutu ba tshabe yang taba e nngwe wa tseba ntate makutle ke batlang go bua ka yona e jwale e potlakileng gobane ena ya tikolo gore bentse re silafatsa ka plastiki tsena e tlo go kwisa botlhoko ka ganyane ka ganyane ka ganyane e befutlhela e ba e re kaka go na le moo re tla fumana gore jwale plastiki e se etsa tshenyo ya hanghang e leng mane mo o tla fumana gore rona re le batho o le ka koloing ya gago kapa o palame koloi ya baeti ga o keta go ja gape ga o ntse o keta go ja ndate makutle kapa o keta go nwa se o ketang go senwa e be o bula festere ya koloi o latlhela botlhaswa bono ka festere mo na le pele re ka fitlha go Environment Act ya 2008 e etsang prohibit pollution ka kakaretso ya yona o tlotse molao wa Road Traffic Act re na le Road Traffic Act ya 1981 as amended jwale e be re re Section 58 ya yona ke general rules tsena se re fela ipatlela motho a balang gobane mona ga o thwe na o tseba go ganna kapa otse go thwe di-general rule ke tse se ka bula festere ya koloi e ntse e tsamaya wa latlhela botlhaswa koloi ntse e tsamaya motho a tsebang go ganna o tlo kwisisa mongaka gore o tlo setisa a tlang ka mora gago ka botlhaswa bono bo bo latlhileng ka festereng e ka ba plastic eno e tlo mo setisa e kwale pono ya gae a gantse a ganna kapa lekolokotilena le wele windscreen ya gae mona e be tšhatle kapa botlolo ena yo e latlhang ka festere e wele gana sekontiri mona e be tšhatle jwale e tabole thaere ya emong kapa e be tabole ya gago tabe ena e se re mo go bang le kotsi ya koloi go sena le kgonagalo ya gore re tla ya jwale se re re re se re lo phutha go sena le e bophelo bo latlheileng fela ka taba ya botlhaswa tabena nda tama kutla haifelle mono hobane ihle e batla

0: se se riski jalo ka motho empa ha ko lo ise etla ya bona gore a tshe ka nnete ihle mona di se di tshile ke ka hona mongaka o tla bona ho dula hona le dintjanyana tse shellang ka thoko ho tsela hobane di ebe di ikela fela ka tsebo ya hore rona re a lahla mme tsona di tla lo phutha bohlaso meta bena ha e felle mono fela a tsa mongaka mo tla fumana hore ntjanyana ena ha e shile tjena gebele tsebe ya hore e ka nna ya ba ko lo ye tsha isitseng hona le moya meileng e senye senyile se re kena ditshenyelong re be le re boela re be le pono hape ya hore e ka nna ba koloi ene e tšhaisitseng ja ena e ka re kapakana ka mohlolo o mong e ile ya re ga o ntse go wa e koba ya ba o keteletse o diile koloi gobane ke ntho tse etsagalang jalo o tlo fumana gore ke gana mane mo kereng ka yona plastic fela basotho ba nne ba utlwa gorena ke se ke ba dile menyatla e me kae ya gore plastic ya ranta e ka fedisa bophelo kapa phone pack e ne itheletse fela di-chips tsena tse chipi tsena le di-sauce o fumana gore jwale bophelo bo a fela o ntse leka gore o qobantjanyana gobane yona e ke ba tloa ka tseleng e batla dijene e se di bone diteng jwale ga e tlotloa mongaka ke boela gape ke fete basotho batle ba bona gore plastic ena e kotsi ga e felele gana mona fela mebileng mo ntse re tlola molao re basotho ntate makhutlo re phela ka diphoofolo re a tseba gore re na le tikologo yona e ne ntse ke bua ka yona ntse ke re ge ba balela e tseba gore phelela jale ke rona bana re latlhela plastic ena tikologong mane re na le diphoofolo tse dikgomo tse dinku ka go fapakana jale phoofolo tsena re a tseba mosotho gore phoofolo ga ešele plastic e sa shweng o lo reka moriana o senyegelwe e ntse le tse dingwe tsa ditlamorago tse bodutu tse bakwang ke plastic jale re sa le gana mono mongaka o tlo bona gore ge ntse re tikologo tsena re bua ka diphoofolo wa tseba ga o ka fitlha dithaba tsane tsa bo rona di ntle ga re le gole mo ga o fitlha pela tsona nate makhutlo o tlo gauwa o tlo bona megau bona gore ga e ka ke matlapa tse go benya matlapa ga go sana jang taba ena e itswela fela mane moo rona re le basotho bano ba phelang ka dithabeng ka mono re ile ra itatlhisa tsela eo re ne re phela ka yona tsela yane ya gale eo ke itseng ga ke tlo ruta basotho tsatsi lena ke tlo ba tlhokomedisa fela go ba bontsha gore le ntse le tsamaya ka thoko le ntse le gata ka lebatha gobane taba gore go bewe mabuelela le magulo nate makutlo gore phoofolo di kgona gore di dule di na le jwang ga e fitlhe ka nna tsatsi le ebile ga e fitlhe ka nako e melao ena e ntse e tsiwa gore na kwa Environment Act 2008 stock theft kapa historical monuments ya 1967 e sireleditseng boiana ba tlholwa ka kakaretso pele basotho ba ne ntse ba tseba gore ga re re re a beya legulong lane e tlile re na le lebaka la gore re hemise legulo mme taba eno e ba etsang ya gore ebe ga ba hemise legulo gana tsena e ba bakela ditlamorago tse bodutu fumana gore jwale ga re ntse re ya ka ga jwale e nngwe e ba etsang tate makhutle ke gore e be ba chesa ba ntse ba re ba batla tala ka pelenyana taba ena ya go chesa tikologo kapa magulo e be ntse le re le batla tala ka pelenyana e tla re tala e ntse e tlhang tate makhutle pula a tlabe di nele mo butla botsamaile re tlhalose ntho bonolo ga re ntse re tshwara dipitso a tseba ga re felele di a le moyeng mona mongaka le ka maloting ka kwana ge aya go le o bua le bona go dule fatshe le badisang jale ebe re a batla gore na le tshisetsang magulo jale ebe ba tla tlhaa ka mabaka a mangata a tshe ka nnete go na le phokojwe ga jang bona se bo le bogolo nenneng ge ebe re batla tala e tlhae ka pelenyana go se o setse thoko fela ebe jale re a botsa gore ka nakong ga ngata re tshwara dipitso tsena e le maria ka tsona nako tsena tsa mollo ebe jwale ntate makutle ga re dutse le bona badisana bana ba rona a ke re modisana ga se motho a tlhobolang kobo ga e befa ka gara ya sona serame sena ga ke re beng dikobo tsena fatshe le ntho tseotlhe tse re di apereng tse boima ge tse ba go utlwanang gantle o tla utlwa ga ba gore ae kgona mongaka jwale hitle re kampa ga tsamaya ebe jwale re a tla gore le a bona le gana jwang go tlhobola lebaka ke lefe magae go a bata ebe jwale potso ko gore na ga go bata tjena le tšhisetsang le tlhobodisetsa le lefatshe go bata fela ebe le a tseba ga le lemamane ntate makhutle maria ge nka jwang bane bo thweng ke thoko bo omeletseng ga re keta go jala re beya ka godima dintho mona gore go betse jwang go futhumale potso ko gore na jwale gobaneng re tšhesa maria ebe re lebeletse tala ko gore na peo tseo tse bang di teng ga e ba ga di a tšha di tlomela jwang fela jwale lefatshe le e letsotse ebe jwale o tla bona gore batho ba na ba ntse ba bona fela jwale ditlwaelo tsa netsa hore re hotse ba butu ya rona ka pa bontato ya rona ba itse ha re chesa te ha o se poma se tloetsa ka matla go se hlaise ditsebe hore se kgone ho hema ha ba etsa jwalo ba se bela jwale ntho botlhoko ko hore ha ba tshe ditlamatsena tse gona go ithlematsela go itshematlela le hara mathata sena se reng ke dihalahala o fumane ha o sana jwang ha ba keta ho chesa e se le dihalahala fela jwale ba lla ba re le gulu haleng ke mane mo tlo fumana gore jwale nna ke le lemao ha o beuwe tsa ka se di fula bosibu motsheare ke a dilata ha re ka le re se re jwale o tlotse molao wa gore o fudisitse ntlafatso re tlo qala na le makutle re na le stock 5 act ya 2000 section 10 ya yona basotho ba bangata ba etse ba bana le diphoofolo e thibela motsamao wa diphoofolo ka morao gore tsatsi le dikele mantsibuya le pele go tsatsi le gore le tšhabe
1: a kore re tle ge etse tšhena fela PC le mao re rekise fela ke tlegetse bo tla gotla gape ka ditaba tsena
0: thank you mngaka
2: o hloka go phetha maeto a gago ka nako o fihle mo o yang o bolokegile flash cabs e teng bakeng sa gago re fana ka dipalangwang bakeng sa maeto le o tsamaisa dithepa ka gare le ka ntle o setereki sa masen mme re sebetsa 24 hours matsatsi a supileng a beke makoloi a rona a tlhwekile a na le di-aircon gape baganni ba rona ba tshepagala re fumaneya gaufi le kereke ya AME Maseru o ka re letsetsa dinomorong tsena 6688 0060 kapa 589 14605 flash cabs go fitlha ka nako leeto le monate
1: mamadi ke metsotso leshome le metso supileng fela re fra letse wa rena leshome le metso mmedi lebitso la ka ke tla di makutle ntso mametse PCFM hantatai mme re na le PC le mao ka kwano ka diphapsing tsa gaso go hlaha sepoleseng sa Lesotho a hlaha mane le kaleng la tikologo le meru mo a ntseng a ruta Basotho ka ditaba tsena tsa go baballa tikologo e leng taba ya bohlokwa gagolo yeo Basotho ba jwale ba bonagalang ba sa ikutlwisise taba ena ya go amagana gantle go ba le dikamano tse mofuthu le tlholego e bohlokwa gagolo Mosotho e motle gore ngwana ga ntse a gola a ba ikutlwisisa gantle gore na go ba le dikamano tsena tse ntle le environment bohlokwa ba gore jale ke be motswalle wa environment ke bofeng o tla gopola mmamedi gore maAforika ga ntse a gola a nana le dikamano tse ntle tse mofuthu agolo le go bitswang ka gore ke environment mme maAforika a ile a tuma ka taba eno ya gore ba utlwisisa bohlokwa ba environment tikologo bana ba na le kamano e mofuthu empa morao tjena go bonagala ka nnete he ge se re sena dikamano tse ntle tsa lerato le tikologo ya rona ke a ipotsana go ile wa senya kae ndate
0: ke a leboa ntate makutlo wa tseba o ba file kore o ba gopoditse gore ga re boeleng re ikopanyeng le mo re fumanang dijothollo kapa ntho nngwe le nngwe teng Mosotho wa tseba gore ga a na le phoofolo a na le tikologo bophelo ba gae bo feleletse jwale ke ne ke tlhokomelosa Basotho mo ngaka gore tabe ena gore e be e gentse re bulelela ga e tloe fela re se re re se ntshitse mane ntlafatsong o tlotse molao wa stock perfect ya gore o buleletse kapa tsamaisitse diphoofolo ka nako eo molaogeng o seka tsamaya ka tsona tabe ena e tlo boetse e ka bakela wena mo ngaka bodutu gobane ga batho ba tlo o senyetsang dire makutle ga ba o ke ba senyetswa ke motho a tlwang le go bia kwa na fihla fela sa kena mohlomong ha ha o kwading a sa tsebe metsa mo ha wa sa tsebe letho o tlo ithuta ka wena jwale ha ba batla be ba bona gore a tshetsena tsa ntate makutle bile dinonne motho ena ga bona o fone ena o je sa mabuela e tla re ka le leng o di buleletse ka thubu sibu hana mane mo itseng mo sky o fumane go o yemela ba fihla ba dinke ba o fa se bokolokoto jwale ba o sie mo o tlo fungwana neng mo go bane jwale ha uwe fela wena jwale o ile mane mo o bulelwang e tla re batho ba ntse ba o fumana phoofolo tseno tla be di le sie jwale mona mongaka wa tseba mo ntse rere ga ba hemisa magulo tabe ena e boetse e botlhokwa gape le maphelong a bona bomme le bontate ba sebetsang ka diphoofolo gagolo bane ba yang mega ka gare kwana ba tseba gore ba na le magulo A B le C A ke yane e gare-gare a holometi bong kwa B ke ena e gaufinyanenyana mona e be C ke hae e ya gang masini jale ga re re bontate bonang gore le a theoa eimane e be le ka dinako tsane tseo matlhwa a kgetheyang go paka sepheo e be ntse e le gore ga ntse ba hemisa legulo leno jalo ba balea le le hodimo la rona le se le re sekudisa ho latela phetopeto ya le hodimo ene e teng ba be ba le ha ofinyane mane e ska ba jwale ba lo sala ba letsietsi fela jwale ha ba theu
1: eh ndato
0: e be re batle bi bi mona ke mane ndate makutle mo reng ha o tlile bi re hopole hore masimo mane si pone ntse di hola e bile o sentse o tlokotula
1: eh ndato
0: e tla re ha o tloa bi mona montso o ya skiring ha ba o ya skiring montso tipa ha ba ntso tipa ibe kana ko ina o tla masimo tlo kotula ha o keta o kotula ka nnete tla ga ditlwa bimo na ditla masimo e ya ne mo ri tse mo thewe kana ko ya segame e tla be hlome hlome jwale e bo hlokwe ba yetsa monga ka ke hore bomele bontate ba ba sothile ke ba ruwi bana le dipofolo tsa netse ba reng ke mabelete ha holotse dipere tse ba reng tseno ha di hae putso ko hore na o be ya le boella jwang ebe o sia pere yo re tsebang hore pere e fula busibule motse ya we see a jwang fela o itse o beile o sia o tlosa tsa netse e jang hanyanyana o sia ya ne o reng ke lebelete e sa le meng e sa itseng letho yo sa e palameng jwale bo ipotsa ko hore na o beile le khulo leo engwe e bo hloko ntate makutla ha ba ntse ba dibitsitse jwalo peretseno tsa bona ka puya bona ba ga ba dibetsa bane ba tla di hlwela bo ka mogale motse kae kae di sa tshwaua di sa etsa letho powerful tsena tsa bona di fula megwa bo mane metsi e le ntlolo ya molao di wetlands tsa rona di sireleditswe ka molao ntate makutle mme ba tla ukwa bohloko ha molao o sebetsa ho bane jwale ha re a tloela ha o sebetsa mme dikotlo tsa Water Act unlike the Environment Act di tloang ka 5000 kapa 2 years imprisonment tsa Water Act ho thwe masterata ka o tlolla mosifa ho isa ho diketetse mashome a mahlano a maluti 50000 ha fela phofolo tsa hao di fula ka hara mogwa tabe ena e re ba sotho ba tla ukusisa ba tse ba hore le sotho le hweba ka metsi ntate makutle le hore mohlodi ke engwe ya nthotse tse bohlokwa ka ho fitisisa ka hare ho naha ya Lesotho ke mane jwa le motla a fumana hore re se re tlo bua ka tabe ena ya Water Act ha re bona hore jwale lona ha le tloa mete bo mono ha le ntse le re le a soka kapa le bona hore le batla skatsa a hole le di isa hana mane mogwa bo mane mo di lo hata sponge seno mono ile ka mora mono nda le makutle bana le pololo hore a tshinwa ya mona e ba leile ene ke ba dula ha ona nwa e ba leileng le ntse le hatisa mogwa sponge sena ha ntse o se hatisa letsatsi le tshaba le dikelang ho ba ne fela ile phofolo tsena ha di no tloa mono ho hotala ho feta hohle e tle metsi ano kapa mogwa bono o tlotsa me ka tikoloho nda de makutle kapa ka melao yohle ya mana le tikoloho ho tloa ka biyane ba tlhole ho a tsho ka digashwang ha hona mo gereng ba ska ba sebedisa gere taolo ya tshebediso e be e bonahala mo le mongwa moloko o tlang hore ntho engwe le ngwe ba nne ba etseng o bile taba ya bohlokwa bana ba rona kapa bana ba bo rona mmoho le rona hana jwale re se hana tsena ha o ka roma thaka engwe ya rona a ratle le hlwenya o tlo tsiele ha fihla thabe mono rona hana hlwenya ke ntho o tlo tsiele hore na hana gwa ga ke ntho jwa fela jwale e le ditlamatsane tse rena le tsona tseo re seng re di thabela fela ha o fihla ntate makutle ka feme o go tloga ka gwa ga mona e le go o fa yona ka botshipi fela ha e khutla e sentse mo riana suba ko hona ge ha re na letse bo gereng a tinyane ntho etswa hana le sothum o fumana hore re rekisa dihlodilweng tsa bona ntate makutle re sa tsebe boleng ba
1: tsona
0: e leng taba ya ne gereng re tlameha kapa re ntse re pota re ruta ba sotho gore ha re le skalaga ho na le mmogobi ho rekiswa mmogobi ntate makutle ka thabeng ka mana masegumo ona o tla ho sothwe ho entswe tie ho entswe di ole tse na tse thobang hore mmelo wa ho ska etsa rwa fela ke mmogobi o tlowang ka hodimo ka mane wo taba e re buang ka yona ha re bua ka taba ena ya mmogobi ntate makutle re ntse re le hana tikoloho mono ho na le taba e rereng ha re bina ka yona e be rere ho tlameha ho be le a mutual agreement pakeng tsa wena le bomme le bontate ba ne ba sebetsang ka mmogobi ona ka mono ka maluti jwale ho boetse ho na le di-protocol tse sireletsang taba tsena ko go melao le melawana ha re fela ha o fihla mano o fihla o jwetse gore ke tlo nka taba ya bohlokwa ke hore you should access dihlodilweng tsena jwale be ba salang ba benefita ho tloa ho wena e leng taba ya ne re reng ke access and benefit share ha o fihla mono ntate makutle e se ka re ha o lo nka mmogobo ikapa kgwara e be jwale o sia o ba file 50 ranta fela o nkile lekopokopo le o tselang hore lekopokopo lena wena o lo etsa 15000 mohlala fela ka lona fela o sietse tshaba seno sa mono lekopokopo 50 ranta
1: tabe ya hore di ne di nkuwa ke dihlodilweng tsena jwale ka o bontsha hore basotho ya kere ba ne ba historically ho ya ka history ene se motho yo mole monganeng a aya mono ho yanka ha se yone e tsang jwa le hore ebe ha ona taolo ho ba ne jwale mogena ona tla me a tsebo ga e nyo le nyo ba le bana le tokelo ya ho yanka meriana mwana ga tseba botaba tsene ke dingaka tse tsang jwa ene sa re thuso go bjalo go bele taolo e re ketse tsena mangaka ke tle ke ba le maikutlo ke yana mona le go ja he mohlomo kana ba go botsa potswe e thata dikgomo bontate sekotlo sa monna bontate ba ya hana banna ba hana o tlwela sekotlo sa monna ke sello ka mona ka 6 point ena ke hloko metse ntate ntate sello o bua nnete ke mathata sekotlo sa monna ke bothata dikhone mona ka ratropo ka mona ke sekotlo sa monna gohle
0: e bodutulwana nda mo ntate makutle ntse le engwe ya tshilafatso tsa tikologo mme ba sotho ba tsebe hore ba ska ba re fela ha ba bantse ba sa utlwi batho ba hlaang magotleng e be ba re hodutswe ka pontso sa etseleng ntate mo le mo ngatse ba hore ha no tseba na e tla re mohla a itsireletseng a ntseng sekotlo sa monna o tla kopana le rona neng ba mmuso jwa le re go tshwarela gore bontse o tshilafatsa tikologo mme o tseba gore tlasa section 38 ya Environment Act o tlotse molao wa go ntse pholuta tabe eno e jalo ntate makutle e botlhoko mane mo o tlo fumana gore gana ka mona ka diemelong tsa bo rona tsa makoloi mo gaitsedi tsa rona ba rekisang dijo e ka nna go ntse o dutse ka mono wa ukwa seke pula e se ka yana athe ke nna ntse ga sa mokhukhu ka nqena ga ke tlogana mono ebile ke tlo kena gana dijo mona ke be keše gana mona mo ntse ke fafatsa pula di yana ntate makutle go tlo ukwa ditlamorago tsa gore na monko ono o mono o tlo re ba jela ditlamorago tse bo di tujwang ge chesa kapa re be re gaola le ditshepe tsa di-billboard ka tsela ena ditshepe tsena tse thata wa tseya ra di dia
1: le difatetse
0: ntate selo o buile taba ya botlhokwa taba ya sekotlo sa monna e tlile e ntse le engwe ya tshilafatso ya tikologo jale ntate makutle o buile taba engwe ya botlhokwa ya taolo ya gore na ge fumana kapa access go ditaba tsena tsa ditlodilweng e jwang ha ke bua taba tsa ka mona ke la ka qala ka re phela ka ditlwaelo ebile re itibetse re le basotho taba ya bohlokwa e nne le hore re ile ra tlwaela ha ditlolo tsa molao e le mohlomong dipolayano ho utswetswa diphoofolo kapa boshodu ba botlhobane e le re a lebala gore tikolo e na le melao le melawana e e sireleditseng jale ha o ka feta ka diphoofolo ka mane ka mohlomong ka dithabeng ha nako e se e ka e letsatsi le ya matubatsana le wa feta ka diphoofolo ba sa o tsebe bo mmele bontate ba re ba ka mono ba tloetsa ga diemege botse gobane o feta ka
1: diphoofolo
0: fela ga o ka ikela o tloa maserumona o ya bo kaekae ka thabeng ka kwana o nkile le saga sa ga le kepi wa tseba le ga o sengaka ga o ka ithatela ka sefa fela o tla lo cheka moo ga ona motho a tlo o botsana o mang o batlang tabe ena e re fela e sa le re tlwaela tlola tsa molao tse itseng gana jaana ntate makutle gere ga ba o botse na o mang gobane ditlodileng tsena ke tsa batho ba mono
1: sesotho
0: se re podi engwe le ngwe e etsa jwang e ja mabelebele a tlaba tsa bo yone o tloa jwang masego o loga gwara kwa thabatseka mo go nang le batho ba teng fela le bana bomme le bontate bano ba mono ge ntse re go bona ga o ile a ya mane nageng wa loga gwara kapa loga tlwenya kapa sotlhe seo se tlhokang nka tsenyenyananyana o
1: siele
0: jale le ga e mola ga o fitlha kae kae mona mo pula ereng ga ena be metsi a ntsa go thala e tsa le ntlwane jwale o hlometle nako e tlang ga o e tlhoka o e fumane kae ga o finyana sena se re ga o sa tlhoke o gutlela nageng mane gape
1: e re ke ke utlwe mona o ntshwarele mongaka
0: tlane
1: re tatae ka dipotso jwang ge tlhokometse go na le diphoofolo maobane ka nnete he e ne ka wa tseba gore ke tla o tlhoka ka kwano ntse re bua ka le MCC mona mo ba nentse ba re ka nnete nngwe ba batla dikrapa tsena tse dutseng gotlhe mona di tloswe a ke le tsona di ntse di silifatsa tikologo ya
0: gore
1: e yantate le bona ba batla gore di tlowe mme ke dumela gore le lona taba e ne le dumelana le yo ye nngwe ke ya diphoofolo tsena tseo jwale e le nnete basotho ba iphedisa ka tsona fela jale o bona di tsamaya gotlhe ka gare o metse ka mona o bona di sa laolwe gantle yeo ntate le sebetsa ba manna nako ya gona bane e se le metsotso masome a magago dimatlhogo ke bone ka ntse ke tlo tlhoka go bitsa gape ntate jale re tlo tqoka ditaba tsena le basotho jale di a potologa gotlhe mona di kena ka majariteng a batho beng ba tsone ga ba di tsotelele mme ka nete phoofolo ga e tlhompha ga e rata fela na go a nepala gobe jwalo ntate
0: ga go nepale ntate makutle ba ga masepala ba tseba gore go na le molao o reng ka gara metse kapa marena reserve ha hona diphofolo
1: hona
0: le mola o tshonjwa jwa letabe ena a dikrapa ndata makutle ka bogutsanyane fela mo sotho wa tseba gore lwana ha ho mane jwang ha bo ka okaka o botshela ka ka feel ole jwa le bo mmele bo ntate ba ba dikrapa ba tsebe gore le ba lukisang mane ba tlasa difate mo re yang ho bona ba le ba chipi ndata makutle ka pa ka thoko ho disperse mo o le yeo yentse ba e ba ka mo ke tlolo ya mola ho bane jwa le e sila fatang tikulo ha o sana letho le tlomela tikulo ho nyeno e bile o le hore e tloe mobung e se le turuka tsela e kgethileng ke ka hona re eletse hore ha e ka ba koloi ya o le ka pa diesel e ka wela ka tseleng company e jwalo e bona hore e lo hleka o le eno mono ba dilemo le dilemo e tla re hapula e fafatsa fela o tlo bona ka dikoloi hotella di wela mono go ho laba le o le e khalana ka nna makutle taba tsa tikulo ho dipharaletse dingata e bile ke bona ka re di otlile di hlong fela
1: ka
0: nna ka nnete re ka nka tsha lena re ntse re bua ba sotho be ba ntse ba makala gore re ntse re phela ka ditloelwa mme ke phoso
1: a mongaka go lokile ke le buile haholo e re re ditshware mona fela he mo ba go tshwara dinomoro tsa hao ke o kae empa pele o fara ga dinomoro e re re tle re potela ka mara ka mara ke mfela
0: ke a le mongwe
3: e wa na mojanyana du molato wa ngari gaftini ze thago le botlolo ya metsi molato ji
4: e bile ke go bale ho ka di ma ambogela
3: o ntse go ya ho ga wena monna
4: ke hola ta chelate yo ntate a e gomeletseng go tswa Afrika borwa
3: ya hola ta chelate ka di gaftini ze tletse mmale bota di to ha male pelo fihla mo lo go ntate wa ha tsebe ka go gomela chelate ya jana ka mpisi o ntse o lela bemmo u dula se gaftini ze no re ja mjana chelate ya jana ka mpisi
4: heli o ya hantle ntate mo lo bona ja tseba ho botloding ka ka ho fela
5: go hela ho sokola beng ka wena se ba ka romela chalete ba le ka ntle hona ebe e kena ka hara account ya hao ya mpesa ba ka romela chalete ka mukuru mama money maizaga le hello pesa vodacom mpesa changing lives
6: wait a minute don't touch that dial.
7: Shots provide. DCFM, your pulse, our beat.
8: ShopRite's price rounddown is back for 1 week only. Where saving is winning. Save up to 40% on homeware, small appliances, outdoor, DIY, and groceries. Like an Essentials non-stick steam iron, 1,600 watts for 140 maluti. A Zebra aluminium six-piece cookware set for just 300 maluti. And Cremora Crema 750 grams for only 50 maluti. Offers valid till 18 October, only at ShopRite.
1: Mamri wa PCFM re hatela pele a gore re tle ba fe dinomoro henda tegetse gore re arohane le bona
0: ba sotho ba tle ba re fe menyenyetsi hle ntate makutle ho hle dinomoro ntsa
1: 27
0: bonoto ba bagago
1: 127
0: bonoto ba bararo
1: 121
0: ofisi ya rona e mane mehaung ya poso ka floor 7 ha ba batla ka ofisi ya sepolesa fela ha bana ho lahle ba tla fumana mangana
1: ke le bula ho lenta.
0: Dankina.
1: Mabedi wa utlo he le tla ba hlaba patsana. Mo e bang hona ditaba tse ding tseo le hlokang gore le bue le bona ka tsona ba kene dipakeng. Ha ho le ditaba tsena tsa diphofolo ka re o metse ya rona o se ya hlalositse ntatele ma rona ho sebetswa jwang mo sotho e motle. Le bitsola ka tla di makutle re hatela pele e bile re tswela pele ka mo gahlelo wa o qetela wa lenaneo la rona. Mo mamedi re ha o le tjena re potele ka mona re late moeti e mong wa rona. Ke bile re phethela ditaba tsa rona ka je.
6: Wait a minute, don't touch that dial.
7: DCFM, your pulse, our beat.
1: Amari wa PCFM ke metse tsoma shuma bidia metse mihlano re habile o renyane ya bokae. Re habile horinyane ya pele re ya lotsina mamedi ke tle re hatele pele me mkhatlong ona ke tlotla re buisana jwalo le officer ya diphatlalatso mane ofising ya tona kholo mamedi mo go tlotla re sheba hanyane fa ditaba tse ya manang le tsena tse tlangwetsala ka mane ka habelo botabuthe mamedi ba tlotla ba re bea le seding ka tsona ditaba tseno me o ska ba suta sa le mo sa hao re ha o le tsena re tle re hokane le bona mmamedi ke tle ke bontshe gore ga jwale ge sentse re na le monghadi Tony Thabaneng. Monghadi Thabaneng wa motse kwa PCFM ntate. Monghadi Thabaneng a kopamise lentswe la gago ntate.
9: A ke tsebe na ebe ke bua mona ba.

0: ke le buila go lona tate arch ke dumela gore ntate ba sotho ba utlwa gore so le teng me ke hlokometse gore ka mane ka habelo ka la 13 e tla be le kgweding ena eo e tlang dinonyana di tla be di dula batho a gore fe ntate gore na kgetlong lena ke eng e ilo e tsala ka mone ka habelo bothabothe
1: ke sentse ke be ka wena tle ke fentse le botlhe ba lokelang ke gona ntate gotlhe mo ba manetseng sela seyalemoya ba le gona teng go fela go le jalo ntate makhutshe ka letsatsi ya la 13 kgweding ya la Phudungwana ka setirikeng sela sa bothabothe broke house o buile ka mantswe a monate bona bonaesale gore dinonyana di tlabe di dula batho ehlile ba tla bona ga ditaba tseo ntate se di etsagala gobaneng go tla bo go etsala jwa nna ke mane moo re tlabeng re bona go tsejetsa re taba ne sale le batho ba boroko go basotho ya difeme tse sa di aba le ba di emagali ya ba jwale go bonala gobane bothata bo bogolo e fedile mo tse ngata basotho o tla gopola gore puso e ne e teng ka jeno e fitlha tshebetso eno e sentse e tswela pele sa kore ebile yeme e kabetswe go batla gopola gore ene ga o thowashe le gona kore go thogo engwe go e tsala jwa ja tlhokomela ge odima bale bothata bo bongata gagolo go tlomoka kwana a ba ditšhelete di bonagala di sebeditse ka mono sa kore o sa bonagale na di entseng e se di ganana le projeke e ntseng e nentse e tswa ka mono mo ke tlabe ke tlhalosege gore mmusi wa lesotho o ile wa qetelela o lokela go tloke ditshenyelong ka go lefatšhelete le di enyamelela ka ka projecteng malo motlho moje ka balwang ka godimo dimilione tse 20 over 20 million ileng setlameya go betleketse ebile ditšhelete e neng e tlhaka e tlhaga go bafani jale boso bonagala e sesa sebetsa mesebetsi ya yona e ya tlameya go lefuleya bakaletesetsela sa basotho se se latlhetswe taba eno ka yona fela ile ya diesa tshebetso go etleketale empa mmusi o teng kajemotate mohlompe itona go le bagabo ga ba ka ba babese ba tloela taba eno fela gobane yona nnete e ntle ebile molemong wa setšhaba sa basotho ke lo ka ga botlhe re tlatse ba have tlhokagalo ya mosebetsi ntse batla e le setse o batlang o keleletsetse gabe-gabe go tloga gale ka gabe go na ena sotho ele re tsamaya mo e kgonang ele gore efile go ntse go ba boima go ba moepa letsatsi letsatsi empa mmusi wa lesotho ga o ka ba go ema fela re ka tlhokomela gore difeme ke tse dingwe tsa mafapha a ileng nang ka basotho ba ba ngata gagolo go batho ba sebetse ka mono mme go bua ke ena tati mmusi wa lesotho ile wa ithupetsa ga e baka tla gopola gantle mosebetsi ile wa thagoa dikgweding tsena tsa maria mona e leng gore tshebetso le dinyang ka lemo tse nne ka go fela e gana gore tle phethelo ya nyatlhatswa fela ka legabe mmusi o bile fitlha wa nka fela ka dikgwedi tse nne e phethetseng tate e leng gore e tlabele ga setšhaba sa basotho e fitlha matsong a yona project ena ka la 13 kgweding yone e ne e tlang ka e lebile gopola mosotho o tla gopola gore ga ka nke tsaya maria mane motlhompi letlo la dikgwebo ora e di a tlhalosege gore ka kgwedi yone e nayamphalane e bana ka ke bua ya kgwedi e namphalane wa ba batla taba e nngwe ba tsa letsatsi ka kajeno thate ka mphalane kea ke kgwedi e kgolo gone ebile ke letsatsi e legolo gobane e ne le ga ke bona lefatshe ka lona letsatsi dina se kela ka itinela go see
0: ke banna ke ditaba a ndate gola e tlabe le dikae
1: a kajeno ntate ke tsaba jeno dina ke tlabe shobele metse mehlano kajeno ntate
0: hele
1: a re di le go lo nna le go monyantsi
0: e nna go holele ntate Thabaneng go holele ge tla utlwa he gore na ga tswa mona ge lo be sakae
1: go fela go le jalo ntate go fela go le jalo ka nnete ke mo rata ba eno ba ne ka nnete e be se le ka mahau ntate e be se le ka mo tsala le mpa e be le ka mahau ba ne ba bentse ka ka tsa go mo tsena se mo jo se bona ba bona ke maselo se mo e tla tlameya go qala se setšha lonale le ntate ke rete ke tlotla e kgolo ke leboa modimo ke gona eya ntate ka nnete yo ka ntate ke ka tlhalosa ka la 13 yo watho ka kgwedi namphalane re tlabe ke bona taba eo e phethetswe yole batsetiri ba seka ba tseba gore batho bakene kepo batho ba tla tsamaisa difeme tsena ba tla tseba go kena mo bidingwa ba o bontsha gore difeme tsena le tsona yole ditata dinka basotho ba ka godimo go 20,000 taba ena
0: Ako e tshware jwalo monghadi thabaneng mo mamedi le wena ge ya o mema ha e ba ditaba tsena o batla gore ditledi u hlakile hantle nomoro ke yona ino ya 2121 9956 kapa 59956 2121 9956 kapa 59956 yo yena ya 59956 o kenya plus 266 59956 la o lo jwalo e re rekise mosotho re a gutla.
2: It's extra, extra weekend at Checkers, and we have great deals for 3 days only. With deals like renowned back bacon, 200 grams, 4 for 99 maluti. Dawa Egbert's instant coffee, all variants, 200 grams for 159 maluti. And house brand white 2-ply toilet rolls, buy 2 24 packs for 249 maluti. Valid until 18 October, only at Checkers, Maseru Mall.
3: O batla dikagare tsa nku le go tse hlwekileng e bile di le fresh di a fumana ya kwa dinga bese ho kenya order kapa o fumana dintla tse feletse o ka letsetsa 577-33-440 kapa 694-77-485
0: mamadi wa PCFM ere ke tle ke o nanamele PCFM dumela khotso tinto amana tinda te
4: agamba ita kuala bana hai ku ki ba me te mo jo na tima kuke a bonda ka tshirise ka eta la belo ne ho na le taba e ku kwenye ntso sa mona ho ma ga go kwa khale ela chele te ile a nyamela mutsu wa batla me a ho e u buele o ntse chele te chele te mo so ntse teng ye ya fichaba ka bo gengwe ya ya ba fani na ya bobedi ko rena ha e di chelete e nyametse muso o langa qeto ya hore o rene di tswele pele o sa nkela batho bao ba ntengetso eo ya nyametsa chelete eo ya ba fani wa hato ka bo yale ke tla go tla ba ke ne ke tetela di pere pele
0: a ndati kutlwa ka ho hlakile haholo
4: ee a tlampang ka gabe a tla se kampaki kutlwa a na le bogalefa ndate ke a lebo
0: ke lebile gagolo tinto ga ke dumele gore o galefile ka nnete ndate thabane tinto o re na tšhelete e sebedisitsweng mona ke e tswang go mokotla wa mmuso kapa ke a bafane le gore na ka morago gore jwale e be go fumanwa manyofonyofo na batho ba ileng ba bonagala jwale ba jele moo kapa ba kentse letso morerong ona wa abelo ba ile ba kopana le molao magotla molao na
1: ke leboa tlhe ndate ke qala yana mane mo konete babeng ke sika ale ao ampia ahaba utlweka e batla ke e phaso e ka nna di mofuta o lentse se rakanete
0: mangaditshabane ke utlwa ka mohlomong jwa le go sonyamela a ko reng ke ke re qale fela re tle re utlwe go na ebe ga re qala e tlaba jwang mamedi re tle re qale fela gobane ke utlwa a se a nyamela jwale nakong ena ya bohlokwa gagolo jwale mo a tlamayang gore a arabele mosotho he mamedi wa PCFM lebitso la ka ke tladima kutle o ntse o mametse Meet the Life ire re tle re molate re utlo go na e be getlong lena o tla hlajwa mang a dithabane ga re tshole pelen tate
1: ire te ho ire nate jela go ka se e khwe tla yeng ke ba impanda tv be re ke o ke be re she a ndate ho ba ke ke le tinga ke
0: e ya ndate
1: ke ke ke ke le marhle mune ke ke le boating ke ha go ka dipotso tsa tsa bohlokwa kwa tsema ta hle ke ke ga tla go ema tshafu empa ha ba ke ka ke ya ha le fa champagne sa ba le ke ta ba ya le ntse ke go handle se pio le mo go tsa o ha le fa a se le ba tsi ke ke le tso na go ha nga le ba u ke ka go lo she se ke tshu pesha te fa tsi empa ke ke ke le ke go re tshi tswe tse mo go na ba u ya fela ke ne ke tla ka go fitu fitura ha ba ke ka ke batla ke tshosa ha ke ya dita ba sha se mo ka kwa ka ho ke bone a ka tsoka ke tla mhal fela
0: e
1: ka ke ndo o tsiri poso tsa go tloa kwa senta ti sha le tlo ba se ke ka tlo sa ina e ile nya ya ya fa nga mo ke bo mpi ke o sile mmuso o di wa re ke ho o tlo o bu tsiri ti mba tsela te tshe ti mo tlo la mmuso ka ka go ka tsela ti mmuso se se ke tsela ta ka ke tsela ti ndo ke tsela ti ha onda ti gobane e file ke tšhelete e filetho gape le gore ka setšhaba sa basotho gantle ka kotlogesio o fela go etsetse jalo tinto o tsere ka netoro e nne ke potapote go ya kwana le kwana ya kgole ke fetele potsong ya bobedi gona jale ba bonagalang badi ba kgenathela madi matsogong ditabeng tsena kapa ba nkgang letsupi ya tabeng ena ya go bonagala go e ka nna ya ba go na le bomenemene bosing bo etsagetseng monana e be teng go tlhobile bana ba ileng ba ba ne ya bona go itsetse jwang ka bona ka nnete mafapha a tleng a meya ntate antsi a le pele haholo ka ditaba tsa bona e tla gaganye gore go phethelwe ditaba tsa bona di beo ntate ke a tseba tlale gore tlhakoera ke lo tla ka e fungana mme hakena go ba di sunda teo ke tse di bere ke go tse go tla ka teka di tabatsi ke ka ke go tla sa re go ha jwa le ke be se ba tsimba me ya ba tse tsitsi me ha wa tlo re ke ba tsene fela

0: ha ka nete methati ya tshebetso yona gore go bona gale go na ba ileng ba tlatsise mopheme tsa ona nabile na o tla lokela go tlo phele le bona bile na go tlatla go itira jwang ka bona eo tsa setšhaba se basotho di tla tlameya go tsela go beng ba tsona go baka nnete tsa bo moshimane tsona ga di ka dijiwa ga di kebe dijiwe ntate le ditaba tseo ga di a tlhola go a di a shebelelwa.
1: Mohlomong he ha re sheba yona tabeng ena eo jale tinto a e hlalositseng re sheba haholoholo ditabeng tsena tse amang mohlomong ntate Thabaneng ha re ke re utlwa gore na tshebetso e ilo etswa ka kotlologo e ilo nehelanwa ka mona ka habelo ke efeng e tla thusa go jale morero wa difeme kapa merero ena ya difeme e tswele pele ga bobebe.
0: Re mothating o reng ga o sana tshebetso e ntseng e tsegala habelo ke ke ga go santsane go setse motlakase mona le mane kapo kae kapa kae kapo e ntsere metsi jele ga soka sisa e le mongwe kakere projecti en wele e fedile wele e tlhaiso setšhaba se basotho mme ga e tlhaiso bile e le gore ke mane mo re qalelang go e bona ga e tla sebitse jale e le ngwe gore ke yona mosebetsi o mogolo ore mane mo e sale ke bua ka dilemo tse dilele go tsotlhe ele habelo habelo taba keo basotho ba utlwa taba ena fela ba ntse ba e koqela pele ke letsatsi golo le leng gore taba ene e sale e le pina ele tlotla e fisa e tlhaiswa go beng ba yona e leng setšhaba sa basotho e neelana go bona gore e latheta lona kena jale ewe kala o sebetsa e mongwe le mongwe a ba le tokelo e feletseng ka ga taba ena seo taba e phethetsweng a sa ba le tokelo ya go fumana molemo mono re se kana le botlhe ba tla tseba go fitlhela dipere boesegetse ba go ka tseba go fumana mesebetsi mono go latela baei ba tla kena mono ka ofela boesegetse ba taba tsenago mosotho e mongwe le mongwe o se o leile jale gore o sa ka tseba go una molemo ditabeng tseno.
1: O boetse gape wa re kgetlong lena difeme tsena di ikarabelela go basotho a go etse gore re utlwisise go na le batsetedi ka nqena basotho ba ikarabela go difeme tse a go etse gore re utlwisise taba eo
0: ke gola ga ke ne ke dia taba ena ke ne ke di ka bapisa le difeme tsane di teng gona mona masiri tse ke dinga gore ebile ke kentse potso ke neng ke ipotsa yona gore batho ba ipotsa gona o baneng o sa sebedise tsona o ka ba gwa go le sebedisa tsela tseo ko a gole bothabothi ele ya baka bontsha gore a ka nete jane e mafiri jale tsona ke tsabeng ba tsona e leng gore e moo e leng malaene mo beng ba teng ba nang le dipele ka re boele tsena tsona ke tsa gona ka le basotho ka kotlogo ka ga di ikarabelela go mmuso e leng gore ga ona motlang ka tla ao kwa so le basotho ya gola tlhaloso emene le ka go bontsha jalo gore a ka nete mona bona basotho ba na le tokelo e feletseng gobaneng ke thepa ya difafa tsa bona mme e tlo tla tswela bona molemo ga se thepa ya motho ya itseng patisong le tsane tse re buileng ka tsone e yanta.
1: Mamedi wa PCFM le wena o na le monyetla wa gore jwale o tlo kene nomorong eno ya 2121 9956 kapa 59956. PCFM dumela. Ke a leboa tinto.
2: Ke lebohile haholo ka karabo eo ntate Tony a nfileng yona ka nnete ke itewe. Empa imetse ke na le potso ntate Mbontshwakele gore na mmuso o ka ba wa nka qeto ya go tswela pele ka morero mafapha a ikarabelelang a sebetsang le mmuso a tlameng go bona gore ga mmuso ona o se o tswetse pele morero ebiledi o na o fela tsela bona ba se o tlosebele oto fela na gore ba fumane gore na ke bo mang batho ba nkileng tšhelete eo e ba re utlwa gotho ga morero o bula ka mona le batho bane ba se ba tshwerwe ka mane ba ikarabelela e beya bothateng gore ebe re tla bona tšhelete ntse e nyamela go na le mafapha a ikarabelelang a tlameya o etsa mosebetsi ono jale go tata mmuso empa mafapha a mmuso ona a tla setseng mmuso morago a slow ga ke tsebebe ke a utlwang ka bontate
1: a e ke utlwa ntate Thabaneng a re wa utlwisisa gore jale mmuso wa tata ka nqena mafapha o bonala jale ona a na a sebetsang le mmuso a tsamaya botlhe ke a utlwa ntate tintona goreng le ke utlwa ka le ntate Thabaneng o tlhaketse ntate Thabane a ko kene go yona ntate ke bona ka e tlhile ke ena ya nang le thaselo tabeng tsena tsa botlhokwa.

0: İyi yakaladın da. Böyle ki ikimiz böyle havu oluşturuyoruz. Ama hakikaten yine arama havu yine. Hani yatayım okuyayım.
1: Ee, çalabilin tatı o ulukil.
0: İyi yandar. Kadetik böyle ki mülü bu havu şey muranın vaka ovanı. Yılata batıra başı var tasar ülkemizde çabası şimdi bir aman yolu kayna cinan tatı. Yolu tuysa olu tabi emin bu zina. Oge. Oge na böyle na musibi ulawa vay fisiraz ben yine ya hobi. O so ko tsake ra go o ntse mo ga go pele empa jwa di go bela ra go na di sinyi le di sa tshwawe pele mafa ba tla nna go ba tla etse ba tla tshwaka di sinyi tsena ke na bona na ibi ba go kai ha ntse go itlala tsena ye ke tsho go so ko ibile ngile nku pele go bane tate le tsola molao ke kutsi ha e go go hoti le di di gole ye taba tsena go tsi phetere motho ga ona tseba he jalo gore na di tla qetela di rengke nako e kae jale re direng ka nako e kalo kore na nna ke le thabaneng ya foka mosebetsi ka jeno serebele thepa e le teng e ka yampha mosebetsi na ka nnete ke tla qetelela ke gobetse ke sa tsetse molemo tse o fitlhelela batho ba ba idi ba tshwago mme motlhomongwe ga ke na go tseba gore na ebe bana ba shi bantse ba sa tshebetse gona ebe na ebe ba kgibetse ka ena le gona se ba le ga kae ra tsho go se tsong go fela go di hwatsa ra pele ka diphutso tseno ke ya bona mmuso go di bona lo falwa jwang go ke di go ya qetella o tla me go tsela pele ka le tsike ile ya henda te go be tsoko yona le ha tsinyo ya ba teng tsela tsoko yona ntse re go ruka ha go tsha ba tsaba sutu ha ke na go bua ka mo e bang ga belela go botsa go bo itse ka ne tina ha e ga ba tla me go di yimi go se bile tsi bona go tsela pele tsha ba tsaba sutu ile ha sia ga le go ka le teng e tla bentse se bo ikelo se go botse ha go lo ha ka ba a se le tsaka di furi go me taba e mutati a ke dingile ha bonolo go be o ka fela be se dinela no e tla ba le se le thiritse le ga bushabana ke mani ke tsinga nete mo tsinga nete e ya je le yena o ntse a tla tla sa isa le go kola yona ka po e o ntse a tla nna sa isa ke ba ka phethela ka po ka ba ka thadisetse ka go ra bo moshimane ha diliwe ba se bang kan le botakete ba ntse na tati re ke re tsapere e ma fa ke ka bela ke ntse na ka go na yena ga le sutu ba tla tla le taba tsimo le ka tlhuma lo ka ha mo ke wa ke na ke na ha ho di diphuputso ha ke na tsiba ha ho lo na ebe di se di ha ka e ka nna ya ba kana go mmu e ka tane go fisha ona mmu di se di ba di mari ke tsotsa se ba bingwe ka tlo ma go tla ka ponyo se di tsela pega ma go tsi cha ke go ba ke ne ke ka go bona okay ha ga tsi bona ebe ba ba mo rao ka po ba pi empa che na le nna di tindi ke sa ke ba se ba se munyetla ba tla lo yena e tla go ile go tsa ba tla itse ba ka go fela ba tsatsa ba swa
1: mongadi thabaneng re lebile ha go lontate re se re tla bateng na go nya mokete empa he ke thabetse go rona ke le PCFM re ile ga hlagatatela go jwale re phatlalatsa ditaba tsena lo wena ka ofisi ya heno mme ka nete re lebile ha go lo lena nung lena la meet the life re se re tla utlwa he ke hlokometse gore o tla ba le mmoka wa ba phatlalatsa ba ditaba o tla ngwe ke na ha go lo ditaba tsena hape go hlalosa ka botebo empa o di hlalositse hle ntate di hlaketse mosotho dipotso le dikarabo di bile teng re lebuile gagolo ntate
0: ka netate se re ithabela ntate re bile rebe ka nete re a lebua e kabe go ka ba jolo ka mehla ntate ditaba tsese diamang setšhaba sa basotho mamati a butswi lene le re budile le rona re fisa e di fa setšhaba sa basotho e leng bona baši ba tsona ntate se ka nete re a lebua e tshebetsentseng le sebetsa ka yona le rona ntate
1: re lebuile gagolo ntate mamedi wa PCFM yo ke mohlanka ofising ya tonagolo yena ke mongadi Tony Thabane mo mamedi ho bile monate ba le wena le biso la ka ke tladi makutle lenano lena le hlophiseditswe ya le ke fapha la ditaba thabelang tau falla disanyane le kanyane soodi ke bona ba o thuseng ho re fela ditaba tsena di fihle hantle ho wena mamedi wa PCFM e re ha o le tjena fela re tle re tswe ka kwane go sien jwale matsong a Funky L ka lenano la Lefuse ya tla gonka jalo go ya mane goreng ya boraro a o sie jalo moifong wa Dimension Afternoon Drive Show e leng yena DJ Boots a tsamaya jalo le mabombong ba tla o sia mane lenanong la dipapadi ka My Checker mamedi wa PCFM e ba re mamedi bo monate ha e be kgotso
2: tlhokomediso go ba mamedi ba se a le moo re le sealemoya sa PCFM re hlokomedisa bamamedi gore re itlamme o hlompha melawana ya gaso le dipeelo tsa dilaesense tsa rona tsa gaso. tse dintsa dipelo tsena ke tse latelang ho ha samana ne wa fana ka ditaba tsa nnete ho ha samana ne wa ditaba a sankeng le hlakore ho fana ka mahlakore ka ofela tabeng ya bohloko ho hlokomela hore mang ka pamang ha ho bo so le ho sengwa le bitso mananeong a rona ho ha samana ne o a sa kgothalletseng ka pa o hlohlelletsa meruso le ho sireletsa bana ka ho ha samana ne o ka puo e hlokileng e sa hlohlontsheng ditsebe ha e ba mabamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipeelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso o legotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Dispute Resolution Panel ofisi ya legotla lena e fumaneya Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka o sebedisa methati e latelang ho ngolla kapa ikopanya le mongodi wa legotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa o letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa o romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
3: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good perhaps, or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 6251-3387 for your rate card. Don't scratch your head much, it doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
4: PCFM, your pulse, our beat.
5: What up, boy?
6: Let them know what time it is.
5: Ladies and gentlemen,
7: it's a new day.
5: Tune in to the very best.
8: Yo,
9: stop the tape. Hold on.

Sitana le tse 15 tsa ho thewa ha botsamaisi ba ditsela. Ho feta mona Matekane o boetse a re dintlafatso di kenya letsoho kgolong ya moruo wa naha ka hona dipontsho tsa mofuta ona e lokela ho ba sethala sa ho theha dilekane ho eketsa botsetedi mekonterakeng ya kwano hae le ho thakela batjha ka ditsebo lefapheng la gago. E phethetse tonakgolo ka hore ntlafatso ya lefapha la gago ke boikarabelo ba bohle molemong wa mesebetsi e ka thehelwang Basotho. Ofisiri ya kgolo lefapheng la ditshebeletso tsa diphoofolo lekaleng la temo Monghadi Betlane Molefe o ipiletsa ho dihwai tsa diphoofolo ho reka dijo tsa tsona ka bongata nakong ena eo tebello e leng hore motjheso e tla ba o fetang o tlwaelehileng. Sena se hlahelletse dipuisanong tsa naha tsa boitlhopho ba phetogo ya boemo ba lehodimo tse tshwaretsweng Maseru bekeng ena ho tshohla ditharollo tsa hore lefapha lena le mamelle maemo a ntseng a tlalehwa a lehodimo jwang. Setsibi sa tsa bolepi lefapheng la tsa bolepi Ramolenyane Lethaga. Lethaga o itse ka tlwaelo lehlabula le ba le pula e ngata go tloga kgweding ena go ya Tlhakobele, empa ka lebaka la phetogo ya boemo ba legodimo motjheso o fetang o tlwaelegile morago tjena o se o eketsegile. Lethaga o itse ntle le go tswela pele go beya setšhaba setlogelong ka boemo ba legodimo, boitlhopho ba naga bo ka kenyeletsa go nanabetsa malapa ko jona di magetleng nakong ya komello. O boetse a re Lesotho le selile la fana ka ditšhelete go thusa setšhaba ka ditlamorago tsa komello nakong e e fetileng ka tshetso ya balekane ba mmuso jolo ka lenaneo la lefatshe la dijo WFP. Dipuisano tsena di tshwerwe ke lekala la temo ka kopanelo le setsi sa GEM, UNESCO Lesotho e ka sitana le balekane ba bang ba lona. Ditabentseding le gotla la molao wa motheo la Afrika Borwa le fane ka kahlolo gahlanong le komisi e ikemetseng ya dikgetho qetong ya yona ya gore makhanselara a moga wa African National Congress ANC a ka bang le 181 a tloswe lenaneng la baikiti ba dikgetho tsa kgweding e tlang. Makhanselara ana ke a dimasepala tse tsheletseng, mme ANC ile ya kopa le gotla go fetola qeto eo ya IEC. Tulong ya Nyewe ena ka labobedi ya gente ya ANC advocate Daniel Berger o itse mogaone o ile wa latela melao ya tsamaiso ya komisi le o fana ka ditokomane tsotlhe tse batlwang e ka sitana le o lefa ditšhelete tse lebeletsweng pele go letsatsi la go qetela. Dikgetho tsena tse tla bakalang nekgweding e tlang tsa Aforika Borwa di tla tla letsatsi ka morago go tsa bogareng ba selemo tsa Amerika. Ke bonyane bana ba sekolo ba 27 ba tlhokahetseng le titšhere le nngwe ka morago gore marulelo a sekolong se ka toropong ya Peshawar, Pakistan o ba wele ka jeno. Tlaleo ke gore barutwana bana kaofela ke ba ka tlase go dilemo tse 13. Go ya ka mmueli wa sepetlele se gaufi Mohammed Asim, mahlatsipa kotsi ena a ile a iswa sepetlele se gaufi le ba bang ba tsweleng dikotsi ketsagalong eo. Go sa le jalo ba boholong ba re palo ya batho ba tlhokagetseng e ka nna ya ketsega ka ga matsholo a pholoso le o le ka o fumana ba bang a ntse a tswela pele. Ha re diphethela ho hloleha ho fihlela tumellano ha America le Iran mabapi le morero wa matjhaba kopaneng wa ho fetisa manyolo le mocheng wa Hormuz, o tlaleha o tlo ama kanetso ya dijo dikarolong tse ding tsa Asia le kwano Afrika. Tlaleho ke hore ka Tlhakubele UN ile ya hlahisa morero ona wa hore manyolo a fetiswe mocheng ona, mme ke hona o tla kengwa tshebetsong ka botlalo. A bua kopanong ya selemo le selemo ya letlole la matjhaba la ditšhelete le banka e kgolo ya lefatshe lebitsong la UN, George Moreira da Silva o itse morero ona o ka tswela pele ka morao go beke ho isa matsatsing a 10 e bang Washington le Tehran di ka dumellana. Da Silva o itse tumellano ya bobedi bona gore morero o o tswele pele e bohlokwa ka ha e bang di sa e fihlele temo e tla ameha dibakeng tse ngata. Go tsamaiswa ga manyolo le gona go ile go emiswa go tloa ntwa e ne e qadile ka Tlhakola, mme e se e le go feta dikgwedi tse tsheletseng jwale. Sena go ya ka setsi sa dipatlisiso sa maano a dijo se Washington, America. Ditaba tsena di felela mona tsa Sengisimane di a latela metsotsong e 20:15 ka morago gora ena ya pele.

0: Ra ke boraro di hlotsa ditaba PCFM di balwa ke re atlehile sekonyana mo medi dumela. Motlotlo ile tsi ya boraro o re le sotho le tlatswela pele ho ba setho se tshepahalang sa mokgatlo wa lefatshe wa dijo le temo FAO ka ho phethahatsa merero ya ona e shebaneng le ho sireletsa ditjhaba tse sekisetswang ka sehlohong ka ho matlafatsa dihwai batjha le basadi. Mohlanka ofising ya tonakgolo Tony Thabaneng o re mmuso o tla nehelana ka morero wa phepelo ya motlakase le metsi ha belo bothabothe ka la 13 kgweding e tlang. Moifo o tswang bankeng e kgolo ya lefatshe le lekala la thuto le kwetliso o etetse sekolo sa mathomo sa lepolesa se mafeteng le se phahameng sa lesea maseru go lekola kgatelopele gagong e ntseng e tswela pele dikolong tsena tse pedi tlasa morero wa lepa. A thotsa matshaba mongwedi e mogolo wa mokga wa African National Congress ANC Fikile Mbalula o ile a tsietsana a geha ka morago polelo ya hae e matla ka ntle go lekgotla la molao wa motheo le faneng ka katlholo kgatlhanong le komisi e ikemetseng ya dikgetho qetong ya yona ya gore makhanselara a ANC a fetang lekgolo a tloswe lenaneng la baikiti ba dikgetho tsa kgwedi e tlang. Sepolesa sa Belgium se kene letsholong la o phenya-phenya matlo a ba amane le diatho teng di bapile le moporesidente wa Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi e le karolo ya dipatlisiso tsa diqoso tsa go hlatswa tšhelete. Ho tsedi Kenya e netefatsa tshwaetso ya bobedi ya Ebola matsatsi a 10 ka morago gore monna ya dilemo di 40 ya ileng a fungwana a ena le yona pejana a tlhokagale e le gane a etetse Democratic Republic of Congo. Mamedi di fumane ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago ra ya bosupa.
1: J Boots and Mabumbu. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.

0: kgethang konisi kabelo ya ka e kgethang mamedi wa trend ga nnete mabomza kgethang wa gato haholo fela pele mona regile lundi perfume lo wa aruta mamedi +2665995 le 212 nweleke fela mpetu mhlo mo tla bala monyetla o ke ene re ke rutlo bona be o tlhola fatso ke pina pe fela re e be ga se tlhama mmedi re tla leka fela re kene ka motšhao le mongwa +2665995 go go bona be re fouta ba sisi
1: ya
0: go
1: tla ntle ka
0: mona
1: hlongwane
0: se re ke kuluma njalo ntshagela a kutlwa ntle kuluma njalo nje
1: ya mamedi a go kuluma njalo nje ya mamedi a go kuluma njalo nje
0: ya mamedi
1: a go kuluma njalo nje ya mamedi a go
0: kuluma njalo nje ya mamedi a go kuluma njalo nje ya mamedi a go kuluma njalo nje ya mamedi
1: a go kuluma
0: njalo nje ya mamedi a go kuluma njalo nje ya mamedi a go kuluma njalo nje ya mamedi a go kuluma
1: njalo nje ya
0: mamedi a go kuluma njalo
1: nje ya mamedi a go kuluma njalo nje
0: Aya, Kuluma.
1: Aye, ba koka ba.
0: Kuluma uri aye.
2: Eh, indoda emnandi.
0: Intate, indoda emnandi.
2: Eh, aye, number 2 wa bona DJ with tsina tse tsa halenyana wa bona DJ ba sa tswa ntenyana. O tla langa ntate ka tso.
0: Number 2.
2: Number 2 my DJ.
0: O na nakhetwe ke mang number 2 ndoda emnyama.
2: Aye, that's okay, but imna.
1: Ndoda emnandi.
0: Ingoma emnandi ndoda emnandi. Koge ke lyrics ne indoda emnandi ingoma emnandi
1: eh eh
0: le ka thatela ya mona ntse
1: tse ke mo le ka kanqina na
0: tse ke ga e mama
1: le me hala ke na botlhanya
0: le bone wona le re tsama ra PC FM +2665995 ke kana mo tsha le mong hana ba le tsena hai e ho bimanyana mama
1: ya ya 2 ane ka nete hlentse re fa bothata hlentse re fa bothata mpa ke re tsha metsotso ke ya ke a di network tsohle
0: Mezozu.
1: Mezozu lomtsutsulona.
0: Hey. Falanze ke magaletse na ya SG ya ANC mabom. Lori stress sa odia fa kore like.
1: Eh, ke tsala motho a moholo ha ke
0: ha. Ah, fikile tsala monyane mona. Fikile tsa bo ma 50 something.
1: Ke lo tsala monyane. Ah, bo buti di batho ba fapana ka di.
0: Tata ga maphosa bona mo kae?
1: Batho ba fapana ka di siki DJ.
0: Ke la bona le mega maphosa mo kae?
1: Eh, ya ka na ba strong ho mo feta.
0: Oh. Ho ja papa na.
1: Hey, social media is not friendly at all. Hai e to bana
0: ke ka ona go mo ke ka ona go na go ma bumbum. Re na ba tswana lo re ba tine hele ba bantse ba ne. Ba tswa social media ba ba shaba.
1: Aya ba friendly.
0: E mo ke ne fela status sa Facebook ma na ipuela ntwe yango.
1: Na hana fela bantse ba bona o re ntate o faintile.
0: Ma bu ntwe yango.
1: Eh,
0: tla. Ke vote ya di yo pele ke tswa.
1: Eh, mamedi vote al tsa ba.
0: Tetela. Tende chapuzo
3: Ah ke na paetse mo thatse ya ke tsire lona
0: Ah ba vote mona ba le ba ha medi ba le tsene ke re tsa ba
3: Ah o tsholla o ke na mo thatse ba tsholla o ke ba tsholla o ke ba tsholla o ke Ke tsa ba sa pano ke tshwele ke butjele mo
0: tsela tsela
3: Lebo
1: Eh bro
3: o go ntumela ke butjele mo na go ntumela ke butjele re ke ntse ba support ya
1: That's negative for manible
0: Hey, chaka le bua ka.
1: Bo manible.
0: Le bua ka setseng ke lonya motho e fandage ne.
3: Eh,
0: aiko. E nan tena chips ya ntsha mo nna tuma. Aiko.
3: Yeah,
1: ya chips. Ha
0: ya ntsha mo nna tuma.
1: Ho ha
0: ya. Ana tsana re buile lo yena thetela.
3: Eh.
0: Ka re wena ka re re tle ba e breaking.

0: ke mo retheto o ile ngwa mamelwa pishana he mamedi ona wa ba ratwa ena ke ya selmo sa sekete magolo a robong a mashome a supileng le metso e robedi 1978 bontate baba
1: bontate baba ba ya makatsa kante ba bonolo se ka gidi
0: dumela counter metebello uteng di shopping ha di kale.

the Soul Brothers. Rekapua ka Moses Ngwenya. Rabua hape ka David Masondo. Yasengalisi yona fasin leka kwa. Banna dintho ho etseletsa. Bana ke ka kapatse ding tseo ke ne sa ke fokile le tsona mokoko o e lampile. Ritse a bana le monsena le teng ka rona ha ya le sotho. Empa he. Asimara asofela.

Carnival Express. Bontate ba bang. E le morethetho wa selemo sa sekete. Magolo a robong mashome aro a supileng le metso e robedi. Johnny Mohadi. Ngwanaka. O boulela. Kori Moraba. Mawela. Aungkarabe. Tshwana ka bitswang Lucky Skatana. E le morethetho wa selemo sa sekete magolo a robong.

0: Pototo Steve Kekana abuti Thabiso Kamoga kakamona tatwa kai
1: Utalwana mashanga na ke buti tamana
0: ka tatya phulu GM tabanyane
1: mashanga na tatanja de bona
0: ke mong wa dikagapatse kholo tse motho o ikotlang se fuba ka tsona bo ile ngwa ba le monyetla o batseba le bona ba o tsiba la tsebana stone ba thukotse bana uliang takaletsa letsatsi la tswano le kinyane ya ofeta mane ba nna ntate ya phulu

mabedi ga ke tshepetle nna le wena re otile tsatsi la kajeno a e bona le mo kileng ka utlwisa botlhoko teng ke ne le matsoo metsing empa abe tsotlhe di tsamaye gantle ga nono be jalo ka metlha go fitlhela nna le wena re kopana gape nakong e tlang radiong ya gago mamedi gabe bonate mananeong a PCFM mme re a leboa ka botshegetsi ba gago bo sa thekeseleng mananeong otlhe a radio ena.

mme di metsotso ke megago re fora letsoga ya bosupa jwalo ka mehla he re thagola ka ho lekolana lane ho rena ke di fendiketsalo tsa bohloka tseleng tsa itsala jolo hamphalane ne hlo jolo matsatsi a le 15 re qala Afrika Borwa mo nala le sipo ho re ene le ka letsa tseleng a selemong sa sekete magolo a rubong mashume a go bongana le metso e rubong 1993 mo ho hile mo patlalatswa jwalo ho re Nelson Mandela mo etapele wa ntwa hahlanong le apartheid le FW de Klerk yo kana go yo ene ngile mo president wa Afrika Borwa ba jolo gao ya kgotso ya Nobel ka lebaka la boiteko ba bona ba go fedisa puso ya apartheid le go gala jolo motheo wa Afrika Borwa e buswang ka democracy. Mandela o ne a qetile jolo dilemo tse 27 tšhankaneng ka lebaka la go nka karolo ntweng kgatlhanong le apartheid pele a lokololwa ka selemo sa 1990. Jolo de Klerk ile ya ileng a fetoa jolo mo presidente ka 1989 o ile a nka jolo mehato ya go dumelela megatlo ya dipolotiki eneng e thibetswe gore e sebetse ka molao mme a qala dipuisano tsa go thega jolo tsamaiso e ntšha ya puso le ga baetapele bana ba babedi he ba ne ba tswametsweng e fapaneng mme ba ena le maikutlo a fapaneng dipolotiking ba ile ba phetha karolo ya bohlokwa dipuisanong tse ileng tsa bulela Afrika Borwa tsela ya go tshwara jolo dikgetho tsa demokrasi ka selemo sa 1994 moo batho botlhe he ba neng ba ena le tokelo ya go kgetha. A re tle re di fetele tseo tsa Afrika Borwa re tle re mathe mme re mathela jelo mane Burkina Faso mo nalane tsipang gore e ne le ka letsatsi lena la 15 kgweding ya Mphalane selemong sa 1987 moporesidente wa Burkina Faso Thomas Sankara o ile a bolawa nakong ya go ketolwa ga puso ka sesole e neng e diretswe pele ke ya bitswang Blaise Compaore yeo e neng e kile ya e ba motswalle le molekane wa gae dipolotiking. Sankara o ile a nka puso ka selemo sa 1983 mme a tsebagala jolo ka diteko tsa gae tsa go kgothaletsanaga gore e ikemele go lwantsha bobodu go ntlafatsa bophelo bo botle le thuto ga mmogo le go sireletsa ditokelo tsa basadi. Ke ena a ileng a fetola lebitso la naga eno go tloga jalo go Upper Volta go ba jalo Burkina Faso. Ke ena e leng gore naga ena ile a ba jalo lebitso lena la Burkina Faso boetapeleng ba gae mme o tlhalosa gao le gore lebitso lena Burkina Faso ka Sesotho le bolela naga ya batho ba lokileng. Jalo ka la 15 kgweding ena ya Mphalane selemong sa 1987 banna ba tlometseng ba ile ba bolaya Sankara le ba bang he ba neng ba sebetsa jono le ena nakong yona eno. Ke tse dintsi a tse o gopolang he moetapele eo ya bohlokwa ya tsebagalang le go phatlhala le continent ena Africa e leng Thomas Sankara. Gona jelo tsena he go na le banna bo Ibrahim Traore ba eteletseng pele naga yo ya Burkina Faso mme go bonala diphetho tse teng morong wa naga eno. Ere re phethele nalane ka go lekola taba kena. Ka la 15 Mphalane selemong sa 1582 dinaga tse mmalwa tsa Europa tse ne di latela jelo kereke ya Roma e Katholiki di le tsa qala go sebedisa calendara e ntšha e bitswang calendara ya Gregorian. Phetho ena he ile a etsa jalo ile a etswa ka taelo ya mopapa Gregory wa bo 13 ka sepheo sa go lokisa diphoso tse e neng di bokelelane jalo calendareng ya gale ya Julian e neng e tsamaisana hantle e neng e sa tsamaisane hantle ke tlhalosa jalo e neng e sa tsamaisane hantle le nako yo lefatshe le nkang go potologa jalo letsatsi. Jale phapang e ne e ama jalo le go balwa ga letsatsi la Paseka le matsatsi a mang a botlhokwa a bodumedi dinageng tse ileng tsa amogela jalo calendara e ntšhang hang matsatsi a 10 a ile a tlolwa ka gona he la bone la la 4 Mphalane selemong sa 1582 di ile latelwa jalo ke la bohlano la la 15 Mphalane 1582 ha jwale ho se ho fetelela jalo mokgweng ona kapa calendareng ena ya Gregorian. Sena he se ne se bolela gore matsatsi a 10 a ne a fetile kapa sena se ne se sa bolele hore matsatsi a 10 a ne a fetile ka bosiu bo le bong empa matsatsi a calendara a ile a fetola hore a boela a tsamaisane hantle le dinako tsa selemo. Spain, Portugal, Poland hammoho le dinaga tse ding tse mmalwa tsa Italy di ne di laga tse ding tsa dinaga tse ileng tsa amogela phetho ena pele mme dinaga tse ding tsona he di le tsa tswela pele go sebedisa calendara ya Julian ka dilemo tse ngata mme tse ding hetsang ka jalo magolo a dilemo pele di ka amogela calendara e ntšha. Qetellong calendara ya Gregorian ile ya ata lefatsheng ka bophara mme le ka jeno he ke yona calendara yeo re e sebedisang haholo le lefatsheng ka bophara le go ka tshwaya jalo diketsano tse ding tsa
tsa machaba re sebedisa yona gona jo ditshina go tlhula hatuwa jo mogwengono wa calendar ya gale ya Julian e neng e bona hala nela mathata e sa nyallane jalo le ho potulo wa lefatshe le letsatsi re ha ho le tsena he re tle re di bea go tlo tsena tsana lane di re bea hantlo metsotso e ka bang e rubedi re fogaletse go rena ya bosupa o mametse se tlhotlong kana o PC FM re hasa ka ho tlwa gele hona teng hoteleng ya Avane Lesotho ka ho di motho ba ya mpilo le kubule le holo ke 95.6 ha o le kwano masego e ka tsana le mathuko a yona e bangwe le ka mafeteng tlhala boqutheng ke 104.3 me ka qatsha ke 104.1 a tika thabase ka ke 102.9 mogotlong ke 101.1 re boitse hape re a fumana ho marangrang ke www.pcfm.co.ls ka tseleno he o ka tla go tlo go mamele jolo ka tsela e hlakileng ho sena tshitiso efe kapa efe ha ho le tsena re lekola tsa magao gao tsa machaba.

re tsa khola ditaba tsena tsa rona tsa machaba ka ho kena mona Afrika Borwa mo he ditaba tsa mogao wa disipileng ka jeno ho re mongwe di kakaretso wa ANC fikile mbalula o ile a wa kapa a gena go nya dipisano le bahlele hi ba ditaba pejana ka jeno ka mora hore mogawa ha bo wa ANC o hlulenyewe kgahlanong le komisi e kemetseng ya dikgetho ya Afrika Borwa IEC mabapi le lethathamo la bona la bogothaletsiwa jolo ka jeno le gotla la molao wa motheo le ile la amohela boipiletso ba ANC kgahlanong le ho tlosa hwa bagothaletsiwa ba ka bang legolo le mashome a go bidena le metso le mong 181 ba moga dikgethong tsa bo masepala kapa ba mogaona wa ANC dikgethong tsa bo masepala jolo qeto ena e hlaloseha jolo ka hore e bula tsela hore bagothaletsiwa bano ba 181 ba kenyeletswe le thathamong la dikgetho tse tlang go tshwara kgweding e tlang e leng kgweding ena ya Pudungwana mme jwale he kajeno re ile ga bona jwalo ha yena a fikileng balula a ameha maikutlong nakong eo a neng a tlhile a ntse a gabela jalo dipotso tsa baqolotsi le baphatlhatse ba ditaba mme a tlhile a kelekitlisetsa kapa a kelekitlisetsa dikeledi nakong eo jwale ana tlhile a hlalosa kapa a toloka jalo kahlolo ena qetellong jwale ANC e atlile gore e tle hlole nyewe eno mme jwale e bang ha e ne hlolwa sena se bolela gore bane ba sa tlo ba le bagothaletsiwa bo masepaleng ba bang ba itseng ba ka bang 181 mme seo se ne se tlo nonyetsa ANC hampe haholo fela mme o tla gopola ditaba tsena di qalela mane mo e leng gore ANC e setile gore e tle e finyeletse lethathamo la bagothaletsiwa ka nako bana ba 181 ba ile ba otlwa jalo ke deadline mme ya ba ANC ya ba AIC e leng komisi e ikemetseng ya dikgetho jwale ga e sa ba fa monyetla wa gore batle ba finyeletse jwalo lethathamo leno le go ja ba ne ba se ba qetile diprocesse tsotlhe tsa go ba kgetha ba ne ba sentse ba le teng empa ba ile ba otlwa jalo ke nako ya gore ba finyeletse jalo list ena ya di-candidates empa jwale he bona ba ile ba bega molato le ka systemeng ya AIC gore le yona ile ya bonagala jalo e na le mathata ke ka go ba ileng ba diega empa he ditaba tsena ke tsena di fitlha pheletsong mo e leng gore he bagothaletsiwa bano ba 181 ba tla tswela pele ba kenele mojang wa dikgetho a re kene nageng ya Pakistan ke bonyane batho bana ba sekolo ba ka bang 33 le titšhere e le nngwe ba tlhokagetseng ka mora gore marulelo a sekolo a ba helehele godimo toropong ya Peshawar ke Pakistan batho ba fetang leshome le motso e mmedi ba lemetse ketsalong ena mme ba bang bona he ba maemong a mabe agolo a bophelo go tlhaloswa jalo ga marulelo a phaposi ya go rutela e mokatong o ka godimo a ile a heleha kapo a putlama sena he se ile sa etsa gore seleng ya diphaposi tse ka tlase le yona e wele mme bana ba bang he ba tshwasega mme mong a sekolo sena go tlhaloswa ile a llelwa ke ditshepe mookamedi wa sepolesa o tshepitse kele gore go tla etswa dipatlisiso tse phethagetseng go fumana gore na go bile letlolo ya molao ya kaho ya meaho kapa tšhe ke tse dinghe tse e leng gore jwale go lebeletse gore di tle di tlake ga nako e ntse e ya pele mona moo jwale le gore barutwana ba ka bang 33 mashome ya magago ona le metsemeng gago kao fela ba ile ba felelwa ke bophelo nakong yeo jwale moago wa sekolo o neng o putama gagologolo marulelo a teng mme jwale ba bangwe ba ile ba tshwaseya ba bangwe ba tswile dikotsi yagolo ke ditaba tse sa jese le theoelang tsena ke metsotso e leshome le metsweme gago re fogaletsoga ya bosupa re felela mono ka tsa matšhaba re tla boela gapehe re kena go tsona nakong e tlang gona jalo jena re tlotla re fetela jalo go re atlegile sekonyana o tla re fa jalo ditaba tse phethelang letsatsi mme ka morago go yena re tla tswela pele ka jeno re tlotsepamaisa maikutlo a rona ditabeng tse amanang le molao wa bojalefa kapa wa tsamaiso ya bojalefa wa selemo sa 2024 o tla gopola ena ke emeng ya melao e leng gore ile a etswa jalo go tlile go tatuwe me ho bile hape he America e hlile e beile Lesotho re fi molaleng ho ka phethela jolo e meng ya melao ena o na wa bojalefa o no tlile o le teng jwale ha mora ho fumane hore molao ona o bona hala ho hlile e kare o tla tlatlapa Basotho o na le matshwenyeho a mntseng a hlaela hore molao ona wa bojalefa wa selemo sa 2024 ho hamfela ho lokela hore o tle o hlahlojwe botjha hobane jwale ho bona hala e hlile ho na le moo jwale o seng ka hlakoreng la Basotho mme bekeng ena e fitileng setho sa paramente bile ile moetapele wa hope me machabana le mphane letsie o hlahle
setse jalo tshitshinyo ka go paramente e batlang gore go tlo hlahlojwa botšha molao ona wa bojalefa selemo sa 2024 yena he ke gola ntlhagolo ya gae ke gore molao ona o bonagala jalo o fa master of the high court maatla a senyegenyege kapa maatla a mangata gagolo gagologolo le ka ntlheng ya ditšhelete jale tse e patelang moabina wa matlotlo master of the high court o tlhalosa e le gore jale o bonagala a tsipa gagolo ka gare go lefa lena leo jale a sebetsanang le lona a patala ditšhelete tse ngata gagolo empae tsena ke dintlha tse dintse o getlang go di lekola ka botlalo ga re buisana le mme mashabana lemphane le tsie ka moraoro he re tle re fete jalo ditabeng tsena ge tla o fa monyetla le wena gore o tlo obe karolo ya puisano eno e jalo bona jole metsotso e dulagan to lesome le metso e metlhano re fogeletse go ena ya bosupa ke nako he ya go retle re fetele jalo go re atlegile sekonyana o re bala ditaba tse phetelang letsatsi ka puo ya Sesotho a re mo Facebook.

e nepahetseng fao le mo emedi wa AU ditabeng tsa phepo e nepahetseng. Ho sa le jwalo le tona la tsa matjhabeng le dikamano tsa kantle dimphotau le tshwaetse bohlokwa ba moka ona ka ha moifo wa Lesotho o sebakeng seo o nkile malebela ka moo dinaha tse ding di sireletsang le ho baballa mehlodi ya tsona ya metsi le dihlwedileng tsa tsona. Motlotlehi o tla boela a fana ka puo hosane nakong ya mokete wa Kapa nakong ya mokete wa ho keteka letsatsi la lefatshe la dijo. Mohlanka ofising ya tonakgolo Tony Thabaneng o re mmuso o tla nehelana ka morero wa phepelo ya motlakase le metsi habelo bothabothe ka la 13 kgweding e tlang. Puisanong le PCFM ka jeno Thabaneng o itse morero ona o ile wa dieha ho kena tshebetsong ka lebaka la manyofonyofo a bonahetseng a e ba teng ditjheleteng tsa bafani nakong e fetileng. Le ha ho le jwalo o itse mmuso wa tonakgolo Ntsokwane Matekane o ile wa tshwara ka thata ho bona hore o tswela le hore ona mmuso o ile wa lokela ho kgodisa mofani hore morero ona o tla phethelwa ka katleho. Thabaneng o itse Basotho ba tlilo imona menwana ka ha difeme di tlilo qalella ka kgiro le hore mosebetsi o tla qala haufinyane. Thabaneng o phethetse ka hore difeme tsena di ikarabella ho mmuso le Basotho ka kotloloho papisong le difeme tse bileng teng pele ho tsa habelo. Moifo o tswang banking e kgolo ya lefatshe le lekala la thuto le kwetliso o etetse sekolo se ya mathomo sa lepolesa se mafeteng le se phahameng sa lesea Maseru ho lekola kgatelopele gagong e ntseng e tswela pele dikolong tsena tse pedi tlasa morero wa lepa. Moifo ona le bahlanka ba lekala o bile le dipuisano le bookamedi ba dikolo tsena bo kenyeleditseng bookamedi boto tsa sekolo le mekonteraka gagong ena e le o shebisana diqholotso tse teng tlasa morero ona. Sekolo sa lepolesa gago e kenye kapa sekolong sa lepolesa gago e kenyeletsa gago ya diphaposi tse pedi le matlwana a bobedi matitšhere le barutwana. Ga go sa phahameng sa lesea go ntse go agwa matlwana le laboratori ya dikhomputa. Go sa le jwalo morero ona wa lepa o reretswe go ntlafatsa boithuto dikolo ntse e le gona go etsa thuto ya boleng go pharalla le naga. Ho tsa matjhaba sepolesa sa Belgium se kene letsholong la ho phenya-phenya matlo a baamani le diathoteng di bapile le moporesidente wa Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi, e le karolo ya dipatlisiso tsa diqoso tsa ho hlatswa tjhelete. Sena se tla Tshisekedi a ntse a tobane le mathata a kenyeletsang borabele bo ntseng bo ata ka botjhabela ho naha, moo jwale moporesidente wa mehleng Joseph Kabila a sa tswa iphatlalatsa e moetapele wa sehlopha se setjha sewa sa Ebola e ka sitana le ho seolwa ke bohanyetsi morerong wa hae wa ho iketela boporesidente lekgetlo la boraro. Agente ya Belgium Bennett Maingain le Lea DRC e phelang fora Have Diakesa ba emetse mekgatlo e ikemetseng profinsing ya Katanga itse letsholo leo la sepolesa ka la boraro ke karolo ya dipatlisiso tse butsweng ka morago gore mekgatlo e hlahlelenyewe Brussels. Diagente nyeweng ena di re ba re ditšhelete tse tswang thap kapa ba diagente nyeweng ena di re balli ba re ditšhelete tse tswang thepeng le merafong ya DRC e neng e hlatsuwa Belgium mo ba bang ba matswalwa a yona ba haufi le moporesidente ba neng ba una molemo. Nyewe ena e hlahletswe selemong se fetileng. Ha re diphethela, Kenya e netefaditse tshwaetso ya bobedi ya Ebola matsatsi a 10 ka morago gore monna ya dilemo di 40 ya ileng a fungwana a ena le yona pejana a hlokagale e le ha ne a etetse Democratic Republic of Congo. Motho wa bobedi ya fungwaneng a ena le sewa sena o tlalehwa e ne e le moamane le ena, mme o ne a se a ntse a behilwe gole le batho ha a tla fungwana a na le lefu lena. Go sa le jwalo, ba bogolong lefapheng la bophelo ba netefaditse gore ditshwaetso tsena bobedi di a amana, empa lefapha le re ga gona letho le netefatsang gore sewa sena se atile setšhabeng. Hara batho ba 128 ba kopaneng le mofu, ba 133 ba fungwane ba
bafungwane mme ba sebakeng se ithekileng thajana ha ba bang ba ntse ba batlwa ho sa le jwalo batho ba fetang dikete tse nne ba se ba bolailwe.

Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: Amedimitsutsu e mashume a mabedi na lemetsu e mashume a mabedi na lemetsu e robedi mashume a mabedi na lemetsu e megago tshogelo pele re fihla mane horeng ya borobedi re retle re hatela pele kwa na go tle hatela pele me re buisana jolo le me machabana kwa no ke sentse ke le ka hore he retle go kana jolo le yena bakeng sa buisano ena ya bohloka jolo ka he beking ena e fitileng a hlahletse jolo motion ona mere ke re tlotla go tlwa go rena mohlomong ha a tiba ditemeng tsena o di beha ka tsela ya mofuta ofeng me machabana o phela jwa me ke phetse hantle mme e re re o dumedise re wa mele ho PCFM bosimo bona Administration of Estates and Inheritance Act e ile nya itso jolo ka selemo sa 2024 me ibile re hlokometse hore ke mola o ile ngoro ile wa etswa o potlakile haholo ke a gona ke tlhagetse ka le hona mona hore na mola o ha o tla itswa o ne o hlile o tloga go la bothata bofeng
1: a condition to qualify for funding for some mrewano no bitswa Millennium Challenge account. Surely, bona ke nahana gore ke hola concern ya bona go tswa ha go tiba tla go amahanya taba ena le taba ya gore ka selemo sa 2010 ka tlasa sutshumetso e tshwanang ya naga ya America ke ne ge etse molao wane wa mobu o wona o le wa tlhatlhoba ka selemo seno ge e ntse e le karolo ya gore tle re fumane dithuso tlasa letlole leng pele motho ga o se o bapisa ditaba tsena o bona ka e kage le ga ke sa nepe gantle fela ke gopola ka e kage go na le taba e ne bua ka taba ya kgethololo kapa ya gatikelo ya ditokelo tsa basadi jwale o ka gopola gore ga pele re ba le molao o nonong wa Land Act wa 2010 ehlile batho basadi ba ne ba tlile ba sena tokelo mobung tokelo ya mobung e ne e fiwa banna mme taba e ne ile ya saga ka morago go monono ga o kuwa ditabeng tsena tsa bojalefa go ne bonagala e kae kare batho basadi ke fetlhele basadi ga ke bua ka basadi ke bua ka banana le bomme go ba tshwatshegadi go ne bonagala gore etlile ba ya sekisetswa ga o tlua kabong ya mafa kapa ga o tlua ditabeng tsa bojalefa e ka setana le dikhutsana ga be wa gopola le tsona go ne bonala etlile di fumana tshekisetso jale ke nagana gore sepheo e ne e le gore ge nne re fedise kgatelelo tse bonagalang discrimination against women and girls ka ditaba tsena tsa go jale fa le matla
0: me putse engwe ke gola egolo e hlaelang hangata ke gore molao ona o ile wa itswakelo ke paramente yona ena ka selemo sane sa 2024 me jale motho mongwe ka botsa gore na gobaneng na kapa le gore na motlhomong go a dumelega gore molao ona o tlo o lokise ke yona paramente e leng gore ile ya o etsa
1: kore ga gona molao o thibela gore o ka lokisa ke yona paramente ena mme nna ke bona e ka ba ntho e ntle gagolo gore mo paramente e iponang phoso e itukise ga gona ntho e thibelang ka nte gore ga paramente e bona gore ke mona re ntse molao jale molao ona o sitwa go sebeletsa setšhaba kapa motlhomong ga ne re naganne gore molao ona o tloa mo tesebakeng sa setšhaba tsale ile ona o banala o ganyapetsa setšhaba se sa kgotsofale nna ebe re ka etsa jang ke nagana ke botlhale ebile ke nagana e ka ba paramente e botlhale he e ka etsang jale gore kore re itlhatlhobe le pele molao ona o ka sebediswa nako e telele gobane ka nnete gana tsena ga re lokele le go emela gore rere a sese o konke dilemo tse itseng o move gona go setšhaba se llang kore ga rena mokgwa o phapanyetsa taba eno ka tekanyana ga rena mokgwa ko hang
0: ke ya gola ge tlhetlhege ke yone go yona eno me matšhabana gore na o tlile o fosaetse go kae ke ele letsokano gore di-section tse kang 234-42 ka stanal 61 ke tsona tse o lakatsang gore di tlhatlhojwe ke ya gola ge tlhetlhege ke yone go tsona me matšhabana gore na molao o bonagala o ganya setšhaba go fitlha go kae
1: ntate molao ona o ganya setšhaba ka dintlha tse ngata ka nnete empa ka mono ka moo ke neng ke tlotla ke o lokisa e re ke tlale ka mono ka kgaolong eno ya bobedi section 2 ke gantsha ka mono ke di-definition ke di-definition ke tlhaloso ya mantswe kore ka moo tlhaloso ya mantswe go na le lentswe le tlhalosiweng le bitswang administrator jale lentswe leno le a tlhaloswa gore ke motho a tla a ba mafa kapa a tla a ba lefa le siweng e le motho ya tlhothwang ke lelapa jale ga a sa kgethiwe ke lelapa office ya master of the high court e tla mo fa lengolo la go a ba lefa mme e re motho wa jalo o tlhaga ka gage go molao section 61 empa ga o ya mono go section 61 mono etlile ga ona section e jalo e buang ka motho eno ya bitswang administrator ya kgethwang ke lelapa gore na mesebetsi ya gae e tla ba e feng jale ke taba e kgolo eno gobane jale ga gotho go tla ba le administrator fela go sa bolelwe na mesebetsi ya ga e tla ba efeng ka gara molao e setlha ga gona le gaelelo e kgolo tsele ga o sena wa lelapa ya a ba mmafa o bonagala a kenelwa ke ya bitswang executor ga jale yena ke ya tlang jale a bile a patalwa gore a be lefa lena go se o sena mo lelapa le kenang teng kapa ba sietsweng lefa go se o sena mo ba kenang teng jale ke yona gantlhegantlhe ke yona taba e golong tate eno gobane jale molao ona o tlisa a stranger ka gare go di-property tsa batho ka gare go mafa batho a stranger a sa tsebeng letho a bileng siko ga o ntse o bokelelwa lefa ga o ntse o sebetswa ka thata a bileng siko so le e repetelong e be go so sa strange sala seo jwale batho ba seng ba tlame go a golelana mafa a bona le that stranger ya gola ntho e kgologolo e phoso ke yona eno ka gare molao ono ga gologolo ke a gola ntate molao o ko o shebileng gagolo kagolo ya molao e ke e shebileng gagolo ke taba ena ya administration of estate ena ya inheritance e leng ena ya bojalefa wa e tseba gore yona e thata le go feta kore le yona e thata le go feta mme ga o bua ka bojalefa bona jale go na le bojalefa bona le bona ba bogeneng leng kore yona ke taba e thata eo e tlhileng le basotho ba ntseng ba sa utlwisise go gantate go bona go ntse go tlhweng empa jale e ganyapetsang basotho gagolo ke ena ya motho eno jale a fitlhang a fa a fitlha jale re se re ja mafa a rona re a sietsweng ke batswadi ba rona le ena ke bothata bo bogolong tate bothata bo bongwe e ne e le ditseo tseo motho eno a ya bitswang executara a tlang ka tsone di ne di phagame gone gona gona go ntate dipatala le ditefo tsa motho eno ne di phagame gona gona gona gona gona goo mme itse ka nako e ne ke kala ditaba tsena selemong sane sa go feta ga be o tla gopola ke selemong seo ya ba tsona motlhompheng letona owa di lokisa owa ditheola ke a gola go tloa go almost 20% wa ukwa o gaebe o sietswe lefa leno e be 20% e tlo ya go motho emo eo o sa mo tsebeng go gangang kore yeo o kalang mmona mme ya ba taba eno e theoela go 3.5% basotho ba ntse ba lelang tate ba re ke e odimo gagolo go latela motho ono ga a sebetsa letho ka kore ke gola ke ntho e re tladi ya go e utlwisisa kapa le go e amoela re le basotho kuka nna ke sa e amoele nna ka bonna baka ke tsona dintho tse golo gana jale jale bothata bo teng wena ntate wa ka ke gore batho ba dula ba tlhokagala lesotho mona as you are aware ka mabaka a fapaneng jale ntho e officing ya master of the high court mane ke mathata batho ba nna ka mafa ga ogo a ene ya ofici eno e sitwa go tlhalosela o tla bo so fule motho a kgethiwe ke yona ofici eno go thwe ke ena executor jale o bona gore go kgethwa metswalle batho ba bangwe ba nentse ba sebetsa gana ka oficing eno jale ba se ba tswile ba se ba ikemetse se le batho ba itshebetsang jale ba sebetsa le ba setseng ka gare go ofici ka nneteng tate ntho e botlhoko ga kalokalo go rua matlo wa batho go rua dikoloi gona go rua dintho tsa batho go rua dintho tsa batho ka lebitso la motho a bitswang executara yeo ka nnete ke reng ga a lokele gore e be o teng ka gare go mafa a ga bo gona re sa mo tsebe kore re sa mo tsebe go gare
0: motlhomong potso e ka tlhaya mona gona tabeng ena ya moo jwale go tlhaga motho enwa ya sa tsebeng re shebile kelo karolo eo le gore tlotla a e bapala kapa karolo a e bapalang gore na motlhomong boteng ba gae na bo thibela ga kae motlhomong diqeto tsa leeme jwale tseo gangata basetho ba bane ba tlhile balela ka tsona ga majual house e tswa jelo ke motho ya sa tsebeng kapa ya tlhagang ka thoko e ba jalo motlhomong ditaba tsa leeme jalo jalo go aba kapa bobodu jalo jalo kapa motlhomong tshebediso empe ya maatla tsamaisong ya matlotlo a mofu e ba ditaba tseno ga di sa tla ba le monyetla gore ditle diphetagale na taba eo ke lebaka le utlwana
1: ka nete ntate ga le utlwagale ga ke le mokana-kana ke sielwa lefa ke sentse ke le mokana jale ke le sielwa ke motswadi wa ka ga ke tlhoke motho a tlong a golela lona nna le bana beso ga re tlhoke motho a kare thusang go a golela lefa lengwe ge lebakana ke re ke sentse ke le mokana ka dilemo ke sentse ke le ena moparamente le nna lefa leo ke le sietsweng ke batswadi ba ka le ntse le tlwa golwa ke motho a bitswang executara ka mabaka a feng ke yona tabe kereng ke ka mabaka a sa utlwagaleng na le bana ba se ga dumelana gona ke ya go le le falena ba pele motho o go mofokela a ka so go tiba thuba yo e ka bang o ka ba le dikgohlano ka ba ba dumelana ka ba hona le ditsekisa mo ke ya dumela o ka etsa hala jwa empa e seng fela mo e re ha re tswa fela e re se fetiana le mokhwena
2: mhm
1: e enta ke ntse ha mo tloki ntle le mo e ka ba ba le se re na le ditsekisano ka ba dikgohlano
2: mhm e enta ha re ke re shebe ka tsela yo ho nontse ho sebetswa ka teng mo ma rena metsimane le bona ba nntse bana le seabo ditabentsena tsa ka boena ya lefa me hona jule tsena ka mo ga mola o na mola o na o tlile o ba beheletse ka thuko matla o hlasa hlile ya le ka lehlakoreng la master of ha high court na mo ga o nontse go sebediswa ke ile ka elolo ka mana ka sena teng go le bona hlile ba bone botshata bona ba gore marena a ka mo ga go marena a tle a ntse hlile isele mathata fela na se ya bo sa marena sona se sentse se hlile se hlokahala
1: lo ga ke tshwenya ntate le kanya ha o le motho a mogolo ana ndi bikarabelo batswadi ba gago ba tlhokahala o sala le lefaleng ko ga ke bone gore na morena o tlo kena go lona ba gobane jwang kapa jwang ga batswadi ba ka ba tlhokagala e le nna ke na le bana beso ke dula fatshe ke ya arolelana ga ngata ebile re a dumelelana ga re na dikgang tsa le e be re tlhoka morena go ga etse jwang ke tlhoka re tlhoka eo wa master go ga etse jwang gobane re a dumelelana gore wena o tlang ka gona fenke gona fenke gane gona ga ikabela bonana ge baka e ka dilemo ntate we are not minors ga re bana ba banyane mme ga o tlhoe ditabeng tsa bana ba banyane ba ubale mafa a batswadi ba bona ba ba sietseng mafake o tla gopola go yona ofisi eno ya master of the high court ka selemo se seng ya gotla go lokosa paramente e le ga golola bana ba dikhutsana bo tšhelete ya dikhutsana e felela mona ofising ya master of the high court e felela go ntho e bitswang executor kapa e felela ga master tšhelete ya jwa ya dikhutsana ka nnete go bonagala go for a very long time go na le tshebetso e sa nepagalang e ntse etsiwa mono ke master of the high court ya lokelang gore e be motshireletsi empa jalo o fetoile moganyapedi ga se motshireletsi jalo ka ga ne re nagana gore e tla ba motshireletsi ka nnete o fetoile moganyapedi ofisi eno e fetoile ofisi ya boganyapedi eo jwa le batho ba ithuisang ka ditšhelete tsa setšhaba mme wa tseba ntate lekanyane ke a kgola ntho botlhoko ditabeng tse kao fela wa tseba ke kutlwa ga ntse re bua mona lesotho mona ga batho ba jele tšhelete ya mmuso ba bangwe ba ithuisa ka tšhelete ya mmuso wa tseba ye ntate lekanyane ke tšhelete eo mosadi wa mosotho kapa monna wa mosotho a ne a tsowa o seng a e sebeletsa a sebeletsa bana ba gae go sena mo mmuso o kenang teng e be gang ga a tlala a tlhokagala bana ba gae ba se ba tlo arola lefala gae le motho yo ba sa mo tsebeng go gang ba soka ba ba mmona bophelong ba bona ya bitswang executor ke master of the high court I do not think that it is standard mme le yone eno ya go tlisa ditšhelete tsa bana ba tlase dilemong ka nnete le yona e lokela gore e tswe ka mono ka ofising ya master of the high court gore na ke ofisi mme ke bona gore ke ntho e tsagalang ditereke tsena kao fela ka pele go nna mane ke na le ditletlebo tse tswang diterekeng tsena tse lesome tsa lesotho kao fela e leng gore mona mo go thweng setrekeng mane go na le ya tlhasamang master ya emetseng master ke bona botshwago ba teng mane ga e se mokgotlong bo tshwana le botshwago ba masegongwe e leng gore ga se le taba ya kore Ha
2: ke ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ho ho ho ho e mohlomonye e amohwe jolo matla manga itseng na ha ifane ka moyelelo wa ho go jolo ho tle ho hlopchwe botsa ho hlokise yona ka pa ho lukise yona ntle ho go mohlomong etle e ho tlose matla ho yona mohlomong fuko tse
1: jolo ka gare ke taba ya motho jolo ke re ho se mo ba teng di tirikeng tse le shumetsena ka ho fela batho ba ya e le hore ba sebedisa matla a fulong ofisi eno hampe mme tabe re lokelang ho e sheba jwalo ke hore na na re nepile ka hore ebe re file ofisi eno matla a mangata hakalokalo na ehlile re e file matla a hlokahalang na ke mona mo kereng mona mo e kareng ha ho na le lethathamo mono ntate ofising ya master mono ha ebe ha o so e ntate lekanyana hotho o ka sebetsa fela le diagente tsena o ka sebetsa fela le divaluara tseng mme ntate dintho tse tswang moo ke ntho tse madina le ka tsebe kgethehileng agente ke agente ntate ntate lekanyana ga e tlameye gore e be agente ga e supiwa ke master e lokela gore e be agente ga e fethiwa ke nna so go tsona le tokelo e re amouwang re le setšhaba ya gore re seke ra tlhotse re ikgathela diagente tsa rona le ga e le gore ne re ka batla go mafa a rona a golwe ke diagente ka muwe tokelo ya go ikgethela gore na agente e feng tsele re se re kgethelwa ke master of the high court mme ra re yena go kgetha metswalle ya gae asa entate tsene tse dingwe kanta di ene pagase so ga ke dumele ntate gore re tlhoka go tlhatlhoba ofisi ofisi ke batho la re ka ba ratisa bana gatisa ba bana ba ntse ba tlo tshwana ke re ba sebetsa ka tsela e tshwanang all the 10 districts so go go lokelang go tlosa go bona ka molao ke matla a o re ba fileng ona a go ganyapetsa setšhaba
2: mohlomong go tloa mona ke eleletse gore jalo ka gaus so tlhatlhetse jalo tshitshinyo kapa motion bekenyane e fetileng se ka lebelwang go tlwago tlhaga jalo ka letlhakoreng la paramente jalo go ya pele ke sefeng a le mo se o kentse jalo tshitshinyo mohlomong le gore na o se o ile wa buisana jalo le megatlo mohlomong e amegang kapa gona o fumana go leka o fumana mohlomong tsheetse go ditho tsa paramente tabenye
1: tabe kileng ka e kalagale ntate selemong se fetileng ka nako ya neneng eo jwale e ne re le motho ga a fitlha mane fela mona di-company tsa di-insurance e be o sa bolelelwa go ke ba fuwa tšhelete tsa mofu o tlana ya o ye ga master of the high court a o bulele account jwale tšhelete eno e kengwe accounteng mono jwale o fitlhe o le kopa master of the high court ntate batho ne ba sitse go pata bafu ne ba sitse go pata bafu ya ba ha ke nako eo ke tlileng ke qalang taba ena ke emang ka maatla ya ba motlhomphe ile tona ore ke tla lokisa taba ena ka di-regulation indeed o na a etsa di-regulation tse ileng tsa fokotsa boima go batho ba bang gobane go ne go tho ga lefa la gago le 100,000 e fela o so feleaga master money mme ya ba ka nako eno e ga ke ntse ke sebetsa taba ena ba lokisa molao ono gore lefa le yang ofising ya master le ile o tlalewa e be lefa le tlalang ka milione go ya godimo mme aba setšhaba se se ngata se a pholowa se neng se se na le mafa fela a le ka tlase go milione ga gologolo e ne tlile tabe go le letswana ditšhelete tseno tsa di-insurance ntate a kannete ga o ne o e fumane insurance mane e le 50,000 o ne o tla fumana gore e tlatla go wena ke 10 fela 40 felela ga master man mme ya ba go ba le some temporary relief le ditaba tse dingwe ka nnete tse ngata le go tlosa di-fee tsena di ne di le go 20% ka theoa tsa theo fela go 3.5% yeo setšhaba se ntseng se lela gagolo gore yona e ntse le godimo gagolo jale yona ke ntho bobebe gobane e lokiswa fela ka di-regulation di-regulatione ga se molao o mogolo ke molao o monyane o ka tšhentšhwang nako yotlhe e le go ga se ntho e thata ka yona na go emetse le ka go tsama go mphele tona hore ta bo thata bo bo lobo ntse bo setse mona mo a bua mafa mo re batlalwa motho a tloga a bela mafa eno a bitswang editor nika mo re tsawe if we don't deal with that tsentse re sia ka golo yengwe e golo ya setšhaba intse ena le bothata ka mafa
2: me mashabana ke le buile a holo kana go ya hao le ka moso mo hlompe
1: ke le buile a holo ka tlhokeng
2: thank you ke me mashabana le mphaneletsi e re ne re buisana jolo le yena mabapi le molao ona wa ditebatsa o tsamaisa ditebatsa tsa matlotlo mohole bojalefa administration of estates and inheritance act ke wa selemo sa 2024 me ke mo gala hlinga hlalosa hore o lokela hore o ke o hlahlojwe botsa o se a hlaletse jolo motion ka mane ka parliamenteng ha re le mona re lokela hore he re tle re fetela jolo ka nakong e tsheditsweng ka mora ho yona re tla fetela jolo ka lehlakoreng la ha hore ke re utlwa maikutlo ha mabapi le molao ona ke jolo ka helela bone tjena ke nako ya bahabo bullet re he re tle re mo fe sebaka
3: Bullet Herbal Remedies.
4: Bullet.
3: Ha o sebedisa, o be le mamello. E tle e tsebo e o hlolele. Ha re fihla re bua ka mofetse. Re bua ka dipalese. Re bua ka di kidney stone. Re bua ka dihlala. Bullet ke pheko. O ka re thola hohle ka harona. Le ka ntle ho 56991481 kapa 6328290. Bullet. Ha e fihla meleng ya ka.
2: Mabidi metsotso e mine re fola letsoga ya botsupa e ho ga bobedi e re haule tsena he jelo ka kile hlalosa ke nako ya bahabo bullet e o santsa le teng tate magele ka kwano ntate re go dumedise re wa maile o PCF
5: and re ka mo ya holo ka monyetla ona o fumana nnete ya salanda de hlile haile la bone kana kwena e ke bi moeti kwano ho hlaka ha bo bullet me ke tshuka mehlaki ga ifihla meleng ya kha ha wa e go ntwe nete le le jwang nete ya sala ha ona le tabatsinga taka jeno ge tla ga tshwara ke ntse re tswela pele ho ketika jwalo dilemo tse mashume a tsheletseng le sotho le ipusa me re ntse re ba sotho ba batle ba nke monyeta he motho ya tsebang ka bullet a kene kwano hantatai ha ke tsebe ba dikunupotsa tentse di khubedi ngwana se tshao tlang kopotsa a tla kene kwano e le hore a tla re fe gona ena o tseba bullet jwang jo le getse bo go re mo fe botlolo mme ke le tsatsila o qetela ntate gena le beketse pedi gentse re keteka boipuso bona ka podi mo tsena tsa mashume a tsheletseng na ha le sotho ipusa me ke a gola go sentse re shebile gore ka po nna ka lefapheng leno la dithekiso ntate sentse re shebile gore na ebe mohlomo mafelo a kgwedi ge tla tlaka le ano le feng le e leng gore re gotlisetsa go setšhaba sa basotho re gotlisetsa jalo go banwi le bareki le basebedisi ba gabo bullet ntate re sentse re tshwerere ga e fitlha mmeleng e ya qhakang ntate ga ba fe dinomoro ge tsebo gore re banke ga re tlo nka ba bangata golo basotho ba batle empa potlaka ka pele e le gore o tlo o tsebo o fumana bullet oa re jwetsa gorena bullet we rekile kae la go kwagetsa go rekile kae empa bolelle ngona bullet e o thusitse jwang o nona le bothata bo feng gona je ho jwang ke gona ke gona fela ntse re di tlokang ke tse bo ketika taba ena mme sentse re tse ba go bullet ke le gola ditlama ha ke tsimela dire go utlwele o ba fe dinomoro e ga gantsi re ba emetse bintse ke hlalosa dinthatse pedi tse tharo
2: thank you mame dinomoro mo hala ke 2121 9956 kapa plus 2665956 2121 9956 kapa plus 2665956 ke dinomoro tseo ka wa kenang ka tsona kwano tlotsego go tuiphumanele jwalo botlolo ena ya habo bullet 2121 9956 kapa plus 2665956 ha re ne re tswele pele ha bantsi bake
5: ke gola taba e khutshwang ane fela ke ya gore bullet e ntse e tswela pele ho thusa setšhaba sa basotho jolo ka mehla ho tloga gale se le nako e telele haholo bullet e ntse e thusa setšhaba sa basotho mme ke gola taba ya bohlokwa ke ya gore bullet e fodisa jwalo cancer ke yona ntho ka hodimodimo e rereng ka ya e fodisa tututututu cancer ya mofuta ofeng kapa ofeng mme re tswerere basotho ba batle se ka tsotella gona o solo staging sa mofuta ofeng tloho o tlotla o nka bullet o tsebe gore o fole ya bobedi re jure re bulete e fedisa jolo hlala me hlala ga tse ba e ka tla dikatle se ntutse ngata ho batho wa bomme o ka kula kapo ka keteletse o sabele bana kapo e ga ho loya mane o lo reka ngwana o iphumane o se o sebedisa jolo di thipa ho go ngwana a tle ya beti me taba ena mo futa uno ha o sebedisa bulete o keke wa bona e etsa hala ho ha bontate ga tse ba hore mosisi kapo ha re ntse metsi mane o tla fona hore a tswa ka thata ga ba le bokulo bono bo jwalo mo tlhomo ka taba mo sebedi le ka taba ya dijo tse o re di jang tse o ruri ka nnete di bona halang di sina matla kapo di sina matswai a lekane jole bulete ga tse ba hore hangata ke tshwe ke re bulete e lokisa system ya mmele mo e lokisang hore o be hantle ka hare ho mmele wa hao ka hore e tla kena mona mading e tsamaya le methapo ena ya hao e bolaya ditlote tse teng e ka ba methapo ya hao e sesefetse kapa methapo ya hao e metenya haholo e lokisa ditaba tseno tsa mefuta yone e le hore e etsa hore flow kapa circulation ya madi e be circulation e tsamayang hantle bontate ke a tseba hantle gore ka nnete re na le bothata haholo ka dikamogeng bo tshabeyang ebile re sebile re ipha mosebetsi e mengata mane mesebetsing se re bolela ka gore company se tshepetse hodima gago empa e le gale o tšhaisitse ka lebaka la gobane o tseba gore hei kabane ka tlong kgotso e batla e ba siko ga ke le teng kapo e ba e fokola gagolo jale bontate sebedisang bulete e tsebo gore e le thuse gore o be le thabo o be le kgotso ka tlong ka mono lebaka le e tla etsa gore o be jwalo ke ya gore e tlo tla e lokisa senya sena sa rona e se hlatswa e ba gantle ga o sa tla ba le bothata bana ba metšhiso ke batla go bua nnete ntate gore go na le batho ba ne se ba na le bothata ba go bona empa bulete ba thusitse ba bona ga ke bua le wena tjena go na le batho ba neng ba na le bothata ba go ba le bana empa ke bua le wena tjena bana ba se ba le teng mme ga ona taba e nngwe e re ka ga e buang ka gore bulete yona ga e fitlha mmeleng ga ona ntho e etsang e tlile ya qhaka bulete e tlameya ga o enwa ipatlele disiki tsa gago ke mogona re reng wena ga ko enwe o seng ka gare go mpa e sa tshelang letho e le gore e tletse bo go tsamaya le mmele ona wa gago mme e tla o tsitsinya ke fumane gore go na batho ba bangata ba reng hei ke ne ke le tjena empa nako eo kalang go sebedisa bulete ke bone ke tlhaelwa ke ntho e tsena le ntho tsena le ntho tsena ee ehlile e tla etsa jwalo e tla o tsitsinya ke mane mo e tla re ga o ntse o tsitsinya empa e mamelele ga ntse o etsa jwalo se ka ba e tloela se ka ba ema gore e be ketelelong o tlotla go felelwa ke yona ga kola go felelwa ke yona e tla boela sikiane itsosa gape-ape jale e tlotla e ba bothata go sebetsana le yona e tsa gore bulete e se ka go felela ge tshware ga o bona gore disheleng tsa kae kare ga di tlo o ba teng ebe oka le rona re bona gore na re sebetsa jwang mme ke ntho ke batla go e bua kore fela e tlile yona ga e fitlha mmeleng wa gago ga bothata bo le teng e ya mo bothata bo leng teng mme e tlo o tsitsinya ene ga o tsitsinya ka nako engwe e ka nna keteleletse utlwa gore ach e ka re yang lematse empa ga e o lematse e ya o lokisa wena e mamelele tlasa boemo bono ke na le dikgolo tse ngata kapo le megala e mengata eo o bonagalang basotho ba ngata ba lela ka gore hai ke ne ntse ke enwa bulete kapo ke ne ntse ke le tjena empa itse ga ke nwa bulete ka bona 1, 2, 3, 4 tse e tsagalang mmeleng waka ke etse jwang tsele ebe ke re a tswela pele wena sebedisa bulete o tla bona taba eno e tlo tla e fela tututututu wena o na le motho yo mane a sebedisa bulete ya ileng a sebedisa botlolo ya pele a utlwa gore a che ke fodile tutu ke a ke utlwe ka go na le bothata mme itse a sebedisa botlolo ya borabedi fela ya ba o qalelela go ba le bohloko ka mona tlasa mogubu mona bo neng bo le bodutu bona bo tshabeyang mme a fitlha botlolong ya boraro ya ba bohloko bono bo fedile tututututu le nto ya neng a e sebedisetsa yona e le noka le letheka ya ba tsona e se le pale ya maobane so e le gore le wena sebedisa bulete le ga e ka ba ya go tshwara ya o etsa ditaba tse di jwang e sebedise le ngwe na le mme a neng a re ntate ke sebedise botlolo ya pele fela ke sebedisa botlolo ya pele fela ele ya mbeya fatshe ka ba mokudi ya kwa etsweng ka dikobo mme o ne a bontsha gore ntho engwe le ngwe ne ke ntsha ene le tala o tlatsa ding kao fela empa ka moga matsatsi a mabedi fela ke ile a ba ke phame ke tswile ke nnepaetse ga o na letho mmeleng waka mme sentse re tsogere basotho ba bakene ba iphumanele bulete re fana ka tsona mahala
2: Mamedi Dumela?
4: Dadi.
2: Khozo Dadi.
4: Ke Tindo 6.0.
2: Tindo?
4: Yanda.
2: Yanda.
4: Hai. Ha ke pibi na. Ke batla ba le bothata nyana pibi pibi kwana. Ka ntho ka ndi kidney stone. Ke ka baka ba lo fanting wala ba dintsa. Pela ka mga muka uka ki kina la botata unu bide kina la uki kiki kiki Ewa kai gigi aga unzele yona budu ina kiti yona wana isi mwana kai Antela li yona hai
5: Hai ba uting ge ka mong ka le mong ka po ba babedi ge tsebo gore ge getswe ka kwa
2: o ka tsena ha go le ka hutla go monye tla ntse le teng nomoro nya 2121 9956 ka pa +266 599 56 wena he o tsiba bullet jwang ile o thusa jwang ya ba sebedisa a go refe jo lo pale nyana e o e go tshwanyane ere re fetela ka nkena ga wile kwano o tla khutla kwano 2121 9956 ka pa +266 599 56
5: tao hlokwa ke hore hona le ba sotho ba ba mhlomo ba kageng ha tshe ge utlwa ho ntse o bua ka yona bulete ha re so eleke msotho e motle ha ko iketsetse molemo o ko eleke bulete mafelo a kgwedi jolo ka ntse ke tshoke re tloetse ditaba tse ngata empa ya ke tlatla le bekeng e tlang e le gore ke tlotla ke ditlhalosa gantle re tlotla re ba le special se e leng gore e tlile o tlo reka jwalo khombo ebe ge o fa botlolo mahala lobetse re ba le speciale se re reng ka nnete ga o ka tla togopomane o sentsa gona o tla fitlha o nwa galpo e le nngwe mahala fela o keta o enwa o tsamaye o tlo gutle o sane o tlo gojetsa gona bulete e o entse ka galpo eno e le nngwe fela ke tsona speciale se re reng re tlotla re se sebetsana le sona kgwedi mafelongana a kgwedi e le gona gore re nne re tswele pele re keteke boipuso bona kapo dilemo tsena tse 60 lesotho le ipuse
2: akore re tle re mo gauhele kwana mamedi dumela ho itsala jwang wa gaua ka ncina wa gaua ke tsebo bona ho itsala jwang
5: mamiri una le teng jwale empa ended e re iska ka ga senya nako ge tlhere tsho ge re bullet if mane ya hohle di Lesotho le Africa borwa ha hona streke se bullet e leng siko ditirikeng tsohle ke matletse tletse ha re fumane eng ka ile nngwe re fumana ya dibakeng tse batlang di le mmalwa haholo ka ha go streke se le seng mme dibakeng tsohle be ke tlang jolo ka ke tsho ke tla ke dibala ka o fela tsona gona re fumane ya o kae wena o ka re thola o kae mo ileng hore o hona teng jolo taba bohlokwa gege nka dinomoro tsa rona o tlo re letsetse ha hona le bothata ba mofuta o finger pa o feng ile hore o tlo go tsebo o jwetsa gona bullet o tla e fumana o kae lo re na bulete tla o thusa jwang kana go ngwe taba tshebediso fela hona le batho ba ka nna ba utlwisisi ho bala mbono jolo ka ile go ditaolo dingotswe jolo tlogetse bo go tataisane le wena le taba tse ka tlang e le ditlama ga o ka mora go du hlaele go bana e hlile jolo ka ke tshokega ha o ino e hlile tla o tsitsinya e u bontse go hona le bothata e hlile e ya mo bothata bolong ngwana teng yona e tla hle u jwentse gore bothata boteng mona e tla hle u jwetse taba eno mme ke kgola nomoro tsaka nna jolo ka se ke tshulo ke montsi magele ke 5846 1294 dina le WhatsApp ka nsiela molaetsa o ka

0: ya rona e mengata haholo bakeng sa ho sebetsana le taba tsena tsa bobulete mme ke e tsoka mehlake ga e fitlha meleng ya kaka
1: Bullet Herbal Remedies. Bullet. How is sebedisa? O be le mamello. E tle e tsebo e o hlolele. Ha re fihla re bua ka mofese. Re bua ka dipalese. Re bua ka di kidney stone. Re bua ka dihlala. Bullet ke pheko. O ka re thola hohle ka rona le ka ntle ho 56991481 kapa 63282900. Bullet. Ha fihla meleng ya ka.
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo
3: PCFM your pulse our beat
0: ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang Na mogha wa ha o itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manuti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

0: metsotso le šome le metseropong re fo ga letsoga ya borobedi re gatela pele ka lenaneo lena la setlhotlholong sena se bolela gore se re kene mokgatlhelong wa bobedi o bile e le wa go qetela wa lona o bane goreng ya borobong re tlabe re tlhile re lebega gotlwa gona teng re lebile gologe ba ga bo bullet re re tle re gatela pele re tle re kena jalo ditebeng tsena tse emanang jalo le molao ona wa bojalefa wa selemo sa 2024 o mme matšhabana a tlhalotseng gore ebile o ile wa etswa ka tshusumetso ya maamerika e le omane jale america e ne etlhile e batla go gotlo phethagatswe e le gore tle ne tswele pele ka dithuloso empa jale se makatsang gape ke gore yona america e boetse gape ge e bonagala jale tlhile e hutsi dithuso tsotlhe tsa yona tse e leng gore ne ntse di etsetsa jalo naga ya lesotho ka sena le dinaga tse dingwe le go ja ge molao ona ona o ile wa feta ke bothata bo jale tlhileng e leng gore e re seile jalo le bona ere ke fete le ka nqena ga ke tsebe na go etsagala jwang ka nqena ga ke tsebe gona go etsagala jwang ka nqena mogala ona o ka nqena empa ge molao ona ona ke o e leng gore ehlile o leka jalo go lekalekanya gore ngwana mošanyana le wa ngwanana ba be le seabo kapa le tokelo tse e lekanang jwa le ditabeng tsa mafa go kgatlhanong le gale moo go neng go tlhile jalo ba bašanyana automatically kapa ba jwale tla ba bona ba e leng gore ba batla ba le monyetleng wa mafa ga motswadi kapa batswadi ba se ba le seo mme jwale molao ona o ba fa dikelo tse lekanang o sa tsotile le gore na motlhomo lenyalo ke la mofuta o feng le o batswadi ba neng ba nyalang le ka lona mme di dumela kgotso ntate gantle ntate mogaila wena
1: wa ukwa gona re bokopakopa ke ntho e botlhoko ga kae one re ne re tshwanetse ebe ge le naga bile ra ithuta gona e be sepeo sa america e be e tlo fumanang ka mogago gore re etse molao

0: rona ke ntse go tlisisa hore taba etsa tsa ho segisetsa basadi re le naha re ne ntse re ka ga itshebeletsa tsona ga ga fetola melao hore re sa susumetse ke America o tlo bona na o se tloa ka ka molao a ke go a tseba ntle mo e bitswang week e mona e wena o ha o ntse o phela o tla ngola gore na o lakatsa gore mafa ga o a tla a bejwa ba tseba o ntse o ngwetse ntheo molao o ophe e sike mafa ano a ga o a ntse a tla anwa tlasa molao ona tlasa tataiso ya master of the high court jale ke a utlwa gore gona jale nako eo mme tšhabana ba tlhokomelang gore jale setšhaba se aganya fetso ba ile ba etsa di-regulation ya ba difitabile ya boleng go milione ke batla go bontsha gore ntho ena ya rona ya gore ga re etsa melao ebe re tlabe re bea boleng bo itseng melao ya rona re di ya go e tšhakela ka moga nako e sa fediseng pelo tšhelete eno ye milione kore ntlo ya boleng motlhomong ba magolo a matlhano a dikete ka jeno ka moga nako e kgutshwane fela e tlabe boleng ba yona bo tlabele e le milione mme molao ona o tla dia go tšhakelwa ke ntse mohlala mona ya bakesheba molao wa 1981 mo o neng o kotlo e le malopi a masome a babedi mme re a tseba gore le ka jeno go ntse na le melao ya dikotlo tsa masome a babedi jale ke sheba gona ka 1981 ke papisong le lemonse tšhelete e 20 malopi lemonse boleng ba 20 malopi ka ejiwane bo kaba bokae jale ba mpontsha mono gore ka ejiwane price consumer index e ne le bo 16.6 jale gona jale ke bo 201.98 jale ga o multiple aua o fumana gore e ka nna ba go feta ga twelve e le gore 20 ranta ya 1981 e lekana le bontshe kageng 260 ya ka jeno e le gore le ga e le mogore ba beile ntheno ya milione e tla ba ntho a nakwanyana e kgutshwane thepa e ntse e le valueng e ka tlase go milione gona jale lemontse pedise thago e tlabe e wesa milione e be setšhaba ntse se jua nna gantlentle maikutlo a ka kore molao o rotlhe go o tsebele matsoi re iketsetse molao wa rona e le setšhaba wa lefa oo re tlang go sireletsa ditokelo tsa basadi le bana ba baseadi ke a leboa ngwana
1: mmeke lebuile golo ngtate mogaila ke lebuile golo ngtate ka maikutlo a gago metsotso e mašemo a mabedi na le metso e metlhano re e fagaletse oga ya borobedi re ka kena go tsona ge ditaba tsena tse ogileng ga ditshotlhape jaana le me matšhabana le mphane le tsiye mo jwale yena ge a letlileng a neng a bontsha jalo ka letlhakore lena la master of the high court ehlile jwale se fue maatla a senyegenyege kapa a mangata ga golo feta tekano mamedi dumela kgotso nate molalle
2: ee ke thola jacob molalle ka kashasnak tea ka mo
1: ee
2: a ka nnetentse ke mo mametse mme malemphane ga e ba molao ono ga o tlabane le molao wa motheo o ntse o nepaetse ga o sa tlabane le molao wa motheo ba o entse bona mo ba shebileng dimpho tseno go gaketswa ka bo bona ba sa qobellwa e le ditho tsa paramente ba sa qobellwa ga ba lokela go etsa melao e tshireletsang gone re le setšhaba ga ba etse melao eno e tshireletsang setšhaba ditšhelete tsa setšhaba di a jewa mo ebile a eteletse PAC pele e le modula setulo ga ba iketsetse molemo keng gore ba etse batsa molao o etlhileng o tla fa komitieng ya PAC maatla e le paramente gore ba tsebe o etsa wang go susumetsa DCO sepolesa se tshware batho ba
0: tswang dipotsong ka o bona ka mono ka pela PAC ba ithuisitseng ka ditšhelete tsa setšhaba ebe ba bewa ka pela magotla monana ke bona tlile ba ikosa ba ke ba ba etsa molao ga ba qeta ya ba ka bo bona ba re ba o bona o fosae ga ya nnepala go ganganganga taba eno ba tle ba e latlhele matsoi ba tle ba latlhele taba eno matsoi ba ya ikosa o etse molao ga o qeta o bo tlo ikosa osotikinetse ke motlhotlhei
1: taba e buang yona o eutlwa jang ntate molale
0: nkae
1: ntlha ya gae ntle le gore motlho mo molao ona o ile wa itswa jalo ke bona fela gang yeo a e begang kapa lesoba le teng mo le wa tlhalosang gore master of the high court e bonagala jale e se ya golelana le fa le ba setseng mo o kareng teng
0: bana le tokelo bona e le ditho tsa paramente gore ba lo amoa bohlanka bono bohlanka bono bo a golelanang ga ona motho a lokelang go kgethelwa agente molao o re o ikgethele agente ya kgetho ya gago diagente ebile a se tsa mahala ga o sa e batle agente molao o ntse o sireletsa gore o ipuelelele ditabeng tse ga gona ke legotleng le phameng kwana ke a gola le teng o e fua gobane o sena maatla a ore o ka ijesa oka wa e jaga ka potomang yaga
1: otlakileng tate
0: ke a leboa
1: ke a leboga ntate ke leboile golo ntate Jacob Molale metsotso e mašomo a mabedi na le metso e robong re fogaletse goga ya borobedi mo metse PCFM lenanao ke la setlhotlholong re gatela pele ka taba yone manajelo le molao ona estate administration of estates and inheritance act of 2024 mabedi dumela PC kgotso ntate
3: hallo
1: dumela ntate
3: Hello.
1: Ke a utlwa nna ntate wa ka ha o nkutlwe.
3: Nna o hlalela tatse hoka.
1: Ah, e ka ho nna ka mona teng o hlakile ntate.
3: Oh, ha ke ntate mafoso.
1: Ntate mafoso.
3: Ke ya ntate. Le machabane a go khatla ka pele ke mo mametse. Ka taba ya tlhatlhobo botjha molaong ona o entseng ke bona ka 2024. Re ntse re le mona ntate.
1: Eya ntate.
3: Ee. Ke lebe bo ka yeno le na o tlo re jwetsa gore ba tlositse ke mana e re ma a ba tsadi bana ba bo ona ba tla itabela ona ba le bang ke ne ke nana o re ntse di tsa ma kae khotho tabenya mafa ba ihlakutse go bane o peteletsa mohlala ka master high court ne mathele kgotla ha e bodisitswe ke PAC go batla botswa ka ditšhelete tsa mafa a bana ba motho jale ka lebaka la bane maparamente a tswetse bana beo ba kenang dikolo le diagente ba ntse ba sebeletsa gore molao ona o tlo tla sebediswa ke bana ba bona kapa ba bang ba bona ba diagente ka moo ha ba tswa ka paramenteng ba tlo tla sebetsa ho rona mona ditšheleteng tsa rona tsa mafa ntheno gale re ne re buire ba enke ba e latlhele mookaga kwana e tsamaye le mookaga ba ke ba tso bane master high court ba ne faila ba bona sethatong gore ile ya ditšhelete tsa bana ba motho ya ba a mathela gota ga e botswa ke yona PAC bale ba sa pheta gapo ahe ke ba lotsana maparamente a na lesotho ba ntse ba batlelana mesebetsi ba ke diagente tse e leng maparamente ba batla ba felelwa ke mosebetsi ka paramenteng ba tlo tla kokomala ka mona gape-ape ba tlo tla dula tšhereteng tsa bana ba batho ai suka ye balotsana ba ai
1: ke le buile haholo ntate ke le buile haholo ke utlwa maikutlo hae a phahame kwano ha a bua jolo ka ditebatsana ha ena ke le buile haholo ntate o theole moya metsetso e mashema a mabedi na le metso e robedi pele re fitlha oreng ya borobong o mametse selhlohlolong kwano ho PCFM e re tle re hatele pele ka taba ena e re tle re hatele pele mabedi dumela PC dumela
4: da delgane
1: go tsona di
4: o ke go fa tsagalo ha le kholo
1: e ha na botsana
4: e senda te ke ntate SL e
1: yena te
4: na ke re haiba mema tsagana ntsa mametse ho etsa ha le jena ho khutisetswe molao wa le go thodi o ntse mo tswana melao ya le go thodi fela ho yona ho mpo ho etse di amendment tse hlokahala o ngutla se
1: e ho kae hona mo
4: e re se ke ka tlo ba hona ho nkwe eng e re ke tse mohlala tshe ke tse mohlala se
1: e yona
4: mola wa le go thodi o ha ba tswa di ba hlokaetse ka pa ha motswa di wa ntate a hlokaetse le fa le tla wela go mahatsa gae empa ha yena mahatsa mofu a tlokala le yena le fa le ya ngwane nye moholo e motona jale ga go se o bona etse go ga e tsamaya jalo bana ba baholo ba batona ba kotela bana ba banyanyana e ba etse ba bothata ntho e nngwe le nngwe le masimo leng ba se ba kwaela ntho e nngwe le nngwe e ba ya bona jale go amente gona mono moo melao eno e neng e fa motho a le mong tokelo godima lefa la lelapa
1: goreka
4: mme le ntate bana le bana
1: o fane ka ditokelo tse le kanang go bana botlhe
4: go bana gobane ke jalo nonyana e gaela ntlwana e sia bana ba babedi ga e ba ba le babedi kapa ba le ba gago ka ga ntlwana ga ona ledinyane le lokelang gore le ga ya mang e be jelo go sala lona le leng
1: me ke itemane engwe e teng ka go ona le go ja he di-section tse dintsi
4: nna ke go fa metlala ya gona ge batla gore go amente molao ya le go thodi go ntse go tswa gona mona
1: hona
4: at the end of 2024
1: okay
4: fela ke re ena after yona ka fela ga yona e lagwe go amente go tswa go yona fela go amente molao ya le go thodi wa bojaleng
1: ke le boile ke le boile ntate ke le boile haholo ntate ke ka moo a bonang ka teng gore gompo go lekiso yole temana tse dingwe tsa molao wa le go thodi gagologolo mona moo jwale jwale ditokelo di mafeng di ne di sa lekane dipakeng tsa bana jwale ba mofu gore motlhomong tse dingwe tsa ditemana tse fumanegang ka go ona di ntse di ka tsankuwa jwale tsa ba botlhokwa tsa kenywa go wane o mongwe re le boile golo ntate metsotse mashome a mabedi na le metso e metlhano re pele re fitlha goreng ya borobong e re pele re fetela le ka mone ka WhatsApp re tle re fete le ka ntena
5: ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumanago le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: 22 pele re fitla goreng ya borobong re gaoletsena re tle re fetelele ka mona ka WhatsApp goreng ke melaitsa e seng etsene kwano ntate e re ke bone ga tlhalosa lebitso kwano fela maikutlo a gae ke gore ka nnete ke leboga motlhomphei matšhabana setšhaba sa basotho se meogo ka mokgwa wa Master of High Court ka mokgwa o e sebetsang ka teng paramente e lokela go ntlafatsa jalo molao wa legothodi ke phetho le ena o tlhalosa gore se o lokelang gore se tlisetswe ke go tlomathisa molao wa legothodi e le gore le ena o na le maikutlo a gore jale ona o tle o latlhwe re gaoletsena ge tle re fetela jalo molaetseng o mongwe kwano mme ausi Masentle o re potso ya ka ke ena mme matšhabana ba ne ba sa tlhokomela gore molao oo o tloganya setšhaba ya bobedi kapa o fositswe jalo ke mmuso o shebile jalo tšhelete ya ma-America ke ausi Masentle ke potso yeo a na le yona tabeng ena re tle re bone kwano maikutlo a mang dinama ore dumela ntate lekanyane hantle batho ba re mochileng ke bona MPs ka ho itsa jelo molao ono e le hore US ha e hla hape e re molao o itseng o mobe re o tlose ba tlo thuthumela hape okay o gena e le hore US ha e hla hape e re molao o itseng o mobe re o tlose ba tlo thuthumela hape Master of High Court yona is living hell ke ntate dinama ke maikutlo a hae ana re reng ke maikutlo a mang kwano re reng ke maikutlo a mang ha ho le tjena re tle re re re tsena metsotso e mashema mabedi jwale pele re fitlha goreng ya borobong metsotso e mashema mabedi pele re fitlha goreng ya borobong re gatele pele nna ke ipotsa gore na ebe go ka etsagala gore paramente e etse molao ebe o yo tlhakole e ntse e le yona paramente eo o ile wa utlwa potso yo o ke ile ka mobotse yona mme o tlhalositse gore ga gona molao o tlileng o thibelang seno mme o bontshitse gore ebile ka ba botlhale ba yona paramente ena gore jwale e ka itlhokomela phoso yeo e leng gore ile ya etsa mme jwale ebile ba itukise ebile ba bontsha gore taba eno ebile e ka ba botlhale ho paramente ena gore ba itse mme ba boele gape ba itlhokomele gore mona re ile ra gata ka lebatha kapa re ile ra fosa molaetse o mongwe kwano ke ona gore kgotso ntate ke Mathoko Maseru mme ga ke a re retse gore na ke neng development partners di ka susumetsang molao Lesotho moo gona molao o kang o ga o tlhoke go iswa setšhabeng pele me okay ore ha o hlokile ho isa setšhabeng pele pele mme a ka o lokisa a le mong molao ono wa kabo ya mafa moho le wa boleng ba botona le botshehadi e hloka e lahlwe e mebe e hatella jolo botšhaba le boleng ba Basotho hape mme a keke a shebana jalo le section 244 42 le 61 fela molao ono o mobe kao fela o tlhoka gore o tle o latlhwe kao fela ke a lebogang tate ke maikutlo a me Mathoko kwano mona Maseru ke ka moo yena a di bonang ka teng ore molao ona ga e le gante o tlhoka gore o tle o latlhwe kao fela e seng di-section tsena tseo go tlhalosang gore ke go lokise tsona kapa tseo mme matšhabana reng go tle go lokise jalo go tsona ke maikutlo a me Mathoko metsotso e leshome le metso e robedi pele re fitlha goreng ya borobong e re ge re tle re utlwa maikutlo a gago nomorong ya mohala ya 21 21 9956 kapa plus 266 599 56 nomoro ya WhatsApp yona ke ya 62 00 9956 62 00 9956 mohole 21 21 9956 kapa plus 266 599 56 mme ke tsona he ditholwana tsa melao yeo e leng gore ehlile e tswa jalo go tlhile go tatilwe ho shebile go nkankane e tlhile diphoso di a etsagala jalo ka gage o tlaelela gona jale tsena gore basotho ba lla jwale ka maatla ao master a tlhileng a bonagalang jalo a tlhile a fuwe godima mafa a bona ke tshutshumetso ya dinaga tsa America mo jwale e tlhileng ga ba na le dithaselelo ditabeng tse di ntse itseng ka ga gonaga e ba jwale ba tlatlhe ba sebedise maatla ao ba nang le ona a tšhelete go susumetsa gore ditaba tse dingwe dithaselelo tsa bona di tle di phethagale mabe di dumela dinto
1: ke
0: tinto 6 pondo monanate
1: ka
0: mogana kontate ntate re a o amogela ntate
1: ke ke wela le nao le yo ntate
0: e yena
1: a tsana le dilo ka nyana mala o sende lo lua luka go toga go tsara sa basotho le bolimba go na o la le ha go le seng hanyana a go ile dimo tsala ntate le ka nyana mo hataka o na le matla ha bo mani o bo itona le matla mona hisuno ya da ho itse ha la o ke fello ke bophelo bjalo o sale moradiaka inyalwa ke motho yo mongwe bjale fane ene a ka mona mona mo e leng ga ka mona mosesa e sa ta ba moka se tlo ba mothimo se ke etsa motlhala fela ke sebedisa ditsobeng jale e botlhoko obane bjale nna mosadi a ka ena ga bona le maatla lemona le ga ka mona o na le maatla fela nna ke felela mona ga gona fela yena ha o ya mastermane o fuwa setha mahala ena o bata tšhelete e nge ngata ke sa tsebona o itsa nang ke malapa a mangata a setseng go itsa ditokomane di tsona ena ntho eno mane ke tlhola go patala mastermane yadi botlhoko ba gona kore ebe mapakamente a rona pele ba etsa dintho tse ka ntse ntse thata molemong wa rona ga batle gona obane ga batle mabatoeng mona standard pakamenteng ga baye yadi molao ono ka nnete rona ke le basotho ga wa ke thadisa o gang ke ne ke na le tshepo ane ko utlwa e ka gothe senatete o gutlele morago o basotho ba batlwe maikutlo ka nnete ke bonagana ke ntlho e nepaetseng obane ka nnete ene ya gore ebeng mapakamente a tla seba ntho e molemong wa bona ebe ga ba sebe gona e le beng ba bona e tlhokela toka golo obane ga batlho mapakamente mo ba gutlwela gona setshabengmo mme ba tseba go cheka gobane baphelo ba bona babese bo fapane ga ke sa phela le bona se ba ijela bo south africa bona obale ke seke ba botsa gona gobaneng ba ketsedite melao e kgopo ike molao ono wa o tlameya o latlhwe ntate koga ke diwele o na le mosotho ka godisang ke a leboa sentate le kanyana
0: o latlhwe kapa amentwe
1: o latlhwe ntate obane ga ona mo re kgethololang bana bana ba bo rona ga itsetsetseng tsa rona tsenyetsweng ga ke di kgethololle ke a tseba gore ga batlama ga bo bona mone ke gama o bua bo ona tsela bana le maatla a nama a senyegenye ka go tla rena kwa bamanyetsweng a batle go rena mona tsela nna ke felela mo le ka ga jake teng ka sesotho go a tsebagala le marena a tseba bana ba mone bo monyeo ga se obane kgakedi ya ka ganyetse se ke tlo mo tebela mona kare ga a sa kena ga bo ke ga bo tla tshabentse le ga bo re maamoela a ikakabelela go gona e seng gore jale tla ba le maatla otlhe dintho di tse e tsalang matsatsinyana malapeng mona dimpe obane kgakedi tse e tsa rona di a itebala tse dinka e le tsona ga tse nang le maatla jale ebe rona re le bana ba batona se re tlage le dinyo tse ntse di solola ka fela mona di sena thuso jale re tlhokisa kgotso le wa go la malapa a gona ntate koo tlholatlhe go gan fela obane ga ke sobe moo rereng ka ba kgetholola empa jale bona ka bofokolo ba bona jale ka batho ba bomme ba nka maatla ba sedisa senyegenyege o sa utlwisa gore a tshotla rena kwana a ba rene le mona mareng ke gabo ntse ke le teng
0: ke nagana gore go ntse o na le maemo wa moo ba kgethololwang go na le moo ba kgethololwang na gao jalo
1: a kempaneng le gao ya mogeneng fela taba e neng mokana wa paka ga empa ngwanangyeneya o seng diate wa gabo ke mono o na le tokela gabo mono o keke wa mo tebelela ka ntle ga a na le mathata kwana mannyetseng teng o le morena fela wa itseba seke ntho ke reng le setso sa rona fela e etswa moreneng mona e a sebediwa go apana le gore e mane ga masae kgoto mo le o patala 10,000 enka ka 10,000 jale ke ne ke e bu yona mona pc mona ga ntho ene e ne e kala go yeng e ne ba ditaba tse ke di buang mona sealemoeng ba dinka e be bangka maikutlwana gona gobane ga batle go gona mona ga ke batle go gona mo jare ke ene bo ite ya bua ja ukwa me matshabana bua ka yena mona la timi haloba ke dole na dinga nyan ba tiba empa fela yele bona ba khwa ke matla ba nyele ba batla dikhapela yele ba ke tlhokise go tsa mana pa mangata ka ba ne ndate se ka ga bana ha se ba bana ba motho ba nyele ba bangwa tse ba kwata mo eleng ha bo bona ha motho ja utla bana ba ka ba ka gaena mona ha bo bona le ditlolo ba ka ha ile ho le jwalo ja tsala pele tsa ba yo le ba mastermind ha itse ka mana nna le bana ba se ka ga sa hisu ma ditlolo ba ka ditlolo ba ba pali ba ka ke le ta kena mo ni hisu ke la bila ba le ka be le USA la le ka ile mo tlhomo le ka go kena master o ga ile ha ke ga ke fune ke le bana ba mo ne ba ka tsendi ke le ba ho bana ba gona le ba tlo la ka ntle o tla bana tokelo mo na bana go di pandi o tla mo batata me o patata ke ding a tanga pele no master du viste skuru mo le mo a go jela tota a tlisa ke gona ba so tlo ndate ke tsaka thata ka tsame bi ha tella ka mela o ithata ke
0: ke le wile tintu
1: ke le wanda ke nganya
0: thank you ke le wile holo ke ka mo tintu a di bona ngate metsotso e le shomela mo zolomong pele re fihla hore nya borobong hore nya borobong ke tlabe ge kwala me repetela lenaneo re kitle ka mona ka go WhatsApp kintje melaitsa e ding re kitle ke bule re ha holo jwa le re fete ka ntle ma me di dumela PC dumela
2: e la re nganya a ke tlhola ke khomo la le ha tata tata
0: e yana
2: haiba master of high court ke le gotla e hlile molao o manolwa ke magotla a molao ka ha kana e na ha ina o te ba ba ha thi ba fuwe matla e le master of high court gore ba abema ha ke le mo ho bulwa fatshe ho buisana e mo le mo na hlaisa bopaki ba hae ha o thotela ho sokhe ho subokelwa motho e patisitse le ntwa le molao wa motho section 118 e buang ka judiciary ha ke bone batho ba ba fuye mangwe ha ebe bona ba bona batho bana ba etsa ditlolo tsa molao ke ge ba na le tokelo e le paramente ba lo ba etsetsa molao go ba tshabisang dintho tse ka reng tseno tsa bobobi tse bao ja ditšhelete tsa batho ke a leboga
0: ke le buile ntate molalle ke le buile ntate Jacob molalle ere ke nke molaitsa ka mona ka WhatsApp dumela ntate le kanyane he re se boko ke master hona tsina me wa ka o tlotsa jwalo habo a le lemo di 78 master o siting la malume wa ka me ke ena a moholo ka pa me ke ena a moholo malume o na le hahai fela o tseka mono ha ngono ke mamzi ka mqwasa yena o hlile o tsamaya ha jolo ka hare ho taba ina mo jwale a hlalosang hore me wa hai o tlo tswa jwalo habo a dilemo di 78 o master of the high court o ka siting la malume wa hai mme wa hae ke ena a moholo lapeng leno jwale malome o na le hahae fela jwale o tseka mono ha nkgono ke mamsi o tlhile o na le motlala o phelang wa taba ena o feta ka go yona gona jwale sena ge le buile golo ka o arolela le rona he boemo bona metsotso e robedi pele re fitlha horeng ya borobong re tlabe re lebe ya gutlwe re he re tle re phethele nomoro engwe ya mogala ya 2121-9956 kapa plus 266-59956
3: a na mokgwa wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang na mokgwa wa gago o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloa ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentsola motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

0: Mwana tuma mwana PCFM, mwana ki baby face when your body gets weak. Rebe ya mitasenge le shumele mutsule mwonga mra uhora ya burubo. Nekankila Alexis Jordan, ibizwa happiness. Mwubili kia udume disabili kia wamuhela. Washle mwome tingolo hana tingle na ibizwa back to your roots. Kwa pada hele mwanda huya launi uhora nya burubo. Ya huya le shumele mitsumedi. Wana ubule lao kakaja noka petala manano back to your roots. Baking ina. Hashtag throwback Thursday. Hashtag throwback Thursday song request. Hashtag boys holiday. Let's let the love some hot that day. What one man la rato mama medi. Winter sena paising hakir. Have a winter jalo hulukil. Have a winter jalo hulukil. Winter se lukele hanye. Ke le ba tsapela le kanyane ya bileng lo hena le nane hong la se hlohlolong le moifo o hle o tla o renyane ya bo sipo ba o renyana ya bo bong le bohle bo a mphatwa bileng teng kwa pele ho nna maitse ba sebetse mo tla ka tsela e kgethehileng wena mo mamedi le tsela ka ke lai lai e ga mo hle lo renya le shimele metse mmedi ba thu e a ha ke na ga le thoka wa ira ha sa sinne ke nana o re sentse ke le processing ya ho ikamohela. Hashtag your pals. Our beat of flows are like with a follow home rang rang Facebook, Instagram, PCFM Lesotho X, PCFM LS, TikTok, PCFM 95.6 underscore LS. Who join here when I'm running the world? I mean, 9 song. Will you let us limit at who join? Sharp, how sharp, Malatiki, Kuruk, when I with Alana, Ying, Hila. Yo, sebela mama miroko. Hona le motheki mo winning up ke skipa sa reprint. O bana ntshele ne ke bua ka ne ke ha se pateng. O na sa pege ka hang. Fela se hlaile tla simo. Mantsi bo ngwana na ka holela ka bo 7. O itse ka ka ho ya bo. E, ho ya la bo. Hai ka ya. Ke bo bo di mo mabit. Ke fitile mo ke tatile hampe bo ha so di mo. Fitile mo ke tatibi. Ke sa batle letho. Ne latela le belo le ke le mathane ntseng ka nna ka le lekiswa ke dintja. Empa batho ha so di a. Ke bona go le batho ba lukile. A le ha le kwele dintja ba ntse di tsamape. Go bana le belo le ne ke le matha. Ha ne nka fumana mo dilokolotsweng hantle. Ne le tla ukwa stoke se seng. Ne le tla ukwa stoke se se tsha batho. A se apere mo mamedi ka gala ha ka batho. E bile ke betsa motho yo tsikisa malela ke. Ke go sheba. Sheba sheba me kya. O mmana ba ime ba le babedi. Ke go mmana mme yo. O mmana mme yo. Ke go sheba skipa so sae. Ke re ke se tsoba le ha ga le fifi. Se laita. E tlo tlo fumana sa hao ka 200 maliti. Le dikati ba diteng ka 50 maliti fela mo mamedi. Mane sa hao le wena bo mnate go be lovely. E bana taba yo. Yepo. Ke fumana ya kwano do fitsa PCFM. PCFM fumana ya kwano ba ne di Sotho Hotel and Casino. Ke le ga hena nkile ka o qoqela mo mamedi. Ha ke ile kae kae. Ke le hola mo ne ke batla gore ke tshakele motho kae kae ka tropong ka. Hona ka stopong ka mo. Le la mo ne taxi tsene tse yang bo bohoma bo mafteng mazi wa bona ke bua kae speaker mo fere ke ile ke tsakela ke tsakela motho ile ke mo bone ha ke hlaela ka mosetsing wa ka monitor flame ka bomana ka tiba mo mamedi ka utlwa ka ha ke tsebeng ka etsang. Ka kwa nka kenya tšhelete ka katibeng ka mono ka ge lunch ke eo ke mo ngwalele mono marangrang a WhatsApp ke re hela ke fumane o le seo ne ke tlisitse lunch o tla e fumana ka katibeng. Ke tla fumane ha o hea bomamedi 6200956 ngwaletsa voice note 2121 9956 le plus 2665 9956 go bona ona go etsala nna ke eng ke bilelele tsatsi le jang. Ke bilele tsatsi le monate ka nnete mo mamedi. Ke bilele tsatsi le monate. O kile o kwa ka o ka ikagola. O bone mabaka a hatelana bo ka nako e le nngwe. E be o kwa ka o ka ikagola. Karolo e nngwe ya go ya bakeng lena. E nngwe ya bakeng lane. Ke ka mokgwa ke ikutlwang ka teng mo mamedi. Kapa ka mokgwa sale ke ikutlwa ka teng. October ena o hlakwa. Ha ke ka jwale ke kgwedi kgolo ya di-birthday ya mekete ya menyako ya di-celebration ya di-graduation wa gopela o ke mother of the graduate. Ee jale go gongata khurutseng ga elong se le ka ga nka be ke ikagola dikoto tse bonne se se se kwa se se se kwa se se se kwa se se se kwa ele he how ham e re ke tsole mona ke patele mo wa medi ha ke khotla mona ke tlobala molaetsa wa holo voice note ho ya mo ile hile le mohala wa ho ketla ho nka 62009956 ngo le sa voice note 21219956 le plus 2665995 sokai botsana ka festive ding
1: anna kharage tsara sotho o shanka ka botlhatseke motho o e ubeditaba maotong pele phatswa ya flosheme e tlini se se

Billy Paul, ebitswa Let's Make a Baby, re bua metsotso ya mashumi a mabedi a metso e mehlano ka morao ho rena ya borobong. Se ka ba le sa diphoso pine ena monatene ke yone ke ena mo PC FM a re ehe re kutlwe. Hello mabathepo, ke mametse ka 95.6 ke spannere ka gobetswana. Ke leba wena spannere ka gobetswana ka mo pele bosu bo mo nnate ka nnete. Nna ke bulele sa selemo nnate ka go lo thetsa mo mamele wena go bile jang ke tla qoqa he ha ke khutla mona wena atamela tlo tlo ske ba switcha khutla mona ga ke nete betsa gona ga qoqa ga boisana ke re ha ke re. O etsa feeling e tla dipenda ka sa buang ka nna. O etsa ba go mo motho o mo ratang le yena o rata e le nika nika e se one sided

Listen, maybe we're maybe gonna be living at a show. Maybe Freddie Jackson, Melvin Moore, just a little bit more. You got me to sing your name, listen. Maybe like a fish out or ring, yeah, listen. Maybe I got my mom maybe to be sana kata wa chele to na. Yeah, I got fetula. Kapa batung. Yeah, I got fetuli. It's like a simple pair of sour na. Since I learned this little thing. Fela ntse se batla hantle ona wena o mang ehlaisa se bopa o sa ho sa nete 021-995-6+26659-56 oh King lwata chalete ya wena eh baba tla chalete ya wena ha o itsala jwang eh baba Isaac ba Isaac ai ba Isaac ba o tshwese ri khantsa nna le chalete molo ntate se le tsamela thoko ha le sa dumedisa se ha ho bona batho so nyo la feste ka koloi kuri ha o sa batla letho ha o sa batla letho ntate ku wena e me ha o sa batla nix ha ba nontso tloetsuke jwa ka le la bonetjena e le voice holiday jolo ka motho wa ntatebe o ya bontateng ba bang e le dule bono ke le test ka se sa le tshiaga le na le bekena ka ofela ho ya kwane e ao ho tsa ka pa so ya ho ba bang kwana bana ba sala ba dula le wena mona isale ba dula le wena mona ba wa ba tswa le wena ha o sale mo o tsata ba bona go 100% wa e itswa ha ba sa u bona le seprofela le mo fela o ka thung o fitile ha ba sa u kwa fela le mo thing ha o fitile le mo next Everybody gonna be low regular show me 21-9956+26659956 Eh, we wanna run a motor mutzbang. Eh, go have a work at

temana momedi ha go bika o so binne loto ah go bua fela ka o fumana mosebetsi a bua fela ka go nthotsa ho batla diloka di ba mnate e di ba mnate mo momedi ha bona ntse batla mothuna tsa batla le bana sa sokole ha ka lo bat a sa bophelo ba upgrade o bona wow wow e ntodi dumetse ntodi ke e wa bona go tshi o tshi o tshi e go mana go bika motho a buneng lo tlo bua fela ka Norman e motho mo hlomo fumane mosebetsi fumane promotion fumane eng jele e o so batla ka ka mona ka mokotleng ho hwitse hanyane e ka pa haholo e ya re fetola ka pa e hlaisa se mpa o sa bona mo momedi ka mo khoisa le le ka teng maletsa o e ya la ile tshate fetola motho motho tshelete e fetola motho o tla bona ba se ba sa dumedise ka nnete ba re hasa ka metsi ka dikoloi tsa bona he se ka ba ka ne o hasa ka metsi a tsekile ka pa se ke ka o qoqela o e ke se ke ka tsena ke lo kae go e memo e na le a ke mo mama di ho hlemogeleng hona teng hona le authority mohlala bo ka medi bo tsa maisi ba kwano CFM ke authority ehe le mo meo o na batla a mpheta ka boemo ka ka ehe jilare e o tla fumana ha se re ha ba fe ha se re fa feta tseleng ha ba ha sa ka metsi se ka ba lebetse hore e bona ka lo kolong go banyane mo momedi a re ka nnete e ka bana se ka ba ha sa ka metsi ha ga feta a re ha re tse hore e ke sa ke sho le ke tlo ke tlo tla go ke jampisa bona ke bua ka ka eng ya he ha re tse hore o phelo mmona mo tswang ha wa lokela hore o bo so o nana hona ha o sa tla go tlela mono bo phelo bo ka o khutlisetsa teng ke yo ya he ya ke ha le re feta ka fela ka dikoloi tsa lona ke re hey hey hey ba thori koloi le halifisitse mme wa ba thotlhe batho o ba neng ba thori koloi le halifisa batho o ba neng ba thori koloi le halifisa ba ba I need you, Lakeside.

0: Casey and Jojo on My Life pelo mana ini le Judge Michael ebitswa one more try e mashume mararo ke lebile horeng ya le shume le motsoli mo mamedi e geketse tsena ga ga kisa ha ke khutla fela ha ke taka eng le hlokomediswa ka eng ho taka eng tsa sileleke leng ho lona ke lebeletseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofi dilala lena ke a hatla
1: Na mogawa wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla. Na mogawa wa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,